0: sana kita kay Engineer Ismember Emerson ko na eksakto ako niya pag-intindi. Nga, wa tagi na allowed dong partial turnover or partial acceptance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan na tayo mensahe. Ako di magpila. Ay, good morning, kid. Kay dating Akelco Director Mirna Regalado La Chica. Nga nag-monitor makaron. Nag-okay mawa... Nag-okay mawa... Dong eh. Okay ko na ba na? Good morning. Rainy Monday morning. Aya ka mo na nagsila ko ta kung Jess. Pero kabi eh, grabit ang kilat. Grabit ang dagugdog. Grabit ang buhos it ugan balwa. Amon nga mga dugis. Ay, nagasala ko man nun. Kaya grabing pangilat aga pag dinagugdog. Pero makaron, maliwalas ang panahon. Timprano pa nagbutlak sa ring adlaw actually.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Pero ito ko na sa Metro Manila, rainy Monday morning gid. Today will be the third and final reading ita 2027 national budget. Aywa undon, as in approval, yun na final eh. Final reading, third and final reading, so approval na. On the way to Congress, God bless always and more power. Thank you gid. Sa pag-monitor, Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Bago ko malipat, happy birthday gidanay ha. Kay nung Liland Navarra Laurente, nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy, happy birthday lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May nag-abot nga pinya dong. Nakita mo, dong, doon nag-abot nga pinya. May nag-abot nga pinya. Igto sa puok. Matsa himo man to sa... Matsa lawanit man to nga pinya. May pinya ito nga nag-abot. Design ko, no? Engineer Dave, ba? Nag-request si Ramon nga ako, Ramon nga tech, paki-receive lang. Eh, hindi ka naman matawagan sa messenger eh. Hindi abi kamo friend ita amon nga technical department. Paki-check ka na yung messenger engineer, di ba? Hindi ka naman makontak eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, happy birthday gali kay Rapi Mangadang. Iya ba sa Aklan? Dito ka ba sa Aklan, totoo Rapi Mangadang? Nasaklan ka ba? Diyan ka sa Kaliog yunan? Birthday mo pala ngayon eh. O happy birthday gate kay Rapi Magngadang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agsa ako mabuot nga amigo. Nga bukon it pag-ainom. Happy birthday gate Jan Alvin. Jan-Jan Sausa, ginaga-birthday today.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Have a wonderful day. God bless you always. Thank you, Jet. Kaya nung TD, Bilyar, okay na ko na doon aton audio. Nakabalik na. Very good. Thank you, Jet, Engineer Bernardo Biray Moises. Naduga man kita sa FB. Ay, okay man sa FB. O sa radyo man lang. Ano tanga mag-live the group lang ani kita ko. Wa man ako kakilaga nga rin. May naga, may mga group chat. Sa resin, ota. Pastor, good morning, Gid. Pastor Rulan, Robias Tibulan. Thank you, Gid, Pastor. Na kinanay Claire Choco sa Tuting Reyes at kay Sir Lucien, good morning. Kay Ma'am Lilian Tolio Laurente, mayroon man niya pagpamati. Kay Mr. Ed Torre, gali. Kay Mr. Edgardo Torre, oy good morning, kid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Tagsalibakaw, gali. Tagatungin post ni Ilig, dong. Ano malang gali ito? Fake news. Ginpa-check ko ito sa Libakaw. Boysin, ginmata nakabutang, dong. Ano bingin post ay boysit? Boysin, ginmata. Ha? Ay, nako. Abugit ang mga loko-loko nga ra. Op, di yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nakabalik na daw. Kay may nagbusina kung katon yung nakabalik na. Okay na kuno eh. Kay Bongson Yo sa Marikina City. Good morning, kid. Dali lang. Hindi ka ka nakagusot, dong. Dali lang, kid, ha? Mga ilang kita at number ni Kwan, ni Engineer Dave Torres Ignacio. Dali lang kita. Nalangki mo. At manumber lang para may number. Rara ng number. Ara. Para may imong hawi doon na. Thank you, good Engineer Dave. Ay may nagpangutan na abi ko na matapos daw before opening salbo, November 3 daw opening salbo. November 3, di ba? Dahil nga Kalibo Day, November 3. Founding anniversary at Kalibo. Agagin sabay rong founding anniversary sa opening salbo. Actually, dati ginmata, panahon pa ni Mayor Anay William La Chica, rong opening salbo ginmata ay November 3. At chimponay ni Mr. Albert Acevedo Miyes. Sir Albert, good morning, kid. Adlaw-adlaw gali nagapamati ra. Ha? Nasa Holy Child, una sa nang residensya sa Kanto Imla Serna ag Pastrana. O, nasa Holy Child. Good morning, kid, Sir Albert Miñez. So, panahon pa nandaya Mr. Albert Acevedo Miñez. November 3, ginmataro ko pining salbo. Agin transfer October, ginbalik kang sa November. So, kapakutan na, kaya ba man ang matapos doong dayang development ita Kalibo Plaza before doong opening salbo? Rumakasabat ka ton si Engineer Dave Torres Ignacio Ruaton nga OIC Municipal Engineer at Kalibo. Engineer Dave, good morning!
2: Good morning, Katotong Jets at sa pagpamati ito ng Radyo Kalibo.
0: Oh, good morning. Now, may nagpakuta na abi ko na kaya ko nung tapuson doong rayang development ita Kalibo Plaza before opening salbo, Engineer Dave?
2: So, the current status of the Kalibo Public Park Plaza natin ay mga 70%
0: okay.
2: To 80% na ongoing.
0: Mm-mm.
2: Actually, doon ang completion karay next year pa ta.
0: January, nakita ko January 30 ta eh.
2: January 30 pa ta. So, doon ang nga ni Ngabot Makara, doon ang nga paper blocks. Sige, base kung may mga manandad sa atin nga nga flooring, doon doon ang Ngabot at contractor.
0: Mm-hmm.
2: Then, matapos matang na before November 3 ko na Ngabot niya ni do aton nga rang sa grass nga ma-deliver. Do aton nga nabaw nga problema kara during opening salbo yung pagtanom ng daig blue grass kasi kung masamad at yung contractor yung mandalikan yung maway wao man kita it kara inog-repair do opisina dahil under sa andang a contract.
0: Okay. Ano no kwan? Ano baro gamiton nga grass kara? Carabao grass or synthetic turf? Grass ita tong playground.
2: Ibu aton nga gamiton nga grass kara na tawag mo nga blue grass. Ah, ita na synthetic materials.
0: Ah, okay, pero ano ra imaw? Kwan man gihapon artificial?
2: Bukan mo artificial.
0: Ah, tanong kita.
2: Original.
0: Tanong kita imaw. Okay. Okay. So ano para component at project? Maliban ko rin nga blocks, no? Blocks na itong ginabutang?
2: Paper blocks. Then do aton nga mga tanong.
0: Okay.
2: Then mayuna ko nga ano nga ni nga tanong da do ito mga bluegrass, paggrass.
0: Mm-mm. Tapos gadugang kita matsa may nakita bi ako sa gina post ni Mayor Jures nga may mga ginadugang kitang iwag. Isakto?
2: Do mga iwag o bingara tag according kay Mayor nga post na to last time nga miniature at mga existing nga bitong nga mga lights sa suwod.
0: Okay.
2: Pero datong miniature abing to ay nagamit ato sa contest para sa DILG nga month nga this October.
0: Ah, okay. Okay. So, pero kayang taposon daw it contractor before opening salbo? This, bisan nga rong anang target completion is January 30, 2027 pata?
2: Nagpangako man na contractor ka mo nga matapos ng daro pag-install it, paper blocks, patero mga tanong. Bawa mo lang nga pag-istoryaan during opening salbo kung paano ro hindi maapektuhan ro pag during ano ron opening salbo dahil base kung matapakan at hindi tayo magtubo.
0: Ah, okay. Okay, sige. Ro budget kara is almost 11 million, di ba? 10 million something?
2: 10.5
0: million. Agarong source it pundo?
2: Local GSF.
0: Local government DILG. Local government support fund from DILG. Okay, sige. Okay, klaro na din. So, pero kung mahingabot, well and good, kung mahingabot nanda, nga hindi pagdalion ha, basunod taro specification according sa plano.
2: Oh, according to certification at atong mga technical description dun about sa, di man nga nabi ay rohalin man nabi ro pag-design ay sa Dishod, sa Manila mismo.
0: Mm-mm.
2: Tanda mismo ro nag-design kara sa aton nga project kay ipapanaog malang manhiya.
0: Ah, okay, okay. Nationally funded project Liray Mau eh. Gin-download yang, gin-download ang rong pondo sa local government unit.
2: Yes, correct. Dahil one first class municipality kara ay ro kalibo ro nakabaton sa dayang nga project.
0: 10.5 million. Okay, sige. In general, may concern niya, ha? Ipabot ko lang, Kimo, totally akong gidman. About na sa generator kara sa may tourist o diba building ko, no? Sa may enrolledan. Nga una na ko, no, sa karsada, along enrolledan corner mabini. Delikado, basi ko may madisgrasya.
2: Sige, pa-check na ito sa atin nga kay Engineer Marte para makaramagawan niya.
0: Oo, delikado. Inauta ko na sa dagan eh. Sa karsada ko ta eh. Ang base ko na hiyapit sa buwan, may madisgrasya pa, Engineer.
2: Sige, katutong jet. Pagkakadaw na ako makarami.
0: Oo, ipangutana ko lang man kung sendo mga demolish materials itaton nga Captain Hilmi Harris building na agto ko, no? Amat dinispos ako na contractor. May idea ka?
2: May idea kita karon sa contractor at sa andang ito nabasa ko ro abi andang memorandum of agreement andang MOA ay sa andang MOA it between contractor then the LGU Kalibo pero mayuna bigo no ibang materials nga ano na ilang gamit bala sa atin nga ibang nga magamit dahil mga ibang nga repair abi right now.
0: Okay.
2: So, may mga retrofitting.
0: Mm-hmm.
2: So, yung materials nga ito nga ano, ay ibalik na lang dito.
0: Dapat nalang gina-audit aron eh. Hindi mo na pwedeng i-dispose. Hindi ta mag-agi sa local government unit. Yes, ibalik mo ta aron eh.
2: Na.
0: Ay, sa letter abi ni, Engineer GC... matag-ato man doon ang engineer nga rate ko ano eh. Engineer Servatos. Hay, gindispose ako na ng normal materials, demolish materials, dahil nga wa ta sa contract. Nga dapat i-turn over. Pero actually, dapat gina-turn over mo ta dahil government property taron eh.
2: after sa pag ano matait materials na dapat i-turnover ng dala sa general services.
0: Mm-hmm.
2: Kung may mga materials na need to ma-clarify pati LGU, mga anak or LGU.
0: Oo.
2: At under man sa COA, karoon kung paano mag-dispose.
0: Correct.
2: Sa dispose doon sa local government na law.
0: Mm. Pero hindi tapos yung
2: hindi. Pero sabi nga, ibang mga materials na need nanda ibalik ng labi during restoration.
0: Okay.
2: It building.
0: Pero sana taming letter ngayon padagan ni Engineer Servatos according kay SB Raymar, ngayon talakay rin ko Merkulis sa Sangulang Bayan, hay anda tang indisposed dong na dimulis nga materialis, ay wata na kabutang sa kontrak ko no, nga dapat iton over sa LGU.
2: Yes, di man yan ako nabasan nga na letter dahil according ko no sa MOA, National Historic Commission ay mauron pa kung naroon lang pag-contractor.
0: Diyos, agwa tapag review hatato ni Sangulang Bayan kung inagin man sa MOA. Sige, pangutan na tatuman sa itong SBR. Thank you, Engineer Dave, ha? Sagamat, gin, Engineer Dave.
2: Sige, boss.
0: Good morning, gin. Engineer Dave Torres Ignacio. So, sa pangutan na, about plaza, ginatry ta contractor nga mahingagaw before November 3. Pero dapat, kung ginahingagaw, hindi pagdali-dalion. Make sure nga nagsunod sa specification, sa plano, sa program of works. Basa mo kung magkalitsi-litsi pa.
1: Todo komentaryo.
0: Ha? Alas 8:19 banwa, oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: May nagpadayat mensahe. Dali lang. Alin sa sangka concern citizen. Sinyo to. Ara, manami rin ang mensahe o eh. At nag-concern kayo about generator sa may Inroldan, sa may Tourist Oliva Building. Okay na. Ipa-check na makaroon ko no kay Engineer Marte, dong in charge sa electrical engineer, itatong LGU Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Good morning kay Totoo Roger Lucero Nagales, una sa opisina ta Barangay Affairs ita LGU. Aramay nagpalit mensahe, concerned citizen. Para sa Kalibo Public Market, hindi ang dapat nakatuon. Ruwatan ko ng inquiry sa pangutana nga. Ginabawag bagat laye dong partial turnover o bahagyang pagtanggap isang kaproyektong hindi patapos. Mas importanteng legal nga pangutana hay maura. Dong kontraktor baga hay may balido legal ag contractual nga basihan to request partial turnover or partial acceptance sa Kalibo Public Market bisan bukon pat fully completed arong bilog ga proyekto. Tama gid nga pangutana. May balido ag legal baga maton nga basihan. Arong partial turnover or partial acceptance ay sa Republic Act 9184 ay hindi pwede. Do ginahambag ita Republic Act 9184 hindi po pwede po. Generally, ambayad ko na, generally not allowed under standard government procurement rules. Agrong ginahambay nga standard government procurement rules, Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act. So, loko na nura na karang legal basis matod. More importantly, kung sugtan dong partial turnover, but hambagon baga, pwedeng mabawasan o malikawan it contractor doon ang legal obligation ng liability. Including the completion it interproject, correction it defects. warranty obligation, ag maintenance required performance security sa bilog para matuod. Ay base pag turnover, wow, tamang haliwaw sa taurong kontraktor ha, na turnover gun, binato nyo ron. So kung ano matarong problema karon, kung ano matarong kuwang-kuwang una karon, kamo tabahala karon. Ay ginbaton ta ninyo eh, ginaccept ta ninyo. Ha? Gusto nyo turnover? O, yara turnover namon. O, gin-accept nyo. Ngani kung may problema karon, bahala ta kamo. Ay, ginbaton ta ninyo. Ay, may ginasunod kitang sugundanan. May 1-year warranty pa before dong final acceptance, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mapigod nga istorya, wrong issue is not simply whether partial turnover is allowed. The real issue kuno is whether it is being used to circumvent the law, ya raguman, aton mang tikoon dulay eh, or to prematurely release the contractor sa anang responsibilidad. Tama. Under the original contract, sambilog ron sa akon gid gustong ka ipangutana. Ha? Matod kung pwede, dapat naton siguruhon rong interested publiko ang kalidad at proyekto ang rong pundo at pumuyo ay protektado. Hindi dapat mangin paagi rong partial turnover para takasan doon sa kapturit sa kaproyektong hindi pa natapos. Concern citizen. May punto man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Engineer Dave, nagpalaga iya ita mensahe ng hambay under kuno the Philippine National Building Code. Oh, building code bata kay kwan ha? Building code bata kay Engineer Dave merang agina hambay. Hay partial certificate of occupancy. Okay taron. Partial certificate of occupancy pero do ko pangutana ta acceptance ang turnover. Eh. Okay ta rin niya PCO nga ron. Okay ta pero si PCO sa National Building Code. Doong a partial certificate of occupancy, pwedeng issue kuno for a completed portion of a building before the entire structure is finished. Provided, so provided eh, that the portion can operate safely and independently and does not endanger the public. Eh, doon yun, sigurohon ninyo nga what madisgrasya. The applicable fire safety requirements must also be satisfied sa certificate o the of occupancy ta. Pero sa Republic Act 9184, hey, what ginaalaw eh? Doong partial acceptance or partial turnover sa Republic Act bago ha, doong National Building Code abingara, ginaamag o tara, wa pangani ma-revise da. Wa man yan imamin ra. Ano bang 19? Pakicheck na doon. Anong 19 doon National Building Code? Pakitan abe? On anong 19? Anong 19 ba na ipasa? Ag na-implementa doon National Building Code? Agro aton nga, new government. Ano yan? New tara ha? New Government Procurement Reform Act.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, harayang, pwede ka tao ita certificate occupancy ko, no? Hindi yang ma-accept, risk go it contractor. Ay, do contractor masugot ba ga? O 1977 pa. Dong implementation, approval ng implementation ita National Building Code. Rong dag-on nga ginungako 1977. The National Building Code officially governed by PD 1096 ay gin-issue February 19, 1977 nga nag-revise sa earlier Republic Act 6541. So dati na 6541 and it was amended by PD 1097 nga gin-issue February 19, 1977 man. Ay, ratong isuriyan ay final acceptance tabi. Final ag partial acceptance or partial turnover or partial acceptance which is ginadisallow ita New Government Procurement Reform Act o Republic Act 9184?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil kuno as long as what acceptance ay ongoing man gihapon ng status ag under maintenance magihapon kontraktor dahil binded man gihapon it contract under 9184 na according kay Engineer Dave Ignacio. Ay oh, ayos yan. Good morning uman, Totoo Roger Rallo Zero nagalis ah. Gato problema mong mensahe oh eh. Dali lang to nga. Sa tiempo tani Mayor SB member Engineer Emerson Lechica, wrong opening salvo hay sa November 3. Emerson ba o? Dati pa eh. Dati pa kay, di ba dati kay Mayor William na November 3 man? O sige, kung kay Mayor Emerson ko no, nag-umpisa. Baakon nga pag-intindi abin, kung panahon ni Mayor Lechica may opening salvo man, William, November 3. O, pero kung kay Engineer Emerson, SB Emerson, okay, SB Emerson man. Pero dati ginmatang November 3, bago ginhalin sa Oktobre, ag binalik sa November. Nami man matod niya November 3, bagsik ni Juan. Para may aktibidades man ng kalibo. Ha? May aktibidades man ng kalibo in relation sa ato ni anibersaryo, founding anibersary. Hindi nga simple ang kita nga nag-celebrate ito, founding anibersary. Maabo man mga aktibidades para sa founding anniversary na itong Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang. Abo, may mensahe. Nagapilaw eh. Dali lang kita. Balikan ko talin yung mensahe. Pagkatapos yung mangkara, alas 8.29. Pagkatapos, sumabak, relax, gold, eagle beer.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: to import gin makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Keshali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butik.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station beside Southside Tower. Beacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Walang inaatrasan.
2: Todo sa komentaryo.
5: Katotohanan 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. May rekomendasyon iya banwa. Pero bago ko basahon ng rekomendasyon, alingin sa mga taxpayer at Calibo, awanan ko ni mensahe, kaina pagid nagpila ra. Wa pagid nabawasi. Good morning, Katulong Jet, Monday blessings. Many blessings to you this Monday morning. May His peace and grace be with you as you have a blessed and a productive day. May He bless you beyond measure. Thank you gidaga. Thank you gida. Kay Rod Taborda sa gindagang pamahaw ko nagtalibon nga. Lawag, belated happy birthday, kid. Thank you, kid. Kaya Rod Taborda. It's another Manic Monday. Good morning, kid. Kagawad Michael Villanueva Sulina. Una sa laging Banwa West naman siya. From Thailand. Happy viewing. Una sa Thailand. Madam Chili Temporasa. Keep safe, madam, una. Kay Christos Makabinta. Good morning, kid. Una sa may laging Banwa. Laging Banwa S naman siya sa Prente ko na Sandara, Toyota, Aklan. Oy, good morning, kid. Pamilya Makabinta na sa Laging Banwa S naman siya. Especially kay Christos Makabinta. Madam Haina Merced, good morning. Have a blessed Monday. Mainit ka Lunes man, Engineer Bernard Moises. Madam Amabel Jimenez, una sa New Washington, sa Mabilo. Paring Abel Prado de la Cruz. Oy, good morning, kid. Shout out, agahon pa nagapinamati. Milgar Bitoo, nagdila cross family. God bless. Thank you, kid. Paring Abel. Kay Madam Rosie Inaw dito. Good morning, kid, sa mga taga-Rosario sa Banwat Malinaw. Kay Milmar Aquatres Junicio. Good morning, man. Kay Salteo Salterencio sa Bita. Una sa Kayangwan sa Banwat Makato. Nga nagapamahaw ita saging aga nag-inom ita kape. More power, kid. Jojo Panda. Mayong Agaman, Madam Aileen Dorico, thank you, kid. George Makabinta, good morning. Arriba naman siya sa naging Banwa. Kay Ma'am Puli Sabal, kay Sir Edgardo Sabal sa California, happy viewing. Kay Mr. Alberto Oreta, una sa Naluok, thank you, kid. Kapitan Vic Mandal, naka-exercise ka na, Kap. Good morning, kid. Kapitan Vic Mandal, it kaano? Ma'am Gima Tolentino, Sir Mario Torreya, happy viewing. Una sa San Francisco, California, USA. Good morning, aga. Blessed Monday man, mga taga-Libakaw. Una kay Johnny De La Cruz sa Libakaw Public Market. Dating is Bememberit Nabas, Long Long Deasis, una sa Hibon. Francis Magallanes, good morning man. Madam Lani Flaviano, O patamyo man si pari mong Balbal Crispino sa anang bagay sa Bagto Leso nga nagapamahaw kuno itsaging nga linaga habang nagapamati mauki mo makara habang sige kaon itsaging. Good morning again paring Balbal Crispino kay Madam Lani Flaviano kay Randy Samson Sarabia sir. Good morning una sa Puok. Good morning uman Indiana Dave Torres Ignacio kay Joby Changa Bornales sa Changa Bornales family. Thank you good Andrew De Luna. Pa shout out kami sa The Boss Barbershop sa programa mo habang nagakape ang family sa Sityo Kabaya Barangay Manikalibakaw nga permi man naka-tune in sa programa si Tatay Ulong De Luna nga nagapamati man thanks gid kay Andrew De Luna una sa The Boss Barbershop. Jane Bow, good morning gid madam. Madam Jane Malihan Kimpo. Oh, good morning man. Randy Laison. Arong di karon sa Iping Cucabard Court Plaza sa May Lagun. Mini stage kadugom gid di karon kung gabi eh. Pilang beses ron hapuna di karon gatinambay rong mga malit kung gabi eh. Wa matapos rong mga nakabitay nga rong iwag sa bawat puno maskin dong playground kaduguman. O from Randy. Tama gid actually ginambay ko rong ato LGU Kalibo. Engineer Dave Ignacio. Ato nga plaza matuod madugom gid mata. Compare mo sa Kapitolyo Provincial, alive nga alive git arong Kapitolyo Provincial. Paggabi buhi nga buhi kita. Dahil mahayag nga mahayag git. Safe nga safe kat imo magpamasyar sa Guding Ramos Park. Iya sa Kalibo kadugom-dugom magid mata. Do naga survey lang gid iwag may gani may mga iwag por mga punong kahoy nga ron. Kung pwede mabayluhan do mga bumbilya at poste nga ron, nga magnami man plaza, nga paggabi ay mahayag, vibrant ba? Iba vibrant, ha? Roto nga slogan, vibrant Kalibo. Ato nga mga kalye, okay, mahayag. Pero ato nga plaza nga pinakatagipusoon, gid. Ito nga ba, nga madugom kung gabi eh. Kano ko pa napunara eh.
5: Walang inaatrasa.
6: Open Engineer Dave, ba, madugangan na ito nga iwag o bayluhan na lang ng mga iwag ito nga plaza nga ron. Ito, mas maliwanag ba? Mas maliwanag na ilaw. O isayang naman, naglagay ka ng ilaw. Imadilim naman, huwag ka na lang maglagay ng ilaw. Para man namin mando plaza, maayag man, aga safe ka man maglibot-libot, magwarang-warang, di ka man manandad, madugo matuod.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Hindi kaabot eh. Hindi kaabot o spotlight. Napag-abot. Hindi kaabot hagos karon sa may children's playground. Agri karon sa may kilid ita covered court. Agri nga may stage-stage karon no ah. Madugo matuod. Ay kung naman tabi nag walking-walking may kami sa plaza. Madugo mga mata. Oo. Pwede bayluhan ng mga post-it iwag garon nga tagmahayag da. Ruanat nabas mga nangan kanamiton yung plaza gon. Mahay nabas makaron mahayag-hayag patsang kiri. Pero pilang adaw mas mahayag pagi doon. Pag natapos na ng street light yon. Pero na ginagamit nga iwag sa plaza na ginagamit na nato sa street light sa National Highway ganyan street light.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
6: inikaabot FM. Sir eh.
5: Radyo, radyo, todo.
6: Magpahay kamot spotlight, inikaabot hago sigto. I don't know kung astay tagahon do spotlight niya ron. Dahil ang Christmas base magnami. Siyempre, ginabutang at kababong nga Christmas light. Pero kung normal nga adlaw, madugom gin mata. Good morning, naduga kamo sa radyo pare. Naduga o man. Nakabalik na kami ng Tina Guboy Tambong. Nakabalik na. Good morning. More power to you and your program. God bless. Thank you, Gid. Kapitan, Yupem Yotem de Leseno na sa Makato, sa poblasyon. Agkaya dating Vice Mayor Esbenin and Early. Auntie Margie Goyo de Pedro. Good morning, Gid. Nami kunta. Galing magayo ka man eh. Good morning, aga. About ko na sa post sa tulay, ita AI galito. Thank you gina kay SB. Ipakunta na tabi si SB Utoy kung matuod yung post nga to ni. Ilig to no? ilig doon nag-post doon eh. Ano nga na yun nga first time mo nag-post it na itong nakabalandra nga itong billboard sa Magugba Bridge nga nakabutang buisit. AI gili to. Kaya nga gil pa-confirma ko gil eh. Kung matuod. So AI gid man gali. AI gid man. Thank you gid ha. Dating SB member at Chudoro Otoy nabaro sa Villorente kaya SB Bagto. Yan pa ko tanaw ko bigkan ako nagtaliwan ni Adlaw eh.
7: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
6: Nagtawag ka man dong. Tawag ka man kakondong ha. Iya ka sa piyak. Thank you guys, SB Otoy. Paring Lionel Valencia, good morning pre. Kay Julius Nunez. Nano tay pa iba-iba ro opening salbo dapat October agud masadya. Hay do October abi hay October fest umbisa it kasadyahan sa Berman do nagud may mga pangitan an man do maintok ka mga negosyante pag mag-start October mahaba abaruan ng pagbagligya gaya ng street food tapos may inuman sa gabi eh masadya talawon abong tawo abong turista nga nagaagto pero hindi pagkalipatan dong peace and order bahala na ro mga pulis karon mag-monitor. Pwede man October hasta gidit kuan hasta January para mahabagid ha? October kita umbisa next year hasta kita January
7: walang inaatras
6: post ni Fernando Ilig so AI gali to
7: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo
6: Alata.
7: Radyo Todo.
6: Iya ka na sa ato na Colonel Taylasio. Good morning, Katarujit. Watching and listening to your program. Shout out sa tanan nga grupo ni ex-congressman Lito Marquez. Kong Jess, classmate Lino, Engineer Titoy, Pari Lari, Pari Milan, ABC President Jesse, etc. From Doha, Qatar. Ay, nakapatigil sa Qatar. Nagbakasyon mo sa nang apo eh. Enjoy sa imong vacation retired but not tired Police Colonel Hilacio Ribaldo Guarino ngauna makaroon sa Doha Qatar nagbakasyon sa nang apo ko na yung mura eh. Madam Linda Tay have a blessed Monday everyone, may your day be filled with gentle moments, warm smiles and a heart that feels at peace, sending our love and blessings for a beautiful day ahead. Have a great day to all Katodo. God bless you, Jet, and family. More power and thank you. Thank you, man, ang Roland Goyo Tabor. Kay Nung Noel. Kay Madam Daily Albert. Oh, long time no hear. Good morning. God bless you. Nasa Oxnard, California.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo Todo
6: sa Oxnard, California, USA. According to Engineer De Vera herself, won ko na budget do bagong tindahan nga ron. As in, ubos na. Ima pangani gakumbinsi sa aton ng mga vendors nga magreklamo sa munisipyo kung gusto nga matapos it pulido ro atong bagong tindahan. According dun ha. E nagawa ron sa kwan, sa sesyon ko nagtaliwan niya Merkules. Nasunod sa mga vendors, ginambagan sa ni-engineer De Vera, nga wot at budget. Pailin nyo na kaso man na rin yung mga local official. Ay wot at budget, paano matapos na? Akong bagaga, magpinasali kita at October 30, ang magtaw kita at false hope sa aton nga mga negosyante tindahan. Magsinali kuman mga sanda tapos ay wa tagali.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo.
6: Ay una-una rin yung area partial acceptance. Ha? Partial acceptance ang turnover. Violate bro na. Violate bro dito Republic Act 9184.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: May ideya man ko na imaw. May ideya man imaw ba't mga materialis nga dinispose at kontraktor. Ha? Takot si tapagdaghan ni Engineer Servatos. Ha? Ayan ang hambag dinispose naman na namon ay wata sa kontrata na kabutang eh. Ay, government property na ron. Dapat pag dimulis ka ron, gina-turn over mo ta sa munisipyo. Dahil gina, dapat accounted ron. ay ginausit kuwa ron. Government property ron. May sundanan na karon kung papaano gina-dispose doon according sa kuwa rules. Ah?
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
6: Hindi lang i-dispose mo nga at basta-basta. Ay, nako, Gudimjit. Dapat imbestigahan doon. Aga konsiin doon na gin-dispose, bawion doon. Agibalik doon sa munisipyo. Bisa di ba tama puslan doon, importante, accounted. Gudimjit, iya sa Ibahay sa October 16 do opening salvo. Pakibati lang kami mga taga Unat Ibahay. Adlaw-adlaw nakatodo radio. Thank you, Gid. Sa mga taga Barangay Unat, 16 do October do Unat Ibahay. Do Unat Kalibo, ginapakamayad niya November 3 del founding anniversary Kalibo eh.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Dali lang, Gid. Hara, may recommendation niya. From concerned citizen and taxpayer. I recommend, tawagan mo nga ni si Kwan ha, Isberix Dayon. I recommend requesting an independent joint technical inspection involving the Office of the Building Officials, Bureau of Fire Protection and Qualified Engineers, along with the review of the underlying procurement contract. If credible, immediate hazards are identified, the affected portion should not be occupied pending appropriate safety action. The investigation should establish whether the certificate was properly issued, whether the occupied areas are actually safe, and whether the contractor remains fully accountable for all unfinished and defective works. Wow, kanamiton gid imong recommendation. Saktong-sakto gid batod. A certificate of occupancy authorizes use. It does not. Ginaalaw ang nung paggamit, pero not necessarily by itself certify full performance kung construction contract or extinguish doon nga nga liability it contractor. Tama gid. Tapos call out ang regional COA to investigate all the demolished materials sa previous building. Di ka rasam sa tindahan man nagihapon, ha? May demolished materials man eh. Not only for this public market, but in all Kalibo demolished project. Na, ay may mga materials man, kung siya man kung ano nag-actor mga materials sa tindahan, plus magkukinauso yung materials kagidemolished sa Captain Hilmiaris building. Request examination of the Kalibo public market's construction contract, actual physical accomplishment, progress payment, any partial turnover and acceptance documents. BP Regional Office 6, Kalibo Fire Station, request independent verification of the fire safety inspection certificate, particularly whether it covers the actual occupied portion and whether vendors and customers can safely use the market. Office of the Building Official, request examination of certificate of occupancy, inspection records, completion documents, approved plans, and the specific portion authorized for use. Because the issuing office may itself be under review, an independent technical assessment should also be sought. Wow, exacto-exacto, gid. Pakikontakt nga ni si Engineer Rex Bautista. Ay civil engineer imaw. Ag ISBE member pa imaw.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Doon doon pa pagpalaga, nag-double. Ayos, Toto Roger Lucero Nagcales. Yan lang. Ay, sinyas doon kung ara na siya, ha? May spotlight kami karon nga agi na propose pa lang. Ah, okay. May di, may yun naman yata kamong spotlight pero nag-atubang tayo sa stage, eh. Di, isin ba naka may spotlight man nga nag-exist, diba? Ag may poste kami nga inugbutang tag mga mataas. Auna na, okay na, sige. So, harang una. May response na. Amba ni Engineer Dave Ignacio, may spotlight ko doon nga gina-propose doon ato ni engineering. Ag may mga poste nga inugbutang tag mataas gin nga mahayag. Oy, perdi pa kamot nabas. Anat nabas, mahayag. Pero makaroon may ginapabutang mga street light sa nabas nga mahayagid. Mas mahayagid para vibrant ba? Nagakasinantoy mo sa ito nga slogan. Municipal slogan, vibrant Kalibo. Minatutuod kita baga nga vibrant gitarong Kalibo.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Para manami magkubkuob sa gabi. Paborito kita ni Dok Bal, mga kubkuob nga raw. Dr. Bal. Sa naila kagit imo kon madugom. Dahil sa dilim daw, may liwanag. Sa dilim, may liwanag.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
6: todo. Hindi delikado, abig kong madugom. Una-una, base kung manandad ka. Pangaywa, hindi mo mas makilagar ang tao ina nga konsensusin o kung may naobrang kalukuhan, di mo makita. Sa ibang kita, tambayan di karuyon. So, di, kung madugom, abog akatabong milagro. Abog akatabong milagro. Ay, kaya, agaman namin matakon mahayag ro plaza. Saan nyo ro kapitol? Agtakon mas kapitol, kahayag-hayag. Kadami mag-warang, magtambay-tambay, ay sa kahayag-hayag.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning kaya Nanay Gloria Villarin. Una sa isan siya nga pirmigit ko nung nagapamati. Thank you, good paring Lionel. Thank you man, Nanay Gloria Villarin. Una sa Barangay Estancia. Nga adlaw-adlaw git ko nung nagapamati. Thank you, good ha. Nanay Gloria Villarin. Siyento kay inay. Hay, nag-inalit na dyan. Trato niya monitoring. It is me. My goodness. Gina-try na ito niya maabot ulit niya ni SB Rex Bautista. Standby ka mo. Ay, base kong matsambahan tayo mo. Arani mo sa linya. Arong, president ita, hard to get. Ay, wakali ko not officer. Tanan ko not officer. Pero ay maro ginakabiga pinuno. Ang pinuno! Engineer is member Rex Bautista, sir. Good morning.
8: Hello. Gabay ba kay?
6: Ikaw gin matagali ro ginatawag na nang ang pinuno.
8: Is Rex sa amo. Dai amo agi tong grupo, may comeback boys. Ay. May sa baduhan ni kulisa.
6: Is Rex sa may natabo abing meeting kolektaliwan ni adlaw sa munisipyo. With the Mayor Joris, agaton niya mga taga-tindahan. Agsambilo gali sa istoryahan. Ay, doon ako naka-attend kasi nasambit niya meeting.
8: Waka.
6: Waka naka-attend. Okay, sige. Now, anda ko na itong aging kasugtanan nga October 30, may partial occupancy or turnover nga matabo sa ground floor siguro ron. Ita Kalibo Public Market. Now, bilang sangka civil engineer, ag contractor man, ag is member, ginaalaw natin yung partial occupancy or partial turnover. Sa akin nga pagbasa, it Republic Act 9184, generally, not allowed yung partial turnover or partial partial occupancy.
8: Ay, kung luwag, tatlong grado. Ay, isang grado para yung pobra, luwag yung obra. Ito hindi makaroon. Kasi partial pa ito yung mga hintapos. Hindi na ka rin. Yung problema rin yung kaya sabi third floor.
6: Oo, doon.
8: Brata.
6: Okay.
8: Sa third floor. Ay, sige. Ano ba ba? Nag-occupy yun na. Nakasali ko. Sa contract. Kasi binigaan sila ang contractor na may nabasulasyon. Mahugan ko na ano.
6: Tama.
8: Mahugan yung mga kapamakay. Yung mga kapaligyan na. Kasi ito, depende sa usapan. Ang dapat mag-iwag siya na. Pag trabaho, butawan at mga kwan, safety measure. Kaya, hindi mahugan ko sa ngayon.
6: Agad, dapat siguro ay mag-himot at kwan, joint baga, sangka technical working committee. Nga magkanda kita mag-usisa. aruana karon nga fire safety. Siyempre ginagamit mo na eh. Aruana nga fire safety. And ang exit karon. Aruana karon nga safe ba karon?
8: Pabaw ni na risko sa kontraktor. Pero kung gasugot na ito saan na, occupy. O kung di man mag, may isyo sila ko mag-umus pang para sa occupancy, para sa occupancy, sambay, para occupy, para yung floor kasi kinahangan din ni kato mga vendors yun.
6: Okay, so pero pwede, may, pwede mao, pwede mag-issure aton nga billing official. Sunod sa building code, it partial occupancy permit. Pwede ha? Pwede. Pero okay, sa ginatawag nga partial turnover or partial acceptance, o ginahambag tabi Republic Act 9184, right? Generally, not allowed dong partial turnover or partial acceptance. It infrastructure project by a contractor to a local government unit.
8: Ay, hindi kasi nga pwede nga mag- partial kami kasi yung kontrata ay bilog. Diba? Eh, yung whole building ay kontrata sa posisyo pa kayo. Paano ang connection? Ano ang mag-connection na? Ay nag-isyo ko ni Juan. Partial occupancy. Dapat ay computer mo na kung pinapawapinin. Ano mo sigurado? Pinapawapinin. Kasi yung mga dati may mga pampinigin pa eh. Ay kawa ko kahapon sa ako sa nandos sa atong finance committee.
6: Okay.
8: Sa budget. May kwenta pa, nandun ako. Kaya yung mga hanggang ako pagporta. Kasi hindi man pwede rin niya koleksyon ng karan kasi ibitiro ka rin eh.
6: Okay.
8: Kasi siguro man ibitiro niya mahuman ang bago yun. Sabi ako kansi.
6: Tama. Dahil nga kung Merkulay sabi ko na yung istoryahan nyo na sa Sanggunang Bayan. Si Sibir Rivaldo naghambay nga mismong taga-tindahan doon naghambay kana ha? Nga according ko no kay Engineer De Vera, Imoro Project Engineer una, nga wow tat pundo rin ang hambag sa taga-tindahan, nga nag-agtoy ito. Aga, kung gusto nyo man ha, pahilin nyo lang kaso rin yung mga lokal opisyal. Ano rin ang butambagon? Ita, Project Engineer.
8: Sabi, ano rambay nga rin, rambay mo siya. Ito pa sa DVP, ang iya sa local finance, yung local finance ka nung nakapayod kasi tinanitan na yung green mission kasi i-prepare kita abe yung dokumento for final final connection eh hindi man magsigiri sa DBP kasi inspeksyon mo na yung daro kung may atawag na final lukis ang daro
6: doon nga ni
8: sa matapos sa i-release na the pool
6: doon nga ni doon
8: nga ito ang mambal na awat kung doon ito
6: correct doon nga pangotana kung papaano nga naubos at pundo considering nga loan doon eh. The payment ay per accomplishment eh.
8: Ay, wala no. Mo si may 40 million ba ko nagbilin? May 40 million ba dahil verify ko sa accounting o sa budget officer?
6: So may mga 30 milyones pa nga nabilin sa 300 million.
8: 40.
6: O, 40 milyones. Pero 40 milyones, igo para tapuson tanan sa imong tanawa ay contractor ka ba ni?
8: Ay, kasi rin ang kontrata ron. Kung halimbawa, 20 na kahapin yun, ano kang tapusod? Kasi kontrata, hindi na pwede nga hindi tapusod. Kung lalo nakasaan sa kontrata. Kasi, yun, hindi ka nang tapusod. Eh, pero kung may mga additional ka, kayo mo dapat kang bibitit ko. Ano dahil, hindi ka pwede magdugang ka naman si Pio Pondo. May una nga, hindi ka rin naging butang sa mga, ano pa, sa bagong budget, yung pabuhay ko nga nito. Kasi hindi ka pwede butang sa mga generator ang for transformer. Tama ba ako? Iyan ka sa general fund dito mabuhay, hindi ka pwede yun kasi kontrata tayo ng standard ng BDP at ng sell-out or mo chip yung kwarta.
6: Tama.
8: Bago mami. Kung nagtaas o pertaas o mga matuyan, sa'yo mag-quad change order ka na, mawasan mo na kung ano itong posya, lumawa, mula mo mga kalikada, mula mo pintura. Ay, mo, ibutan ka doon, bukat at nagugan mo ng chip yung hindi ka pwede rin.
6: Ay, pero sa transformer, kundi, transformer ay part imaw ita budget eh, kaya ba sa budget? Pero kung imo ta na nga pero kung imo wa ka nakasugod sa budget ba sa 300 million?
8: Ako na sa sugod sa dal ko pyo. So dili ko sala karon.
6: Ah, Dios.
8: So, hindi pare nimo ma sa pag-compute kay amin kita sala.
6: Ibahan ha ni
8: mo ma. Napa wapa pago si certain building ko at kuryente.
6: Siya may pag-layout mo it pag-layout mo bita it linya. Paano mo masairan gawat palpak kun wa ka tower?
8: Ay nga di. Ay, malayo. Kaya dapat, eh. 18-year-old din ang daron. Sa maganto sa nasaya sa English Manager. Kung ano yung pwede mabawas na transformer at simulator.
6: Ay, rako na bing pag-intindi, maura na tabo sa transformer karon eh. May gusto karon nga mag-supply nga taga-munisipyo dahil waka transformer. O galing, pagkakita na ko presyo, manaba ko no, gusto na dugangan. Hambay ni Rotaplex, hindi man na pwedeng dugangan do pundo, ay doon niya taruan na nga pundo according sa naka-budget. So umatras do supplier. Ha? Gusto ko na umatras.
8: Oh.
6: Ay kita ba sa makaroon wat transformer? Sa makaroon wat transformer nga na itakod?
8: Kung nagtaas na ka rupisyo, ala ko trotap mixer nga, alis ko. Kasi hindi din nanda eh. Hindi din nanda eh. Kasi, kung dapat ka to, nagbakaya dito nang mamaba pa. Ano na kinuha na may taas sa mga reklamo sa tayo. Kababo na loose, 250 million, pinag yung transformer nga nag generator. Kaya ni kamot, kamot, 3 million din. Kaya rin, 1 million nga ni huyak ko rin.
6: Pero halimbawa, engineer ha, aray, ako man na si, kung ako man na si LGU, kung ako man na mayor, halimbawa gang, ikaw ay kontraktor, bukon ka man at SB ha, bukon ka at SB. Ano ka nga biman na, kontraktor ka gang. Buong taro pagka SB mo anay, kontraktor ka gang, ako si munisipyo. Engineer X, obrahara, 200 milyones, kaya mo obrahan 200 milyones nga tindahan maroon ka mahaw?
8: Kaya yung simple sa matiyan, ikumpiton. Kaya sigurado.
6: Okay.
8: Hindi kita ang bayang-baya kanon eh. Pero kung kamakaroon siya ka...
6: Maroon ka ba ho? Maroon yung ka ba ho? 200 billion.
8: Kailangan ikumpiton para what mo okay. Both sides.
6: Ah, okay. Nga, importante maginan siya man ikaw kasi mire, kontraktor eh.
8: Ayun, maroon eh. Mag-inom pala kasi kung gagagidin ka lang. Diba?
6: So, rumakuntaan na makaroon, ano parumahimo it is based sa sitwasyon nga ra?
8: Ay, sabi nga yun, ay, kumintar doon kung ano, pero kung nga, ay, ito, may ato, ang mga spalindi, may mga sanda, pero ba, super ba, sige, implement ko mga project, eh, makiting. Yun. Pero ano, kita rami, yun, kung ay, mag-report ka, ganda nga, orayan niyo, nag-gish, mag-pingnam, nag-pingnam, nag-pingnam, nag-pingnam, nag-pingnam, may background mo sa construction. Kung mag-pingnam, kaya na kita, ay, sigurit ako, sa mga spalindi, ay, kita lang na, eh, in the first place, kinamay na ito nga, kambay ko mag-bagong engineer, di ba?
6: Tama.
8: Dapat yung experience para madali na naman ako kung ano mga dipinta nito. Tapos kung mga winding ang mas kuro, ano na eh. Ito yung ganyabong utang ng engineer gambang na hindi siya ano, kaya yung mas kuro. Hindi man mas kuro ron eh.
6: Bukong nabit bolted. Bukong nabit bolted eh. Katingan man ang nimo ron, di ba?
8: Ay, not bolted.
6: Katingan.
8: Ito yung winding eh. Winding eh. May una ka. Tawo ba lang kaubra ka ron eh.
6: Agwa.
8: Yung naging palplak ng building ka rin eh.
6: May, oh, ako na may nakita, pero may ginaubra yung hospital nga ng kabubahaw man, di ba? Nakita man yung moron nga, mauron man, bakal man ni Mau. Oh. Pero pinuto si Cemento. Binuhusan.
8: Oh.
6: Oh, may singgab, singgab lang, singgab. Atong nga, direct town singgab ha.
8: Ay.
6: Pinuto, bakal, mauron man eh. Tapos, buhusan at bakal. Aba, buhusan at Cemento.
8: Ay, may design man sa doon, may structural analysis na doon.
6: Okay.
8: Galing, may muna ni Tami ka, hindi, sige, bukos, bakal, hindi man na siguro ni mo, sa kalitigin. Ha? Sana mo ko, bakal, man, hindi mo para, sa sandal lang.
6: Na, sa bilog pa ron. Sa bilog. Dahil nga.
8: Ay, may muna, kita mo, nag-ano pa ron, hindi nag-ahugan, nag-ahugan, pero may, kung, may, sige, pero bakal, maski matigay mo,
6: ay, nag-a-team, dahil mo. Ay, nano, abi, gin-hire ninyo ro taga DPWH, ang taga TISDA, nga mag-conduct inspeksyon. Ay, matsawa, manginit na auto. Awa, ba't pinag sabat?
8: Hindi man ang damatik ko, pero bakal. Kasi yung pag-tikit, bakal mo, mag-tikit. Hindi na ulat, aron, ito, huwag matanda't pang-ulat, kung may makarantuan ko, ito, aron sa, yan,
6: ay,
8: hindi kami na matuspe nga, panahon niya, maroon niya, pwede nga naikalitin. Pero wala na nga, pencil screen ka rin, hindi mo ka matuspe, ay, hindi kami mamasaya lang kung safe, no?
6: Pati nga ni ato nga DPWH gali, wama tinanong-ong sa mga maurong structure ya sa Aklan, ha? Nga DPWH. Wama na kung
8: gamayan ba, magsigaya na eh. Ngayon din meron sa'yo, bandaron ko po ma. Wala sa nagpang-tisteng sa mga kapyan ko, mga skill.
6: Ang first time kung saan nga nakasapupot maurang project sa Aklan?
8: Ngayon na, magsigaya na. Ngayon na, magsigaya na. Yan
6: That's why ngayon nga, may suggestion niya. Oo, may suggestion niya, Engineer Kaina. Oh. Actually, kailangan mo nagpada suggestion nga rin. Anong hambay ni Kaina, hara. Hara ng hambag, ha. Aga, timing ra. Nawin na. I recommend requesting an independent joint technical inspection involving the Office of the Building Official, Bureau of Fire, and Qualified Engineers along with review of the underlying procurement contract. If credible, immediate hazards are identified. The affected portion should not be occupied pending appropriate safety action. The investigation should establish whether the certificate was properly issued, whether the occupied areas are actually safe, whether the contractor remains fully accountable for all unfinished and defective works. A certificate of occupancy authorized use does not by itself certify full performance of construction contract or extinguish the constructor's liabilities. Tapos, i-call out ang regional COA to investigate all the demolished materials sa dating building. Request examination of Kalibo Public Market sa construction contract, actual physical accomplishment, progress payment, any partial turnover, and acceptance documents. Dapat kino mag-conduct investigation, joint technical inspection.
8: Tama, ano, tama, karon dapat, dapat mga expert kita na niya, karon yung mga engineering kita, kita ang expert kita sa mga, kino, tayo, sa faktor, may, marami kita na may, kasi, abo kami, ikaduwa, o, kaya, yung number nga, i-audit ng mga, gin, materialo sa din palos, mga, kaya ito, naduwa, ano, transformer, tama, karon
6: Okay. Agara, pinakamanami, kita rin nga nga, kwano, ginpadang misahe ka, kono, kinang-kilag, hindi mo ra eh. Amigo, manin mo ra yata eh. Imaugutara, nami mag-mayor ta, do, to jet. Bukal ta, prangkahan, may one vote kagun yagi, maton halin kay pari mong toy. Si pari mong toy, swanog. Ay, kumpare mo, gali. Mabuto gali tayo mo. Kaya mo, kumpare mo. Ay, kumpare
8: ko. Ay, simple na sa amigo, pare. Ikaw nga, kumpare man eh.
6: O galing ko no, ay.
8: Pare, budget.
6: O galing nung toy, may kwanta biray. Matsa may negosasyon yun sa nga natabo eh. Kami ang nakasayod yun ano natabo. Na negosasyon. Thank you, Galing Generex, ha. Hopefully, matawan pag init attention.
8: Tama, sa distal ko. Sa nga to, at ang amigo nga to, dapat may dream kita, yung mga tanong na kasi, we're involved na karon, may pamuhi yung kalipunan, doon kita, mm-hmm. Kapanindahan nila.
6: Daiwa ko na ka mo magtandem ni SB Emerson, pareho ka mong civil engineer eh.
8: Oo. Oh. Ay, wala ni kaya, saan ni kami makabay, wala man namin ni Christine. Kung ipatisting ka rin sa may specialist ako sa engineer, na Christine around, ito pa sa meteorological, kung sa Bikutan. Oh. Ito ako, ang choco ito pa rin eh. Natisting dito sa lang. Ay, yung problema, ayaw ang magpag-tistingan. Eh, ano, tumatanda ang kita rin. Basi ang saan ang papel na sinasubmit. Ito hindi mabayaan ang papel na yun.
6: sideman na kita, sideman kita aga, ikaw bilang kontraktor nga, natulag lang tamahambag kontraktor, ay kanami, tang pag-over, kan pulido, taron. Kung di mo ito mag-testingon, natural nga ta, mahambag na ta kontraktor, ayos taron, pulido ron, ako nag-obra ka ron.
8: Bawal, abis kato, mag-sura nga lang eh.
6: Ah, di ba? Kanya-kanya sa sitang ano. Ay, dapat ah, nga ikaw, nga end user, dapat usisaon mo ta. Kung eksakto gid man niya pulido.
8: Eh, at hindi nga niya, nag-SBA ko, ay ito ako yung end user.
6: Ay, dapat usisaon. Usisaon na, itong safety abe, itong istoryahan ka rin, una-una, una-una, ro pag upright project. Pangayon safety. Safety kita, tindahan, tabi ra eh.
8: Yun yan, yung number, eh, simple. Lumat yun, oh, tamaan, takos mo kanil mo nun, eh, kita tar mabilin mo na, kita mo kanilan, atong pamilya, atong ibata, atong mga amigo, liga, ay kung saan kayo tokpan, may mapalo so lang, higoon na. Eh na, kung pinaka-safe kita, ikaw dapat makabol.
6: Ay, nga, okay man ko no, Romauron eh. Okay man ko no, ha? Okay man ko no.
8: Isa. Isamba ya, Taron. Iwa mo lang.
6: Pero, ayun na para, engineer. Sa tanaw mo makasustain do rin niya structure, ang hardiplex. Halimbawa, mga Yolanda, nga bagyo, at ang mga pangayo, ha? Hindi, sa bagyo. Hindi mag-inupad. Hindi mag-inupad, engineer.
8: Hindi natin mamaya, may structural analysis, sabi rin eh. Kasi, yung may mga standard yung nasunod sa mga rig load,
6: light
8: load, deep load, hydrical design doon, ang may earthquake load, earthquake okay. Na. Ay kung okay, exacto matalanan ang design nito, ay okay matalanan yung problem, ano pag-ubra.
6: Nah.
8: Kung may natuod yung pag-ubra, siyempre, tayo mo lang nag-ubra ka, hindi mamba yung water yung load.
6: Okay, pero design.
8: Pero kung nakabulsa, at least, ganun, nakabulsa, at least kasiguro ka.
6: Okay.
8: Dito, arambal ka to eh.
6: Ay, hindi man sana magpati kimo eh. Basta na't believe kimo eh.
8: Ay, awa, isa. Simple, kung ano tayo nakabutan sa kontrata na kung dapat masunod, may kuwa at bullshit to ay, hindi ko may gumawa which is, kung nag-ubra mo yan ko mga designer, contractor man kasi design and build dun eh.
6: Tama. Kontra, saan naman nag-design? Saan naman nag-ubra?
8: Tama, may contractor, may ubra at palugi ay, pangungot, pag-ubra.
6: Engineer X, thank you for Engineer X, ha? Salamat, salamat. Good morning. Engineer X, Bautista. Hopefully, maton maghimo ita technical joint inspection. To make sure, gin nga, kung may unagin man nga, tao, ha? Inyong ginhambang nga partial occupancy. Ha? Partial acceptance. Pero partial acceptance at partial turnover. Ano tayo, violative date Republic Act 9184, eh. Ha? Ya tabi, gi, nakabutang tabi nga generally not allowed eh. Alas 9.27. Pagkatapos umabak, relax, gold, eagle beer.
9: Todo komentaryo.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga gold eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: G, ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.

0: ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
0: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
8: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
9: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga ko na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500,
12: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
18: Armando Castillo ng Danday.
17: Puyo
18: ng Mindoro. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo lang komentaryo sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpanggalagad alas 9.38 na. O, yagpas na kita eh. Kay Mambilya Lucero Crispino na sa mga taga-Lipotos naman siya. Thank you, God. God bless, man. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko. God bless you always, Engineer. O, nasa New Buswang. Kay Benz Cristobal sa Laguna. Shout out ko sa LGU at Poblasyon Batan. May Batan kita. May nagagal 18 taga-Batan niya ho eh.

0: imo ng mayor nagato bagit kasong korupsyon. Pero mayor Kalibo, wa pa man ita nagapalit kasong korupsyon. Pero imo sa batan, ing napabugay nga diking kapag on pag on, nagagiltak kung gani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Imong bata niya nagakamang kay Toto Roger Lucero Nagalis. Good morning naman. Dr. Jones, shout out kay Woodsticker Francisco. Ngayon, ayang ginabi. Ang natabo ng meeting banwa with NEA ag mga manguma ita istansya karon sa todo action. Bantayin niyo ng pagpahayag ni Mr. Jaime Bardolasa it NEA Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Buenos dias man, tres hermanos.

0: Aton nga mubo, hinaga ko lang balikan si Engineer Jan Kenneth Almalbes or si Engineer Bal Chulushot Akenro. Una tabo nga public hearing kung nagtaliwan niya adlaw. Akon baga official, may ginpagawa ng moratorium or suspension ita quarry operation sa barangay Mubo. Rodoga nga update at development kung mga rekinatabo nga incidente-aksidente sa bilog nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga Diyos ang public affairs program. Ay oo, Tatay Jerwel ay taga-Batan kagid. Batan nagakamang patay-patay uta. Parang manog-abot yun doon love letter at ombudsman pa man sa mga ginpangpailan nito at kasong panakaw. Anti-graft and corrupt practice act. Ang diking nagagiltakang ni Goria. Ang drainage na nga mga wow tabon, si nagagagtoon daw tabon kinyong drainage ngaron sa inyong diking ngaron nga nagagiltakon. Sa inyong doon yung mga overprice nga mga tricycle nga tig 250 mil. Sendong inyong nga 6 million nga street light. Inyong tindahan nga nakatiwangwang hasta makaroon di mapuslat mga negosyante gihapon. 100% nga kompleto pero hindi magamit. Inyong water system project kawatubi. Inyong mga tubong ginpangubong ng mga watubi. Tanawan yung banwa. Kung sa inyong pagturon. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin, hirway ka!
1: Walang inaadrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Mga saway sa likunado, may rest ba na? Mabilis sa inyong pag-awit to death the generous. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas,
4: mga butika. Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dinantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bayo, amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bayo, ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho, so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amuni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike ya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsiko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Hey. May ara iban pareho lang man sila, Sir Boyon. Mm. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy.
4: Mm-hmm.
5: Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya
4: na
5: happy
4: na,
5: hormones,
4: none.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics.
4: Mm-hmm.
5: Nga kung example, ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome,
4: mm-hmm,
5: nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no. Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no.
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no. So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampyon ang imo mood, no. Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi ang mga senior citizen, damo nagidi ang natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung
4: na.
5: Naka-soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, on lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio.
1: Todo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto, kapon.
6: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off, and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
7: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
8: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
9: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na, nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isa ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen.
10: Inkapi ko ini adlaw adlaw
11: na haganhaga na ang akong joint discomfort.
10: Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pasasalamat ni Nanay
2: from Mindoro.
3: Yes, Nanay Aguilar, Mindoro. Ay, 6-8 po ako. Salamat po ako at naano ko na ang nakakaloy na sa akin nararamdaman. Ako po ay, sabi po ako ay puppy liver. Love heart ako. Tapos ako ay mayroon sa matres, infection. Tapos ang aking kidney ay mayroon po akong maliit na bato.
2: Opo, ano po nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
3: Ay, ito po, nawala na. Ano na po ang ating pag-ihigit? Regular na. Ang akin pong, yung laging parang binadakanan ako ng ulan, hindi ako makahima, nawala na rin po. So, ay, salamat po at mayroon kanyang-ganyang rice coffee.
1: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for...
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat namig na akong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Do ka namis ang atong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama... Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah. Lantaw ko bala. Lantaw ko, lari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy. No? Daw. Ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantaw ko bala ang mga skin na mun. Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang...
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ka protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naga nubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan muna, na pari Richard, thank you good sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
8: Oo. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari isang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit siyang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos ay punong kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bayo as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya may imo mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pagtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Local.

0: www.radiotodo.ph.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para sa headline, balitang lokal, na 7 lalaki arestado sa ilegal na pustahan sa bilyar sa bayan ng Kalibo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 2 senior citizen na nagtalo sa Kalibo, isa hinampas ng kahoy.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At aklan kabilang sa mga kinilala sa pambansang Healthy Workplace o Workplace Awards 2026.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, tricycle driver sinita at pinagbantaan ng lalaking umano'y lasing sa Kalibo.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At dako naman tayo para sa headline, balitang regional, 4 na fishing boat na samsam dahil sa illegal na pangingisda sa Capiz.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, mga manggagawa sa Western Visayas kumirit ng dagdag sahod.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa headline, balitang national net satisfaction rating ni Pangulong Marcos bumaba sa 4 na puntos.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, lakso na hinamon si Cayetano na pangalanan ang mga individual na umano'y nagbanta sa kanya.
1: Todo balita.
0: Todo balita. At Philippine Embassy sa Riyadh nagbabala sa mga Pinoy sa Saudi Arabia dahil sa sitwasyon ng seguridad.
1: Todo balita.
2: Todo balita. At 11 billion pesos na ayuda ipinamahagi sa mga mangingisda at magsasakang apektado ng El Nino ayon sa OECD.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa headline, balitang international, 4 katao nasawi sa pananalasan ng bagyong Isaias sa bansang Florida.
1: Todo balita.
2: Todo balita. Samantala, 4 na Pilipino sugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
1: Todo balita.
0: Todo balita. Headline, balitang sports, Alex Yala sasalang sa Chinese bet sa Wuhan Open.
1: Todo balita.
2: Todo balita. Para naman sa headline balita, ang showbiz, Tanzania kinurunahang Miss Grand International 2026.
1: Todo balita.
0: Todo balita. At para naman sa headline balitang negosyo, magandang ani ng palaya hanggang Nobyembre, inaasahan sa kabila ng Super El Nino.
1: Todo balita.
2: Todo balita. At sa headline ng balitang pangkalusugan o health news, 38% ng mga adult Filipino fair ang mental health ayon sa social weather stations.
1: Todo balita.
0: Todo balita. At ang mga balitang iyan hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer pagkatapos sumabak, relax with Gold Eagle Beer.
1: Todo balita.
0: Todo balita. Mas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lugar.
1: Todo balita.
0: Todo balita. Arestado ang 7 lalaki matapos maaktuhang nagsasagawa ng ilegal na pustahan sa bilyar sa Ena Roldan Street, Barangay Poblasyon, Kalibo noong Sabado. Nadagip ang mga sospek sa isinagawang operasyon ng Aklan Police Intelligence Unit, katuwang ang Kalibo Municipal Police Station at First Aklan Provincial Mobile Force Company. Matapos umanong maaktuhang tumatanggap at nangongolekta ng mga taya sa larong bilyar nang walang kaukulang lisensya o permita. Nasamsam sa operasyon ang isang mesa ng bilyar, mga bola at iba pang kagamitan sa laro, 200 pesos na marked money, 3,800 pesos na perang hinihinalang ginamit pang pusta. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o batas na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa ilegal na sugal.
1: Todo balita.
2: Todo balita. Samantala, nauwi sa pananakit ang pagtatalo ng 2 senior citizen sa pabahay Barangay Briones, Kalibo nitong linggo. Batay sa ulat ng pulisya, nagtungo umano si Rodel 61 anyos sa bahay ni Marlon 62 anyos habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak at saka 3 beses na sinira ang pinto ng kanilang terrace. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sa hinampas ni Marlon si Rodel ng 1 perasong kahoy sa may ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Nerespondehan ito ng kapulisan kung saan dinala ang dalawa sa Dr. Rafael Estumbuco Memorial Hospital para sa pagsusuri at medical na atensyon. Samantala, in-refer na

0: kaugnayan sa barangay justice system ang insidente para sa kaukulang disposisyon.
1: Sa iba pang balitang lugar, kinilala naman ang Provincial Health Office ng Aklan at 10 iba pang institusyon sa lalawigan bilang Health Workplace National Awardees 2026 sa ginanap na Healthscape Convergence ng Department of Health of Western Visayas Center for Health Development. Bilang sa mga ginawaran ang Municipal Government of Lezo, Banga Primary Care Facility, Batan Health Center at Birthing Facility, Madalag Primary Care Facility, Malinaw Primary Care Facility, Navas Primary Care Facility, New Washington Primary Care Facility at Numancia Primary Care Facility. Bukod dito, kasama rin sa mga awardee ang Paseta Calezo Cortez Health Center at Tangalan Rural Health Unit. Layunin ang pagkilala na bigyang pugay ang mga institusyong nagsusulong ng malusog na kapaligiran sa trabaho at nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng kanilang mga empleyado.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag pang detalye balitang lokal, sinita at pinagbantaan umano ng isang lalaking lasing ang 26 anyos na tricycle driver sa Barangay Andagaw Kalibon nitong gabi ng Linggo. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtungo ang biktima sa bahay ng kanyang nobya para sunduin ito at ihatid sa pinagtatrabahuhan nang lapitan siya ng suspect na residente ng Barangay New Busuang Kalibo. Tinuro umano ng suspect ang biktima habang paulit-ulit na nagsasabi ng mga hindi magagandang salita at mga pambabanta. Napansin naman ang ama ng nobya ang insidente at lumabas upang kausapin sana ang suspect. Ngunit nang mapansing nakainom ito, ay pinili na niya ang huwag ng makipagtalo. Minabuti na lang ng biktima na ipablatter sa pulisya ang insidente para sa karampatang disposisyon.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita. Todo
1: balita. Nasamsam ng mga otoridad ang apat na fishing boat at mga kagamitan sa pangingisda matapos umanong masangkot sa ilegal na pangingisda nang walang mayor's permit sa karagatan ng Panay, Capiz. Ayon sa ulat, nagsagawa ng operasyon ang Panay Municipal Police Station. Natuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa paglabag sa Municipal o Municipal Fishery Code ng bayan. 14 individual, kabilang ang mga kapitan at tripulante ng mga bangka ang nadagip dahil umano sa ilegal na gawaing pangingisda na tinatawag na patuloy. Kabilang sa mga nakumpiskang 4 na pump boat, mga makina, lambat at iba pang kagamitan sa pangingisda. Kaya din ang tinatayang 10 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Mabot sa tinatayang 291,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska. Itinurn over naman sa MENRO ng lokal na pamanaan ng Panay ang mga nadakip at mga nakumpiskang kagamitan para sa kaukulang disposisyon.
2: Todo balita. Todo
0: balita. Sa iba pang balita, nanawagan ng dagdag sahod ang mga grupo ng manggagawa sa Western Visayas habang humihiling naman ng tax reliefs ang mga micro, small and medium enterprises o MSME upang maibsan ang gastos sa operasyon. Sa public hearing ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board 6 noong October 9, ilang sektor ang nagsulong ng aumento sa sahod kabilang ang petisyon para sa dagdag 250 pesos kada araw. Wala pang pinal na desisyon ng Wage Board sa panukalang dagdag sahod. Inaasahang maglalabas ito ng pasya bago matapos ang taon. Samantala, iginit ng mga negosyante na kailangan din nila ng suporta at tax relief upang mapagaan ang gastusin at mapanatili ang kanilang operasyon.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national. National.
1: Bumaba ng 4 puntos ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula negative 7 noong Hunyo tungo sa negative 11 nitong buwan ng Setyembre. Batay sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Sa resulta ng survey na isinagawa noong Setyembre 21 hanggang 27 taong kasalukuyan, nasa 35% ng mga respondent ang nasisiyahan sa performance ng Pangulo. habang 46% naman ang hindi nasisiyahan, habang nasa 20% naman ang undecided. Inuuri ng SWS bilang poor ang net satisfaction rating na negative 11 ni Pangulong Marcos. Gayunman, mas mataas pa rin ang mas mataas pa rin ito kumpara sa record low na negative 15 na naitala ng Pangulo noong buwan ng Marso taong kasalukuyan. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng Harapang Panayam sa 1,500 na adult Filipino sa buong bansa na may margin of error na plus 0 o minus 3% para sa pambansang resulta.
2: Todo National.
0: Hinamo naman ni Senator Pamphilo Lacson si Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano na tukuyin ang mga individual na umano'y nagbanta sa kanya kaugnay ng investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura at reclamation activities sa Taguig City. Sa kanyang post, iginiit ni Lacson na dapat pangalanan ni Cayetano ang mga taong pinutukoy nito upang masagot ang mga aligasyon. Nauna nang nagsumite si Lacson ng Office of the or sa Office of the Ombudsman nang hindi bababa sa 45 case study kaugnay ng mga hinihinalang anomalya sa mga flood control project sa Taguig. Ito ang nagtulak sa pagsasagawa ng fact-finding investigation. Naglabas din si Lacson ng video na umano'y nagpapakita ng nagpapatuloy na illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na nasasakupan ng Taguig City.
2: Todo National.
1: Samantala, nagpaalala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa mga Pilipino sa Saudi Arabia na manatiling alerto at mapagmatyaga sa sitwasyon ng seguridad sa naturang bansa. Sa inilabas na abiso, pinayuhan ng mga Pilipino na manatiling kalmado, maging mapagmatyag sa kanilang paligid at sumunod sa mga opisyal na anunsyo. Pinayuhan din ng mga biyahero na kumpirmahin muna sa kanilang airline ang schedule ng flight bago pumunta sa paliparan dahil posibleng magkaroon ng pagkaantala, kanselasyon o pagbabago ng biyahe. Nagbabala rin ang embahada na huwag lapidan o pulutin ng anumang kahinahinalang debris dahil maaari itong bahagi ng missile o drone. Inimok din ang mga Pilipino na huwag magbahagi ng hindi beripikadong balita, larawan o video kaugnay ng mga insidenteng may kinalaman sa seguridad. Iniyak naman ang embahada ng Pilipinas na nananatiling formal ang operasyon nito at ng konsulado upang patuloy na makapagbigay ng tulong sa mga Pilipino sa Saudi Arabia.
2: Todo National.
0: Sa iba pang detalye, balitang national, umabot sa mahigit 10.96 billion pesos ang tulong na naipagkaloob ng pamahalaan sa mga magsasakang naapektuhan na matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino phenomenon ayon sa Office of Civil Defense. Bahagi ito ng mga hakbang ng gobyerno upang matulungan ang mga apektadong magsasaka at mapangalagaan ang seguridad sa pagkain sa bansa. Sa pinakahuling ulat, 106 na lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Sacsayhuaman at Caraga. Ilan sa mga lalawigang nagdeklara ng state of calamity ang Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Islands at Agusan del Sur. Samantala, tinatayang 6.87 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Ayon naman ito sa Department of Agriculture. Aabot naman sa 249,000 na hektarya na mga pananim ang naapektuhan na dulot ng matinding tagtuyot.
2: Todo National.
1: Samantala, ibinaon naman ang 178 na sako ng bigas sa bayan ng Bantayan, Cebu matapos ideklara ng National Food Authority or NFA na hindi naligtas kainin ng tao ang mga ito dahil sa amag. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bantayan, natuklasan ang mga nakaimbak na bigas nang maupo sa pwesto ang bagong alkalde. Agad namang nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa NFA upang inspeksyonin ang mga bigas at matukoy kung maaari pa itong makonsumo. Matapos ang pagsusuri, idineklara ng NFA na hindi na angkop sa pagkain ng tao ang mga naturang bigas. Dahil dito, isinagawa ang wastong proseso ng pagtatapon upang maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan ng publiko. Bawat sako ay may timbang na 50 kilo katumbas ng kabuang 8,900 kilo ng bigas. Nasaksihan naman ng mga tauhan ng Commission on Audit or COA at iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ang proseso ng pagtatapon sa mga nasabing bigas.
2: Todo National.
0: Target naman ng House of Representatives na maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukal ng 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 bago magsimula ang halos isang buwang undas break. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na nakatuon ang Kamara sa wastong paglalaan at paggamit ng pondo ng mga nagbabayad ng buwis. Tiniyak naman ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Sonsing ang pagpapatupad ng karagdagang mga hakbang sa pagprotekta at pagsusuri sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukalang budget na inaprubahan ng Kamara, nananatili sa 1.107 trillion pesos ang alokasyon para sa edukasyon, bukod pa sa karagdagang 10.55 billion pesos para sa mga prioridad na programa, kabilang ang 2.10 billion pesos para sa tertiary education subsidy. Tumaas naman ng 12.23 billion pesos ang budget para sa sektor ng kalusugan mula sa 346.59 billion pesos to 358.82 billion pesos sa ilalim ng House-approved General Appropriations Bill.
2: Todo National.
1: Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
2: Todo International.
1: Apat na katao ang nasawi matapos manalasa ang bagyong Isaias sa Florida Panhandle sa Estados Unidos. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa Florida at dalawa naman sa Alabama. Bilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay, ang pagguho ng mga punong tumama sa mga bahay at pagkalason sa carbon monoxide mula sa paggamit ng generator. Bagamat humina na ang bagyo, nananatili ang panganib ng pagbaha, malalakas na hangin at mga buhawi sa ilang bahagi ng timog silangang Estados Unidos. Nagdulot din ito ng pagkawala ng kuryente at pinsala sa mga bahay at infrastruktura.
2: Todo International.
0: Samantala, umabot na sa 4 na Pilipino ang sugatan sa pag-atake ng sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Tatlo sa mga sugatan ang nasa intensive care unit habang nakatakda namang ma-discharge ang isa. Wala namang Pilipinong nasawi sa insidente. Patuloy na nagbibigay ng tulong ang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa mga sugatan at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na otoridad upang matukoy kung may iba pang Pilipinong naapektuhan. Pinayuhan naman ng DMW ang mga OFW na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake at sumunod sa mga abiso ng embahada. Pinapayuhan din ang mga nakatakdang umuwi sa Pilipinas na kumpirmahin muna ang kanilang flight bago magtungo sa paliparan.
2: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Sisimulan ni Filipina tennis star Alex Yala ang kanyang kampanya sa Wuhan Open kontra sa pambato ng China na si Han Shi sa unang round ng torneo ngayong Lunes sa Dongfeng Voyak Center Court sa bansang China. Bilang 13th seed at world number 18, bilang si Yala sa section 4 ng WTA 1000 tournament kung saan maaari niyang makakaharap sina Leila Fernandez at Jessica Pegula sa mga susunod na round.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, kinoronahan bilang Miss Grand International 2026 si Gian Mohen Dimaka ng Tanzania sa Coronation Night na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nakuha ni Shire Andrade ang ng Ecuador ang first runner-up, habang second runner-up naman si Biu Megan Gus ng Netherlands. Third runner-up si Semena Carillo ng Guatemala at fourth runner-up si Yomora Pham ng Vietnam. Ipinasa ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao ng Pilipinas ang corona sa bagong kampiyon. Samantala, umabot lamang sa top 25 ang pambato ng Pilipinas na si Angelica Lopez ng Palawan. Ngunit naiuwi nito ang Best in National Costume Award sa kasuotang hango sa magkukulang.
2: Todo Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo balita.
1: Todo balita. Inaasahang magiging maganda ang ani ng palaya ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre. At maaabot ang produksyon na noong nakaraang taon ay kay Engineer Rosendo Su, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Gayon man, posibleng mararamdaman ang epekto ng Super El Nino sa susunod na cropping season mula Nobyembre hanggang buwan ng Marso. Inayuhan ni Su ang mga magsasakang walang sapat na irigasyon na magtanim muna ng high-value crops upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Hiniling din niya ang maagang pagbibigay ng fuel subsidy upang makatulong sa mga magsasaka sa susunod na panahon ng pagtatanim.
2: Todo balita.
0: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan na health news, kinukonsiderang fair o katamtaman ang kalagayan ng mental health ng 38% ng mga adult Filipino. Kapareho ng resulta noong Nobyembre 2025 ayon sa survey ng Social Weather Station. Sa survey, 31% ang nasabing good ang kanilang mental health, 18% ang excellent, 12% ang very good at 2% naman ang poor. Samantala, 72% ang naniniwalang nakatulong ang pagiging bukas tungkol sa mga hamon sa mental health, habang 78% naman ang nagsasabing nakatutulong ang pagbabahagi ng personal na karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila. Isinagawa ang survey noong September 21 to 27 sa 1,500 adult Filipinos sa buong Pilipinas.
2: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Todo balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak sa Relax with Gold Eagle Beer at ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 74 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan.
1: Todo balita.
2: Todo balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Show.
1: Maayo nga tradlaw banway tagalibo, maayo tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tuga pagpangalagad sa tuga pagililibas sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkaroon ka tao kita ita Lunes pitcha do sila kita banway sa buwan ni Oktubre tagod 2021.
0: Aksyon.
1: Oras tran banway ro kagapag abi agapag padamyaw ita may kagahapon nagbay kagpamati sa tuga magasuki ka taga pagamati. Sa kabilugan nga banway tagalibo kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob kubaga butan ko ato nga pagpagalagad. Magkaroon ka edisyon ita tuga pagililibas Ruang kugig kinyo banwa nga pag-welcome pag-panamiyaw ita maaydayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa aton mga suki nga mga taga-pagamati nga nag-monitor magkaroon ka nga mga panyempo? Kabay daw ka nakapatagali ka na banwa ita pag-ilabas do aton nga mga katodo. Kapingid daw sa managa po pamati magkaroon ka nga hapon sa aton nga pag-ililiba. Grabe kasing karno rong init itadlaw ya sa aton sa banwa ka na itakalibo. Matapos man no, gamagwaswas dumabas kong kragaugan ka hapon itapon agakabii sa pila ka mga banwa nga sakop itaton nga probinsya Taklan
0: no,
1: kapingid iya no, sa primero distrito ko aton nga probinsya.
0: Aksyon.
1: Sa ato na nga mga negosyante sa Bahing Karag Kung Kalibo Public Market. Kamanaban sa Bahing Karag Kung Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga volantero banwa nga nakatutok magkaroon karaga Udro Adlaw. Kamusta? Do ato nga sang maga itray karaga Adlaw ita Lunes. Now ikaywa nga Adlaw ita Lunes sa ray karaga buwan ito Oktobre. Mga katodo sa ato nga pag-ililibang magkaroon karaga hapon. Now kay magkaroon karaga bagapan yun. Puro ato nga pila ka mga negosyante. Now kapingid sa aton nga Kalibo Public Market nagapatagay makaron ita pagapupahuway napahilay-hilay while nung iba nagapatagay yung banwa ita paguilabas makaron ka nagabaga pang orason. Sa aton nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon ita aton ka nagabanwa ita Kalibo kama naman bilog ga probinsya kay Taklan. Siyempre mga katodo sa pinakamaga terminals na yes aton sa sentro ita banwa ita Kalibo nga makaroon ka nagabag paura zone nga pupaway na ton nga mga drivers pero iba siyempre nagawarya-warya pa sa pinakamaga mayor nga daganon kapingid daw sa aton nga mga tricycle drivers yes aton sa banwa kita Kalibo.
0: Aksyon.
1: Agaro iba ka na nagapatagayin man itapago ilabas sa pilang ka mga karyendarya na sa aton yung mga terminal na iya sa eastern naga western part kung aton ka naga probinsya mga katodo makaroon ka naga mga panyempo araw aton nga pilang ka mga drivers.
0: Aksyon.
2: Aksyon para sa bayan.
1: Sa ato na nga mga igmangot nga nagapamati man sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nga masako paro iba na ton na mga katodo sa pagdigamo, pagpreparar. Na ita ilabas magkaroon ka nagadlaw ita Lunes na kapinggi sa mga ulihi ka nagapahaom. Na mga katodo pero kung siyempre kung timprano ka matimo nagpreparar kagina. Ay timprano ka man no magkapatigay ka rabanwa ita pagilabas. Ang mga katodo magkaroon ka nagabaga panimpo. Aga siyempre doon mga katodo sa ato nga mga igmangot. Ang wapay na nakailabas kamulang bahala magpreparar magplastar ita inyo karon nga mga iabsod magkaroga udtop kay kami man nor magatod kinyo magpreparar ita pila ka mga balita kapigid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Sarang mga todo ang mga padagay inyo kag mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagililiba makaron kag hapon. Kaya ato gid nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko aton kag pagililiba. Syempre mga todo indi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaron kag hapon. Para mas mabunato no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal. Nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiban. Aga siyempre magkatodo no para nga maging mas updated kamo no sa managa kanabo sa bilog naton nga probinsya Taklan mga katodo indi gid no paglipatan nga i-like i-share dato nga pagililiban magkaroon nga hapon para mas mabo naton nga mga katodo maka pamati gid no magkaroon kraga mga panyampo no kapingid magkaroon no nga adlaw kra ita Lunes.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre mga katodo, no? Pakipalo doon mo ka Facebook page sa mga katodo para automatic na every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news na ginatatardong radyo todo iya sa probinsya Taklan. Makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.

Sa kinangdaan, manging kaibahan sa Rodeca Lagapala, tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Amaga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Magaiban kita siyempre laton yung mga Todo reporters na naka-standby naman banwa. Asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Amaga check kita mga Katodo na itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Sa bilog na aton yung probinsya Katakan. Amaga insidente banwa ginagkaginabo sa bugos na aton yung probinsya. Follow-ups na aton yung mga Todo reporters sa mga nagkaginabo ng mga insidente. Aga igabasyada magkaroon ka hapon sa aton yung pagpangalagad. Kaya kami na karabanwa no, ng mga magagkuhan ng insidente ginaguntan sa bilog na aton yung probinsya Katakan. Insigida ron yung igabasyada itaton yung mga Todo reporters sa kabilugan ko aton yung pag-ililiba magkaroon ka hapon sa

0: success ng
1: Inabanwa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatataroon sa ito nga pagililiba macro edition ito nga pagpahalagan araw dahil ka magkatodo no nga pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon araw ito nga CPIO kung ito nga Aklan Police Provincial Office sa may kantanan banwa sa ginpatagay karaga operation ito nga Provincial Intelligence Unit ang nagkaresulta karabanwa nga maaresto rumpito tanan nga kabaga individual sa roday karabanwa nga paghampang itavilya hadi karon sa sangka area sa aton sa banwa ita kalibo kay may pila karabanwa no kabaga nagapabot nga sentimento sa particular dong pila naton ka mga bilyarista banwa pero sa lamban naton mga katodo no kay kun may una karabanwa or day karaga paghampang abi karay ta bilyar day wa mata karabanwa it involve ka kwarta wa karay ta posta mga katodo ay sige apon hindi man siguro kamo pagdakpon dahil sa aton kaga mga otoridad mga katodo may kantana no sa nanday kaging patagay karaga police operation kahapon karaga daw it aton nga provincial intelligence unit kaibahan do aton karaga kalibo PNP ay taga mobile force company hey. Yes, you do? No, kay once nga may una karabanwa nga involved nga kwarta or pusta mga katodo no hay sigurado gidron no nga i-operate kamo itaton kag mga kapulisan no kay bangod gani banwa gagila dumilian roday karaga sugay mga katodo like roday karaga paghampang ita villar nga may una karaga involvedo karaga pusta pero kun wa mataro na syempre tayo yun mataro inyo karaga paghampang banwa no kay di karasa na karaga operation na recover karaga mga katodo roday karaga mark money gaging gamit man itaton kag mga kapulisan nga pamatuon mga katodo nga may una karaga involved nga kwarta or pusta aron dai karaga paghampang karaga billiard mga katodo das rason naging aresto kahapon ay taaton kaga baga otoridad during sa anti-gambling operation gagin patigayon iya sa aton sa banwa ita kalibo pagpahayag karon mga katodo no si Police Major Aubrey Ayon aron tagapagpamaba ita aton karang Aklan Police sa Provincial Office may kantanan mga katodo sa ginapresentar nato nga balita makaron karang hapon iya sa aton nga pag-ililiba pagana sa pananghalian todo aksyon samtang sa piya kabahin mga katodo pila pa sa mga balita nga ito nga pagkatrataron sa ito nga pagkapangalaga da banwa roday karaga problema sa supply na itry karaga tubi mga katodo itapila na ka mga mangunguma iya sa ito sa banwa kay takalimo agin tratar da banwa no sa agin patagay karaga meeting ita ato nga pila ka mga mangunguma mga katodo agin patagay yon iya karon sa may barangay istansya sa banwa at kalimo kaibahan do ato nga taga Nea Aklan no agod nga trataron arnasambit karaga concern mga katodo kay Sandy Carabanwa no sa pagpabutyag ni Mr. Jaime Ibardolasa na itaaton karaga Nea Aklan mga katodo sakop banwa aroday karaga barangay Kaano istansya barangay Puok nga may una karon nga pila ka or may una kakapin 400 no kabaga mangunguma pero based na kung pagpabutyag out of 400 farmers mga katodo siyam di karan no nagapabutyag gawa gisandano nakasayod nga may una abi karaga problema no mga katodo particular aro ray karaga pagkasamad itaruday karaga dama mga katodo nga ray karong nangin rason no banwa haman no nga may una kitang kakugangan akong supply itatubi mga katodo especially sa aton nga mga mangunguma iya sa aton sa banwa itakalibo so may pagpahayag karong mga katodo no si Sir Jaime Ibardolasa na itaanton ka nga Nea Aklan para man sa benepisyo itaanton nga mga mangunguma sa bukos nato na probinsya or iya sa aton nga primero distrito ko aton nga probinsya Katakan Aksyon! Na kay nauna naman ka na banwa no nga ginpaabot ita aton nga Nea Aklan mga katodo sa pila naton ka mga mangunguma iya sa aton nga banwa kalibo aga probinsya Katakan nga roday ka na banwa nga dagon ay ginakabig no nga naging critical norong nga sitwasyon ita aton nga mga mangunguma abang dyan ni banwa sa roday ka nga pagkasamad itry ka nga dam mga katodo base man sa pagpabutyan ita aton nga Nea Aklan iya sa aton nga pag-ililiba mga katodo do no kay ko magabot naton sa aton kay nga pagwaragwag ba karon nga hapon ipabati nato no ra na ko nga pagapahayag para man no sa impormasyon it aton nga mga katodo aton nga mga igmangod mangunguma no iya sa aton nga banwat kalibo mga kaabyanan aksyon para sa bayan samtang mga katodo sa piya kabahin na ginapabutsa gabanwa na itaaton nga otoridad do partikular si Police Major Francis Andrade, amang katodorong hepe itaton ka nga Ibahay Municipal Police Station na prior pamanbanwa sana ka nga assignment bilang nga officer in charge kong Ibahay PNP at aga una nga iyapay mo sa aton ka nga Kalibo Municipal Police Station apay pila na kabaga informasyon banwa nga ginapabutyag mga katodong orong pila kabaga supply ta illegal ka nga droga mga katodong nga nakongkupiskar sa pila kabaga police operation ay nagahalin una sa Banwa it Ibahay.
0: Pagana sa pananghalian todo
1: as. Yeah, that's why sa bilog bandon Banwa, noro anak nga gitutukan niya gi Banwa, umpisa nga nagapungko bilang officer in charge, no, kung aton nga Ibahay Municipal Police Station. Daw kay kung matandaan ta Banwa nga ginaresto nga aton aton nga mga otoridad. Daw ya sa aton sa Banwa kat Kalibo nga taga Banwa karta Ibahay. Daw mga katodo nga iya karadaga padugong no sa Banwa at Kalibo. Nga ginaresto to Banwa no itato nga Kalibo Municipal Police Station. Matapos sa Banwa nga magpositibo ronday karaga pila ka mga impormasyon. Mga katodo may kantanan sa pagkaimbulbar. Apag duso itraya karang nga illegal nga droga sa bilog don Banwa no sa mga Banwa nga sa kapitaton kraga probinsya magkatodo posible no nga basi kun may una kra Banwa daw nga ginabagsak abi nga illegal kraga droga sa pila ka mga imbulbar sa pag duso itraya kag illegal nga droga sa Banwa kataibay daw that's why baseman sa monitoring itato kraga PNP ang mga katodo nga nagahalin una sa Banwa kra itaibay daw kay kunaton kra Banwa gabasihan mga katodro na una karaga statement agagin pahayag dati nato nya provincial officer kung pwede iya aklan sa mga katodro nga kita nagaserbi gidya mga entry point na itay karaga illegal nga droga mga katodro nga nagasuod ayas sa aton sa Panay area Banwa ayo gamit na oranton karaga katiklan GT port by mga roro vessel ang mga katodro ginapatihan nga daya kara Banwa norong nga ginakargahan or di kara nagasakay no mga katodro aron dai kaga pila ka mga courier Banwa or ginapadaga asa pila ka mga roro buses mga katodo agarong repacking di pa masayran ayan iya karo sa part ita Iloilo ito ka may part ita Bacolod
0: action
1: kay daya ka na Banwa ng mga information basement asa raya ka na pagpabutyag anay no ita aton niya pwede aklan mga katodo asa digman no sa pila ka mga information nga nakaabot sa anda ka nga tangatapan so that's why gani Banwa kung aton nga matandaan may anda karon nga proposal na sa aton kay nga provincial government no pinagi sa aton nga gobernador no kay Governor Joanne Miraflores sa mga katodo ang magapatagay ka na Banwa itraya ka ng random drug test na mga katodo no sa pila ng ton ka mga driver aray ka ng mga pahinante ang mga katodo no di karon sa may area nga ita Katiklan GT port apagalingid Banwa no itray ka ng mga roro buses na ton ang mga katodo nga nagpadugong nagaagi una sa ton na may area ka ita Katiklan mga kaabyanan kag bisan makabig abimana no nga mga magagkuan nga mga durugista ay uaman makatodo no iya sa aton sa probinsya ta kanya monitor although makatodo ro apprehension do pagkadakog pa to itray kaga pila kaga individual na sa may Banwa kat Altabas mga katodo nga may dagamanto nga worth million no nga hagat illegal nga droga mga katodo rato no posible nga basi kung sa bilog karong Banwa at Ibahay na nga ginabagsakan itaronday ka nga mga items mga katodo ang nagahalin sa may park at Ruas Iloilo no mga katodo that's why no nga based sa monitoring itaaton nga mga otoridad Banwa ang mga katodo nga halin no sa Banwa at Ibahay dung pila ka mga supply posible nga una man ka na bagsak mga kaabyanan. Kaya kung naton ka nga matandaan mga katodo, no, may isang ka na-aresto, aro aton ka na Banwa nga mga otoridad, mga katodo, nga aton ka nga na-istorya nga nagmuno ka ton, may kantanan mga katodo, saray ka nga illegal ka nga droga, nga taga una man nga ni, no, sa Banwa kataibahay mga kaabyanan.
0: May balita, may aksyon,
1: tututututu! Kaya mga katodo, no, pilag ka mga balita, nga ito nga pagatawat ligwa, no, pagatataron sa ito nga pag-ililiba, makaroon ka nga hapon, na sa giyapon padayon kamo no nga makapadaga itinyo karaga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon kay ato ang nga pagatawat ligwan no sa kabugusan ko ato nga pag-ililiba
0: Action.
1: Mag pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Live sa Facebook page no kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato gito nga pagtataron no sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Aki palo ha doon mo na Facebook page mga katodo no agod nga automatic every time no nga may inagamagad news in public affairs program may mga breaking news siya ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo ni notification agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
1: Mga imbukada rin man, wag aminsay, naging padaga sa itong kagapag-ililiba. May giga hapon na may kapagpamati no, kay Sir Edgardo Zabal sa California, USA. No, ganagamonitor sa ito niya Facebook Live.
0: Aksyon.
1: Kay Ma'am Jess Prado Salminao, no, kay Marie Jessica, no, una karoon sa Banwag at Namas. No, sa barangay Alimbo, bye-bye, Nabas, ginagapamati man sa itong kagapag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa matagabarangay Lagin, Banu West, no man siya.
0: Aksyon.
1: Kay Nung Nonoy Rosello Relator Ambrosio Night Ambrosio Lapida Miker and Tricycle Sticker nga naamtang sa barangay Puok sa Banwag at Kalibo maayday giga pagpamati daw di karon sa prente ita Bias Party Mates daw daga monitor magkaroon sa ato nga pagpangalagan kay atong oreta kambal sa ako naman kasi Manwa una sa Banwag at Nabas maayday nga hapon kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong happy viewing may mga pagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good afternoon. Kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand. O naman kay Madam Limi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Una kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong, no? Happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. May damay nga pagpamati aga may giga kahapunan noon.
0: Aksyon.
1: Una sa kay Ma'am Rosie Isog no sa barangay Andagaw sa aton nga mga katodo una good afternoon. Una sa aton nga mga kaapin sa Isla Catabura kay Kadaybro Russell Senyeres kay Papang Sani. No good afternoon sa Senyeres family una siyempre kay Madam Sally Senyeres. Yatron sa may barangay Baybay sa Banwa Katatangalan. Una pala kay Migo Carly Tornillas Sansago sa Isla Tabura kay Kaday Pare Romel Kahilig no sa Manok-Manok proper una karon sa cargo point. Sa aton nga mga truck driver una nga naga monitor kaibahan no si Pipoy John Paul Argelias.
0: Aksyon.
1: Sa ato nga mga negosyante sa Oyotorong kay nung Woody Navara no sa ato mga negosyante ulit Karim Baboy Baka no na karon sa Oyotorong terminal no naga monitor makaron while nga naga pupahuway.
0: Aksyon.
1: Siyempre una sa mga taga Chamsi Refreshment no sa Kalibo Shopping Center.
0: Aksyon.
1: Kay nung Ili Navara no naga monitor makaron sa ato nga mga aigmangot una no naga uwi labas may lagi ka pagpamati. Sa ato nga mga amigo na nga mga barbero sa Luyo ni Nong Eli may giga hapon na may giga pagpamati no magkaroon ka na gabaga panyempo kay Nong Harley dito ma sa Harley's Bindungguan o naman kay Sergino Ambito sa Banot Balete norong guwapo nga principal at Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Sor Balite ang nga monitor sa aton nga pagpangalagan una kay Master Nore Nicolas ba si Master Nonoy mo na hidlaw man kita una karon sa Nelias Etering nga nagapamati na una karon sa Cabot Osmeña Avenue. Kuha ka nagligat adlaw nga Biyernes, kuha ka gitu nakagusot sa kaday Sir Gino. May gapagpamati kay Master Nonoy Nicolas na una karon sa Nelias Etering ang nagamonitor no sa aton nga pagpangalagan. Kay paring John Llorente sa Llorente family sa New Buswang. Good afternoon. Aga siyempre na una sa maalwa niya mag-asawa no kay Sir Ramon. Aga mamay-may Munja sa barangay Bagto Leso no nagapamati sa Munja Di Manuel family sa barangay Bagto Leso siyempre sa mataga Roxken Motor Parts una sa poblasyon Leso may nga pagpamati no nagamonitor man magkaroon nga mga panyempo una sa mataga RK Okay Okay no sa Banwat Leso siyempre sa RK Okay Okay sa Kulasi Antique Barbasa Agsibalom no nagapamati no kay Ipe bau kamusta ni Kaudoy may giga hapon na may giga pag-uwi labas magkaroon ka na gabaga panyempo sa aton yung mga katodo.
0: Aksyon.
1: Kay Papang Johnny Runase na karon sa Repolgente Road Barangay Estancia Calibo. Naga monitor, daw naga pamati kuno si Mama Naji, no? Iya sa to gagapagpagalaga palagan. Aga si Papa, no, sa lugawan, no? Halin kay Papang Johnny Runase.
0: Action.
1: Kay Kagawa del Reyes, mo ita Barangay Estancia Calibo. Kung madayon dong eleksyon ay mabalik na, no, sa pagka-barangay kagawan. Na ita Barangay Estancia kay ginpabutsag do ni Attorney Makalintal na posible no makaroon karaga Domingo no masayuran mga katodo ever kon na mapaburan gid man no mga katodo aro anda karon nga pag-apilar bagay nga pagpamati kay Kagawa del Reyes daw na karon sa Barangay Estancia Calibo nagapamati una kay Mrs. na na may gahapon una kada imigo bong swalo good afternoon kay imigo bro Yulio Garbo di kada sa may Global Paint no sa Proc 5 sila sir na kuna sa RG Paint sa Manuel Cat

0: anuman siya maiding na pagpamati. Oy kay Bas B-Boy Gleason Taborda, happy viewing! Action. Kay Sir Roger Lozaro Nagalas, may mga pagpamati, always kinagatutok sa ito nga pagpagalagan. Action. Kay Marley Gaspi, may nga pagpamati sa barangay Mabilonyo, Washington, una sa Baluarte. Ani SB member Jojo Malunusan. Action. Na may ginga hapon, may nga pagpamati, una man siyempre kay Sir Oscar Chuducio, sa mga taga-barangay Tambaknyo, Washington, sa Baluarte. Ani Kapitan Alex Villaruel. Kay Ma'am Marcel Tolentino sa Tolentino Navarra Infante Family sa barangay
1: Todo action para sa bayan.
0: No, sa barangay Palali, no, sa Banwa Katabanga, sa mga unga, no, ni Madam Marizal. Nung naga-birthday, no? Naga-birthday ni Ma'am Cindy May Tolentino. October 12, makaroon, no? Rum birthday. Happy birthday!
2: Mga balita ay siguradong...
0: Kay Sir Oliver, Oliver Ross, happy viewing, no? Naga-monitor man sa atong pagpangalagad. Kay Madam Marlene Javier, happy viewing! Kamusta na ikaw, Madam? Sa diin ka na subo? Happy pamati man ha kay Sir DRV Dion Villaruel una sa Viewpoint sa Barangay Tambak sa Banwaita, New Washington, no? Nagapamati sa aton na pag-ililiba. Kay Rex Apilayo, happy viewing sa mga taga-barangay Yawan sa Banwa Krata Ibahay. No, nag-monitor man magkaroon ka na mga panyempo, no? Sa aton na pagpangalagad. Kay Amando Tordesillas Jr. nga nagapamati man, no? Sa California. Happy viewing ha sa aton na mga Akanon OFWs. Dagdag monitor, no, sa aton kagapagwaragwag makarong edition it aton nga pagpangalagad. Wala kay paring Francis Tandog sa Tandog Tours. Aula karon sa City Mall, no, sa terminal ito kag mga van nga biyahe katiklan. Ruhas Kalibo Vice Versa. Ang nga monitor sa aton nga van driver una maay nagiga pagpamati, no, aga may gid nga kahaponanon.
1: Action.
0: May 33 minutos banwa nagkatariwan sa oras katalas 12. Oras makatodo atod kinyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ganito sa anton niya magkatodo, sa anton niya magigbangod kapinggid sa baga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat sigurado una ito niyo kape nga anton ginainom mayroong kape magkatodo gabay una gabadami ka binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pang inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po na sarang mabakard ng more power sa broadcast center sa second floor kong casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Kalibo, Aklan. At ay maabo na ito niya mga katodor nagpahayag, nagpabutiyag kung ano ka-epektibo sa handa nga mga gawas umpis ang sanday nag-inom eat more power. Ang kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamatigid magkaroon sa Marte family una sa Roast Avenue iya sa Banwa, Itakalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ko na ito na karang pag-detail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmangod balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagimban West, Numay Siakran. Ako nabuhay na gaininom it more power prebiotics coffee. So nabatsagan ko ro kaname agro-epic po kagon na mayadayag it. Tiyaga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko meron supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee pero itong More Power Prebiotic Coffee, maganda.

0: Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gib. And thank you, Gib, sa atong mga loyal, Gib, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
2: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Southphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa gyud luki ka makaron na. Ihotik mo man abi ro imong sikreto kapon.
8: Wa ko it sikreto mare. Alagang La Marquesa facial care and spa ro ako nirang itsura. Kumpleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid ag lower eyelid. Agkasayod ka mare nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Todo aksyon! Magana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
13: Balik sa tagapaga, pahalagad sa tagapag, ililiba, may 48 minutos, manwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
12: Aksyon!
13: At sa gihapon na, patawin ka mo nagapamati, no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantodo.
12: Todo Aksyon!
13: O, napigyan nga kay Toljo Luis Alamis, no, na sa Banwag at Naba, sa opisina, itatonya, Vice Alcalde, no, sa Banwag right Naba.
12: Todo Aksyon!
13: Nagapamati, no, matagagagagagapan niyan po, siyempre, sa itong Mataga-Philippine Coast Guard, ginakabasis sa Katiklan.
12: Todo Aksyon! No,
13: kay Sir Margal, sa viewing, no? May mga pagpamati kay Ma'am Elsie Tambo.
12: Todo aksyon.
13: Arong guwapang mama ni Katodong Nika Joy Tambo.
12: Todo aksyon.
13: Kay Alonso Tamayo sa mga taga-isla Itbura. Kay good afternoon.
12: Todo aksyon.
13: At may mga pagpamati, no? Kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Bawang nag-monitor. Magkaroon ka nag-abagapan niyan po, no? Sa ito kapag-ililiba. Una sa area kra it Japan kay Ma'am Rusi Kuwabara.
12: Todo aksyon.
13: Yan ang ito mga katodo sa pagkatao italigwa no, sa pinagkabagabalita gato ka pagkatataron magkaroon kraga hapon. Unahon ta mga katodo no, roday kragagin patigayon nga operation kahapon ni Tanton niya magkapulisan no, particular do Anton niya Provincial Intelligence Unit kaibahan do Anton niya Kalibo Municipal Police Station ag taga Mobile Force Company no, kragapatigayon banwa ita anti-gambling operation no iya sa ton sa Banwa Kreta Kalibo
12: aksyon
13: no, kay may pinaabi kita banwa no kabaga komento gida pa abot ita ton nga mga igmangod na no, mga katodo may kantanan sa ruday kaga paghampang no itry kaga billiard na no, mga katodo kay may managamuno nga manay may gin-invite man na ruday kaga baga billiardista na no, nga kay may una man kaya nga gin-preparahan na no, nga asang ka-event daw, no? Mga katodo, rumpilag ka mga players.
12: Todo, aksyon.
13: No, pero sa gaga nabi mga katodo nga, magwas daw, no? Gagi pabutsyag, ito ka nga PNP. Daw, no? Mga katodo nga may una karabanwa nga involved nga kwarta, kay automatic daw no? Nga ginabawa gidron daw, no? Mga katodo, itaaton ang mga otoridad.
12: Todo, aksyon.
13: So, pito karong mga katodo, rin ginaresto ito nga mga kapulisan kahapon. Nao mga katodo, may kantanan sa Sambit Karaga Operation. Ay, mamba, biriba nga. Ay, palipas oras, malaman man na ron, no? Libang-libang. Nao, kay ginklaro man doon itaton niya mga otoridad, mga katodo. Nga wa mata ginabawal o ginadakop rung paghampang it billiard. Basta wa kara mga katodo it raya karaga involved nga kwarta.
12: Nga
13: orpusta mga katodo, kaparias, sa natabo kara kahapon una sa may Banwa kay Kalibo nga ginpang aresto it aton nga mga otoridad kay Beisa pila ka mga nakumpiskar to ginprasantar gabi una ka Banwa nang Mark Money nga nakumpiskar do aton nga mga kapulisan.
12: Now
13: may kantanan sa mga nga operation. So may kapag-angot si Akatodong Jezreel sa kay Police Major Aubrey Ayon do aton nga tagapagpamaba kung Aklan PPO may kaantanan. Now sa Lasambi kaga operation nga ginpatigay kahapon iya sa ato nga Banwa Kalibo standby.
12: Radyo Todo live report.
13: Special Communication, katodong Jasral with report, please come in.
14: Katodong Reynald, no, ging klaro ka na tanong ka na nga Aklan na PPO o pinagi ka na kay Police Major Obre Ayon no, nga bukon katodong Reynald, itiabag noro nga tong karang kapulisan kontra sa mga natawag karang recreational sports. Pares ka na katodong Reynald, ita billiard no, kung uwa ra katodong Reynald na imbulbaran ito sabitan ka nga kwarta o kung sugay katodong Reynald no, base kay na sa ging pabutsyag ni Police Major Ayon katodong Reynald, na yung karang bilyaran nga ging dakop no, yung karang sa may bahay ka na ta-enroldan nga katodong Reynald is may nakaigo matara nga permit. Noro mismo ka na katodong Reynald nga bilyaran apang wasan at permit para magpatigayon katodong Reynald. Isasambitan ka ng tournament. Okay. Una ka na sa nasambitan ka ng lugar katodong Reynald. Doon ka naging klaro. Itatong ka ng aklan na PPO. No,
13: so, kung bilyaran is may una ka na kaigo ka na permit. So, walang permiso or permit nga gimbuo ay during nga may inagipatagay ka ng event.
14: Yes, katodong Reynald, doon yung klaro kat atong karang aklan na PPO, no, aga, ging patigayon man da, rong natawag karang monitoring, no, katodong Reynald, sila sabit na karang bilyaran, agay pila ka mga report, magaling sanda karang mga intelligence operation, no, nga, may inagin man katodong Reynald, yung natabo karang mga pustaan, no, sila sabitan karang, kung matanda namin natin, do bilyar karang katodong, sports na mora.
13: Oo, talagang no, kay naga-plackpate, no, rong connection natin.
14: Inunga, katodong Reynald.
13: Proceed.
14: Kanya itong karang mga mumaino nga mag-intra sa makarang klase sports pero uwa ka to dong Reynald ito yung bulbaran na natawag ka nga kwarta o kung na natawag ka nga sugal ka to dong Reynald kaya nga ni nakabaton at pila ka mga komento mga negatibong komento ka to dong Reynald atong karang mga operatiba sa ging patagalan na karang operation ka to dong Reynald dahil uwa ka na klaro it mayad no kung alin ka to dong Reynald no bawal agropoide sa nasambitan ka nga paghampang ita billiard ka to dong Reynald do siguro para man sa kompleto nga detalye no sa atong pagkangot kay na kay Police Major Obre Ayon katodong Reynald para man sa benepisyo na ito itong karamatag pagamati pamatian na ito.
13: Okay, sige.
14: Mga katodong makibahan na makarno si Police Major Obre Ayon na itong karang Public Information Officer at itong karang Aklan PPO regarding sa nadakpan nga rano itong karang PIU nga pito ka mga individual sa illegal karang sugal it billiard yakar sa Banwat Kalibo. Ma'am, good morning. Pwede kami kapangayit update ma'am regarding sa rin ma'am nga insidente ma'am.
15: Yes sir, good morning sir. Good morning man sa inyo nga suki nga sa taga Subaybay sir no. Agi sir tama ron sir no. Ro aton nga Provincial Intelligence Unit naton sir no sa pamuno ron ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista, may ginkasan sandara sir no nga anti-illegal gambling anti-illegal gambling operation nga kung siin nga ni dayon nga nang nagresulta it pagkadakop it pito nga ka mga individuals nga kung siin sa makararon sir is ginaayos yung do papeles. Para sandara sir pagaplastaran ikaso sir nga violation it atong Presidential Decree 1602 or ang ginatawag naton sir nga prescribing stiffer penalties on illegal gambling sir.
14: Ma'am aya kita ma'am sir nga nga abu abi kar ma'am nagatao kara ita natawag karang mga speculation nga regarding nga aman ginadako pro billiard iya kara sa atong karang probinsya ma'am ini ano kara ma'am ini message ini statement ma'am.
15: Okay sir, thank you good sir no sa kagahigayunan nga nga maiklaro naton din yon sir. Una-una sir, do aton nga Aklan Police Provincial Office is not against sa hampang nga billiard. Bukon akit at kontra sa raya nga nga hampang nga billiard or any other related activities. Kasi do billiard is dahil nga sir is isang ka-activity at dahil nga sir isang kahampang dahil nga sir no para sa recreation, pangpalipas oras, pastime or even ginakonsider nga ni naton da ibang sports. Nagkataon niyang gid sir nga rurayang particular nga ra nga billiard nga ginahampang nga natabo nga ra sir is kumbaga sir giniintrahan imo ra ipusta may pustahan kung siin nga ni ruruyon nga ron ruyong yung klaseng pustahan nga ron sir is wa imo ron it nagakaigo nga permit or do yung hampang is wa nagakaigo it permit or lisensya nga kung siin magpatigayon sanda it pahampang nga billiard nga may pustahan sir. Kaya imaura, dahil may report kita nga na baton, do aton yung Provincial Intelligence Unit, imaura do report nga nga na baton is gin validate, gin monitor dun imaw, agin kantalakan intelligence monitoring kung siin nga ni. Sa doon yun nga, actual nga ron nga pizza, is actual nga na dakpan o nakita mismo it aton nga mga operatiba nga may mga dayang illegal gambling activity nga nagakatabo sir.
14: Ma'am di ba liro raya ma'am nga mismo nga bilyaran nga ginampangan is may permit ara ma'am halin sa munisipyo?
15: Yes sir, klaruhon natin sir no. Do mismo aron nga ginahampangan nanda sir is may permit aron imaw nga magpatigayon imaw it hampang nga billiard for recreation. Pero ro pagpatigayon it pahampang aron nga kung siin may involved nga pustahan is o imaw it nagakiigo nga permit or lisensya nga ginpakita during sa operation yon sir it aton nga mga operatiba naton sir.
16: Ma'am, bukod ma'am sa bilyaran, sa pagkabot man ma'am sa pool nga ra'am, kung ambaw natong karang pool nga ra'am, nga hampang, may mga permit man ba ang na-issue ma'am natong karang munisipyo nga pwede man ba sa nara makahampang o makabot permit para man magpatindog it pulan sa sangka lugar ma'am?
15: Do yun na bingaron sir, is nakadepende sa kasuguan sir, no ordinansa or sistema or polisiya it aton nga mga ano sir, it aton nga mga LGU. Doon nagkakatabo ang gid-abi, sir, is kagabanan nga na-operate natin, sir. May nababaton, abikit ang report nga, doon nga ni, may mga makarong klaseng activities, nga uwa man imaw it may mga pataya, may gi-involbar imaw sa sugal, nga uwa man dahin imaw it mga permit or lisensya halin sa aton nga mga LGU. Kaya imaw, nagka-constitute imaw sa ginatawag natin nga illegal gambling activity, sir.
16: Ma'am, do ano man na ma'am, matawag natong alin do mga elements matawag naton nga rosang kabilyaran sa kapulan is nag-operate nga may natawag nga illegal ma'am nga activities ma'am.
15: Una-una nagiging illegal activities malang imaw reser no, una nakabalhag man doon sa aton nga layin naton. Una-una bisib pagduyon yon nga activity may ina nga pustahan, may nagapusta, may nagapataya, may involved nga kwarta. So doing kita aron sir. Pangayuwa karon sir is uwa imaw it nagakaigo nga permit or lisensya sa mga awtorisado naton or mga agency nga imaw rogataot permit kara sir no nga para magpatigayon sanda it mga kaparehas karong activities. Kay imaw ro nagaconstitute imaw as ano mo sir illegal gambling. At kung siin permi abi karon sir, may nababaton kitang report sir gina ubra account atong kapulisan. Pag may report kita nabaton i makandakan kita karon it gakanda kita at intelligence monitoring. Validation and investigation ag ginatan-aw dayon sir sa mismong aktoron sir kung maaktuhan naton nga ruin nga ni indeed nagakatabo gin man do yun ngon nga illegal gambling activity sir.
16: Ma'am, may nababasa ba kitang mga comments no nga parang threat ko no ra ma'am makaraka sa atong karang probinsya rong natawag karang pagbawa nga ni ma'am no sa mga sugal yakar sa atong province ma'am. Any message ka ra ma'am sa atong mga igmangod nga natawag karang mga diya ba ma'am, gataot comment nga madyan hadlok ko to sa nakara maghampang no it na makara mga hampangon nga mga sports nga billiard aga pool yakar sa atong probinsya ma'am.
15: Una-una sir klaruhon naton sir no kung anong klaseng threat imaw sa aton nga probinsya. Kasi kung raaton nga ginamin naton kara sir hay ginabawal na mundo pagpahampang it mga billiard or threatened santa sa pagpahampang it mga billiard or nagakaparehas kara nga mga aktibidades. Umano naton sir no raaton nga Aklan Police Provincial Office sa atong pamunuan hay bukon akita it against sa paghampang or sa pagpatigayon it mga makarang klaseng activities billiards or any other related nga mga recreational activities or sports imaw sir kundi ra aton yung gid sir we are into sa ra yung ginatawag nga nga pag ginhaluan yut anaton it illegal gambling sir kasi doon nga ni ra atong ginahamba uman-uman daya bingara sir sports ay maura or recreation akunta pastime kalingawan. However, ginhaluan abi imaw sir, ginatawag naton nga illegal gambling, may pustahan abi natabo sir eh. So dodaya nga ra sir nga involved nga individuals naton sir. In fact, do involved nga ra individuals ina dekarado players. Mismo naghampang it billiard, rumismo nga nagtaya, nagapataya, even do nagamanage sir it mga taya is kaibahan imaw dekara sir. Spotter do nagtindog nga umpire and referee. So do yun nga ron do mga individuals dekara. So umano naton sir. Again, bukon kita it again sa mga makarangkasing hampang kasi gina-advocate nga ni naton da sir especially sa atong mga inunga para hindi sanda masway o hindi sanda madaga sa mga kung ano-ano pang klase nga mga aktibidades sir, illegal activities. Pero doon niya abiro masubo kara sir nga kamatuuran nga ginahaluan imaw it illegal gambling activities nga kung siin bukon it manaming impluensya sa atong mga inunga naton sir. Agdo yun duwa kita na ila nga itolerate naton dun iya sa probinsya at Aklan sir.
16: Okay ma'am, di bali klaro ko na ito ma'am, okay lahat ang maghampang it billiard basta may permit doon nga sabitan nga bilyaran ma'am.
15: Yes sir, tama doon sir, for recreation imaw sir.
16: Pero bawal nga natawag ka nga may mga reported nga nagapustaan ma'am, ag may natawag may mga dayo pa.
15: Yes sir, tama doon sir. So long as may report kitang nabaton, pag-validate abinaton concert kay ban sa validation ag monitoring and investigation concert kung may lisensya or may permit sanda sir nga magpahampa nga may involved nga pustahan sir eh.
16: Hmm.
15: So sa aton nga pag-imbestiga, sa aton nga pag-monitor naton intelligence monitoring and validation uwa imot nagakaigo nga permit. Hmm. So kung tan-awon naton do mga elemento nga nagahambal ag nagasugid base sa nakabalhag sa atong laying nga raya nga ra is magaconstitute imo it illegal gambling activity kay imo gina-operate it atong mga kapulisan naton sir.
16: Hmm. Ma'am, bukod sa mga pito nga ramam kay individual nga nadakpan, may sagabton kay akaradong natawag karang parang nag-manage o kung natawag karang nagpatawag kanda karaya ma'am, iya karas sa sangkabilyaran nga nadakpan nga ramam.
15: Do yun do ginatanaw naton sir, no? Kasi do yun nga nila atong ginhambal sir. Do daya nga nga pag-operate it aton nga nga provincial intelligence unit, uwa imoro nagpundo sa raya nga nga pag-operate yung sir, pag-plaster ka. So kundi ginakandakan pa naton the thorough investigation pag it's no? Kasi ginatanaw naton kung may mga iba para nga nagmaangot naton sabi nga ibang activity, ibang illegal nga activities ginatanaw pa naton. Kaya kasi atong pinaka main purpose kara sa uwa kita naila nga maanad nga mga makarang klaseng aktibidades sa probinsya at Aklan. Kasi do simple nga mga pasugagan nga ra sir, di kara ra kung amat nag-aumpisa ra yun sir, ma-addict do mga ga-engage di kara, sanda mabuit kwarta, okay lat a kung may pang-sustento kagiding baamana sir sa mga makarangtasing bisyo. Paano pag-uwa, sin dahin yun mabuon. So, di karon yun dahin masuod, do mga nagkasari-sari ra yung manda yun nga, kriminalidad or iba pang illegal activities nga pwedeng maubra para yung masustento ra, masustiniran naton, do daya nga ra nga illegal activity pag-abot sa sugal sir.
16: Ma'am, bukod ma'am sa illegal ka nga pagampangit billiard, illegal nga pool, alin parang mga ginaano ma'am, ginahugot na doon, ginapagbawag sa probinsya na ito yung mga tawag, may tawag na ito ma'am nga illegal gambling ma'am.
15: Pero kaya ba nan, abi sir, nga naabuso nga mga recreational naton nga mga activities na, sir, no, dahil mga card games pagid nga ra naton tong its nga ginahambal nanda nga ano malang pastime malang pero may mga pustaan doon do mga prominente sir nga mga recreational activities nga ginapatigayon nga kung amat hay bukod nyan ko amat kagabanan is gina involbaran it mga pustahan or kwarta sir nga uwa man imo inagakaigo nga ni nga permit bisan nga ni sa mga namachan sir nga ginaabuso man ba sir no nga hambol man na makabuli kita sa namachan pero may mga dagagkuan nga pusta ag may mga pustahan which is kwan gihapon imo sir makonstitute gihapon naton imo nga illegal gambling activity sir.
16: So gaano ma'am kahugot ato makaramam nga provincial police provincial office ma'am regarding ma'am sa pag ano man pagtapna ma'am it mga illegal nga sugag yakar sa tong karang probinsya ma'am.
15: Mahugot karon sir Noro aton ga pagpatigayon karon it aton nga ginatawag nga monitoring do pag impose naton o pag enforce naton itlayi di karon sir no kasi ryun nga ni ro aton abi karang ginahingabot naton sir is to maintain naton do peace and order and peace and order situation is sa probinsya at Aklan sir.
16: Ma'am, siguro ma'am, lastly, any message sa tumaig manghud ma'am nga natawag karang nagakomento nga ro atong karang Aklan na PPO parang natawag karang gadakop ng sanda parang may mga side comments ba ma'am, any message ma'am sa atong karang mga igmanghud ma'am?
15: Yes sir, una-una sir no, ro atong Aklan Police Provincial Office ana isa pamuno ron it atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos gustong magpasalamat sir no sa atong mga media partners kasi dahil natatawan kita at oras sir para maklaro naton do mga issues and concerns it atong mga pumuyo. At siyempre sir, gusto natong pasagamatan sir no, rumabaho nga party it mga komunidad naton nga may concern pag-abot sa peace and order kasi dodayang mga makarang klaseng illegal activities ginapaabot nanda sa atong tagatapan. So gusto natong klaruhon sir no, nga ro Aklan Police Provincial Office bukon it kontra sa bisan anong klase nga mga recreational activities or sports activities like billiard sir, pool or any other activities una. So long as hindi daya nga ra sir pag-intrahan imo sir it pustahan, may inaangon nga kwarta nga involved nga kung siin may gapusta o may gapataya, mga makaroon baga sir, nga uwa imot nagakaigo nga lisensya or permit halin sa aton nga mga concerned agencies nga imo dapat dugatao it permit or lisensya kara sir. Kaya para hindi imo mag-constitute imo sir nga illegal gambling. So gaiyo kita kita karat participation, kooperasyon at pag-intindi sa atong mga pumuhuyo naton sir.
16: Police Major Obreayon ma'am, abugin niya salamat.
12: Toto, aksyon!
13: Asun ba diyan no si Police Major Aubrey Ayon no raton niya PIO ko Aklan Police Provincial Office na no, may kantanen saray kraga operation lagi pati kahapon it kakalibo PMP go ahead katodon Jisrael.
14: Yes katodong Reynald no so yun do ging klaro kara ni Police Major Ayon katodong Reynald no regarding sa mga side comments nga nababatian nababasa ng kamo rin at magaling kar sa to mga pumuyo sa banot kalibong nga gaman ginadakop no katudong Reynald durong sa bitang karang bilyaran pangiklaro nga uwa ginadak para bilyaran katudong Reynald kung uwa kara it ginaimbolbaran karang illegal gambling o kung pagsugal no katudong Reynald wa nagapustaan na sa bitang karang I mean iba ni karang katudong Reynald gambang nga pangkaliwangan pangkaliwang karingawan ay hindi kita maiwasan na bimatod katudong Reynald nga hindi gining malingaw matuod kung wa ginait pusta
13: dun yung katudong Reynald karang ay abo ganyan nagambay katudong Jess Ray mamana may unaman ba na nga ibang mga suga gigani mana nga although nga may permit imo pero may involve mga kwarta gayagan gini mana nga may pusta wa mga ni mana ginadakpat at ang mga otoridad
14: base rin yung katudong Reynald sunod dun yung sunod ganyan pwede simpre bago wa man nung mabi katudong Reynald natawag nga pag mag-report kanda isdakpo na insigida may natawag karang mga validation natawag karang intelligence driving operation nga gina ano ba na nakatudong gina-verify ano yung katudong Reynald kung tama ba ro report o base kung panamad man lamang katudong Reynald saan nakarang mga kagapit bagay ay ginaklaro man doon katudong Reynald dito itong raklan na PPO at mga otoridad nga bago na taron i-operate bago na natakpong katudong Reynald i-gina-validate anay ginaklaro gina-insakto ginatawag ka nga paras ka na katudong may na-recover nga bypass money o natawag ka nga
13: Mark Money
14: una ka sa Mark Money katudong Reynald sa nasabitan ka nga operation so parang nagpusta do atong karang otoridad ag ning baton so natawag may pustaan katudong o may illegal gambling gid man nga katabo una ka sa nasabitan ka nga bilyaran katudong Reynald apang giklaro mata no itatong karang aklan PPO pagid katudong Reynald nga bukod matasan ta karat kontra no sa mga pila ka mga hampang mga ginakalingawan malata atong karang igmangod ya kar sa probinsya kung wa uta katudong Reynald nintrahan ita sambitan ka nga pustaan katudong Reynald.
13: Okay, sige.
14: Samtang dugang pa sigurong balita alam katudong Reynald no yakar sa banwa matat kalibore nga nga laki katudong Reynald nga binuno kita na nga kainuman katudong Reynald gamit katudong Swiss knife no yas may barangay Tigayon katudong Reynald no bandang alas 4 ra kahapon ita Domingo yung kilala nga nga biktima kay alias Mel no 43 anyos samtang rema tanga katudong Reynald yung suspect kay si alias Saldi nung 42 anyos man ag residente man katudong Reynald sa bitan karang lugar based sa information aga sa investigasyon ito karang kalibo PNP nagainuman yung katudong Reynald no dahil nga mga biktima kibahan pa katudong Reynald nung nasambitan karang up at pagandang karang kakibahan ag nag-abot rong suspect nga nakainumot na ni katudong Reynald ag nag-intras ang nakarang nasambitan karang inuman pag pagbuhay-buhay pa katudong Reynald ay parang may natabo tabo karang diskusyon sa tunga karat niya nga suspect ag biktima kung si nagbuhi ni katudong Reynald kita nasabitang tinaga nga balita ko man may naghambay man akakon nga aking manakamuya kakon tanan din yung katudong Reynald ang nakarang gimbuhian naging ano ba naging para gagate mga tawo ito nga ano mga kibahan sinuman niya nabal niya balik lang man ay naga para yuson ba katudong Reynald nasabitan na nakarang ginahambal apang imbis karang mag ano mag hipos o kung magpanaw katudong Reynald ay bumuo tayo makarata Swiss knife aga ano takarang inayat kita puta inaway ro nasabitan karang grupo ita nagainuman nga katudong Reynald gibahan karadong nga biktima no katato katudong Reynald nga ginahanak punta nga buon ita biktima ro nga siyaw ita sa suspect katudong Reynald dahil gingtikod tayo mau no agaging hanak pa mo karagaging nga bunon apang nagkagagawan sanda ag di kato katudong Reynald natabo rong pagpamuno kusin inigo ta katudong Reynald sa dughan ro nasambitan karang biktima may diyan ni katudong Reynald isa manabaw na bawang dahil Swiss knife pa lamang katudong Reynald rong gamit aga natawag karang sa sike ba na katudong Reynald sa karang wala nga sike igo na katudong Reynald is dibali daywa so pagkatapos karaging kabuligan ta katudong Reynald itibahan it biktima nga bakugon man ro nasambitan karang suspect ag di karang ni katudong Reynald may nagbunay ta karang botong sa nakarang ugo nga nagangkon ni mo karait mabaho nga nina sa nakarang dahi aga dun yan naging rason nga hapunggan imaw ukon ha para nga katudong Reynald dun nasambitan karang suspechado so insigidang nagresponde atong karang kalibo PNP katudong Reynald aging dagar yung daywanay sa atong kalibo PNP para man sa dokumentasyon bago karaging daga sa atong karang provincial hospital aging balik ko man katudong Reynald sa atong karang kalibo PNP aga una man insigida man naging katudong Reynald ay wa matay aging karang nagpaabot matay karang sabitang suspect ngayon din mo katudong Reynald magpasaka ita kaso no kontra man sa nasabitan karang suspect katudong Reynald pero aging kustodiyan ay pero sabi tanga suspect sa tong kalibo PNP apang gibuhi man nakita katudong Reynald pagkaaga no po dahil man na ito lang istoryahan no kun ito lang ayuso na katudong Reynald sa barangay justice system para man sa nakaigo kara nga disposition katodong Rinald. So far, no, adyan na siguro itong mahatod nga balita, magkasi itong area of responsibility, na yung mga balita ito katunit Santon Plus Gold, ag GTX 500, ag More Power Probiotics, hit in one coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. So man, para sa Todo Action, ako man si katodong Gisrael Nervar ng Radyo Todo,

0: Abogigasyo amata sa report ni Katodong General Narbar na direkta sa Anaclega area daw na karasakaya Police Provincial Office sa Galibo Municipal Police Station.
1: Todo, aksyon!
0: Ang Katodong, nakita ninyo open yon Rodicas IPO, ro-offer period hayo o astagang sa October 12 daw makaroon karagad daw. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rodicas sa GCash. Nakapag-subscribe yon ako gamit Rodicas sa GCash. Sa presyo nga 6 pesos and 60 centavos kada share, rayo yon oportunidad agud maka-subscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe, simple yamang buksan Rodicas app, pilion Rodicas PH sa homepage ukon sa Invest tab, i-click Rodicas icon ag pilion ro AB Capital bilang broker. Makaron yamang kadali para sa mga wa pa naka-register, magpa-register yon it must timprano. Kung rehistrado yon, pwede ninyo masudlan ro inyong GStocks wallet agud haom kamo kung bukasyon ro IPO. Kung interesado kamo mag-register yon ag magpahaom para sa GCash IPO. May 12 minutos banwa nakataliwan sa oras ita ala una. Oras sa tudkin nyo ang mga Katodit Gold Eagle Bay. Pagkatapos sumamak, relax! Gold Eagle Bear. Magabalik kita mga Katodit pagkatapos patdugang nga magapaharamdam.
1: Todo aksyon!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Bear na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: More power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipagipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa consumer. Pinaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pinaskod, asig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare,
8: kagwapa gyud luki ka makaron na. Ihotik mo man abi ro imong sikreto kapon.
12: Wa ko et sikreto mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro akong nirang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid ag lower eyelid. Agkasayod ka mare nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
14: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Pagkana sa palanghalian, todo aksyon, todo aksyon. Pagkana sa pagkakaliliba, may 22 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
18: Todo aksyon,
17: todo aksyon. Sa tagagad sempo, sa tagagapag ililiba, sa tagagapag pagalagad, na magkarokraga hapon sa aton na palatun.
18: Todo aksyon.
17: Sa tabilin ta, banwa, tagagapag minuto, itatagagapag ililiba, na magkatodo, roday kraga problema, no itapilan natin ka mga mangunguma, no particular yes sa Barrio Kalibo, Istansya, Kaano, Barangay Puok. No bag ka todo may kantanan sa Rodek Raga sa supply bagay tubi no sa aton kalaga bag guguma.
18: Todo.
17: Da kay sa yung tamad urong grabe ro epekto magkaroon no, sa aton ka bag manguguma bago diyan sa aton kalaga champo kay nagliligad dagi kra da ka experience lang kita i-try kalaga apag ugan no pero sa Gyapon apektado na no ra aton kanya mga manguma. So nalita kraga daw mga todo, may una kraga gin patagay kraga meeting, do aton kraga nay aklan kaibahan, aron pilang ka manguma nga gin patagay yon una na sa may barangay Istansya sa Banwagat Kalibo. So may una karon nga pagpahayag no si Sir Jaime Ibardolasa na mga katodo no may kantanan sa Rodega Concern nga gin paabot man no itanton nga pilang ka manguma mga katodo sa anda karon nga tagatapan. Dung pagpahayag ni Sir Jaime Ibardolasa at Neya Aklan.
19: Aton nga activity makaroon nga gahon nga hamat iya kita sa barangay Istansya na hanungod nga ni Arundaya sa email ng letter it mga concerned citizen iya sa barangay Istansya mga farmers naton nga gin-email nga ni sa national office ko October 7, 2026. So, bali kami sa opisina ay may immediate nga action para kitaon rundaya nga rang mga natungdan nga mga manguma. Bali sa bato ka rang nga gina credit na Monro raya nga rang mga manguma. Nga pasamatan man naton nga sandahay anang hilway nga magpaabot kanda nga impormasyon sa aton nga national government. So gintalakay namon ro andang nga mga concern in terms sa aton nga anang water delivery naton sa aton nga water supply. Gintalakay naton ro anang sitwasyon it aton nga dam. Gipamatian naton ro andang nga mga nagakinaiya nga mga anang rason kung naman it nagsugat sanda. So raya ay hindi mata naton da mahambal nga aton sanda nga ginatawaan it negative nga nga informasyon kundi daya ay kaparis manda ita na nga ginahimo itniya nga ginatawaan tanan itay garutanan nga mga nguma na magpabot kandang nga mga concern. So gin-explain nga ni namon nga rurason kung haman itanang ruaton nga water delivery makarahay ninko anang wagin naga pangsyon itmayad tungod gani nga ginahambang na akong halimpakato nga ruaton nga damhay nasamad it last week it December at first week it January December 2025 at anang January 2026. So nakabase abi sa andang mga reklamo ay raton nga opisina it niya ay wa it miko wa halos ginhimo nga pamaagi para mapatubian sanda. So bali bagin pakita kami nga mga dokumento kanda nga ro aton nga opisina ay wa nagungkat sa pagana nga tao it services kanda. So bali ipakita namon kanda ro mga series itaton nga mga channeling sa Auckland River agrunda tuhay anang ro tubi sa aton nga Auckland River ay may ma-divert sa aton nga nga irrigation canal. Ginpathag man namon kanda nga bukod niya mang itanang ro bisina itniya ro nagreport kara sa aton nga national nga gobyerno kundi kaibahan man kararo aton nga provincial government no nga nagpatigayon nga maka pangayo nga ni itanang ayuda o budget sa nasamad nga ra nga budget anang dam naton sa anang sigkay. So gipaliwag na napon kanda nga ro samad git ang nga dam naton nga kinahanglan git ana itanang mga 330 million basis sa programa nga ginpasa rito sa Manila ag may ginaprubahan sa da nga initial nga 50 million pero sa makaron hay kontra na nga on process pataron do yun nga ron nga 50 million ag kun matigayon nga maprubahan yun do yun o ma-release hay posible hay maka bulig man sa aton nga mga nguma nga makapatubi yung kita. Hindi namon mapasiguro makaroon do sitwasyon nga ra dahil gani nga considering nga may aton nga El Nino pinuminom nga ginatubang makaroon gani ro aton nga water supply itaton nga tubi sa aton nga Auckland River hay nagandaba man. So medyo ro tubi nato na medyo anang gulpi nga mabaskog gulpi nga maduga dahil nagadepende ka man kita sa source ng tubig taton nga ng Auckland River.
17: So mga kasay po ang
15: pagkana sa pananghalila todo aksyon todo aksyon.
17: So di magkatodo na kagapagapahayag no, ni Sir Jaime Ibardulasa na no, itaatod ka nagad na Auckland daw no, may kantanan daw no, sa roday karang problema daw no, nakaabot sa anda kagatagatapan kay doon no, sa bilog sa mga razones daw no, magkatodo kay Bagogani sa pagkasamad na no, itry ka nagadam una karon sa may area kraita barangay Sigkay na sa banwa kraita baga.
15: So
17: may una no mga apektado bikita do mga baguma kapin 400 do mga katodo ga baysa ray kana tabu kraga hinun anon asyam di kara magkatodo ro sa kraga mga miyembro rong nagpabutsag do gawa gisanda no nakasayod nga may una gala samad nga dam particular una karon sa barangay Sigkay sa banwa it banga. Imponto ala unay media ito kaga oras sa tugaga pagpangalaga sa tugaga pagililiba mga katodo. Ako gabo sa tugaga tempo no sa tugaga pagwaragwag bakaro kaga hapon dum pila ka mga balita. Gawa ta mga botwata matatal sa tugaga pagililiba makro kaga daw. Pantayan sa pila ka mga news and public affairs program it radyo todo sa Auckland. Al kita nga mga ilibati naga kaga daw sa Martes nga edisyon itaton nga pagpangalaga. Partner nato sa technical side si katodong Rigi Plancio. Ayos talaga di ka na ito nga pagililiba. Ako mando yung katodo naging action makro nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
15: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 40 minutos. Sigo nagtaliwan sa oras. It alauna.

afternoon one sa atin yung mga suki ng mga tagpagamatian. Welcome sa Lunes nga edisyon, pagpangalagad programang Palaot Wasan. Of course, and still, German sinadyakot! Woo! You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz! Kumusta mga palangga? Oy, pizza dosingon kita! Sa buwan, ito October, dagong 2021! Alerta! Para hindi Lunes, ha!

0: Ako yung ginaano-ano, ginalingaw-lingaw ako niya sarili. Basta kung duigon ba ako, basta busog abing araw, nakatuhuyo, gino. Basta busog makatuhuyo. Thank you so much again sa nag-provide it lunch. Sa nag-provide it lunch. Hello sa inyong lahat! Welcome sa Kapagpangalagad. Makaroon nga pet sa dosis na habang ko ni Kagina. It's a manic Monday. O sa mga mayang over pa ng kanilang weekend, Lunes na po. Balik trabaho na naman. Anim na araw na trabaho, isang araw na day off, pero maglalaba ka pa rin. Sabi ko, ano ba yan? Mag-day off ka ng trabaho sa opisina, pero wala kang masasabing day off pag sa bahay ka. Totoo yan. Day off ka pumunta. Ay, day off. I thank you, Lord, day off. Day off sa opisina. Pero pag sa bagay ka, ah, wala. Walang day off dyan. Hanggat andyan ka sa bahay ninyo, well, actually, choice man ni mo, ginman kung takong hindi mat ikaw magtrabaho, no? Pero kung ikaw, malang rin ginasaligan man una sa inyo, like particular abikakon, siyempre nanay, o, oh, teka yung umayaw nga ako, o, oh, may mga bagay pa, tatlo malang man kami sa bagay. Pag higimuson nga ron, ay, siyempre, hindi mo masalig tanan sa nabdilin sa bagay, kaya nga, nag-eskway naman. Ako niya habihin, ako niya mag-ungagaki. Tingang, kung sa hingin mo sun, di rugagaki, hindi ba ni mo mahambal nga masaligan, hindi mo nga, di ba? Unlike ito sa babae nga mas masinop, gita, no? Hindi man siguro tanan niya babae, pero kagabanan, gita, abis sa mga babae, masinop, gita ron sa bagay. Yun pang, wana ila it may makitaan niya nagasabit-sabit sa mga panuhukan, baga? Pero syempre, hanggat kaya nga ginaubra, ginatrabaho, ginatrabaho, that is why ganun ako. Kaya rung, ano, rung day off sa trabaho, trabaho sa bahay. May masabi mong day off, anim na araw na trabaho sa bahay, sa opisina, isang araw na day off sa bahay, pero trabaho pa rin. Walang day off pag sa bahay, okay? Pero baka ganun, it's a choice. Pwede mo naman yung pwedeng hindi gawin. Kung gusto mo magpahinga, hindi magpahinga, di ba? Hindi tayo, kung gusto mo matambakan ka ng trabaho sa sunod na mga araw, hindi go! Kasi hindi man mo pwede ang bago niya, sa sunod lang ron ah. Lalo pag labahan, hindi man pwede ang bago niya, sa next week na lang ako maglalaba. Hindi pwede kasi isipon mo guman, pag next week ka magaba, ay sigurado matambakan ka, mas magaoy. Samantala, kaya pa nung gagitik sa kiri, eh di konti lang yung pagod, di ba Jun? Konti lang yung pagod, o oh, at least yung trabaho ni mo sa everyday off mo, although, on man, kahit pa paano makapagpahinga ka man mga inuras, di ba? So, but anyways, that's life, no? Ganun talaga ang buhay. Di naman tayo anak ng CEO. Di naman tayo anak ng mga kontraktor, nga may nagasunod ko aton yung mga agi, may nagalimpyo ko aton yung panimagay, may nagalabada ko aton ng mga umog, may nagagaha ko aton yung pagkaon, may nagalimpyo kong aton yung palibot. Hindi naman tayo anak ng CEO at mayayaman na meron tayong mga alipin sa loob na ba? Katulong na na meron kaya, hindi natin afford na magkaroon ng katulong sa bahay, kaya ginaubraw lang nato doon mga ugubraw sa bahay. Kaya man eh, kurtutusin, kaya naman talaga. But yun, you know, kung kailangan mo na magpahinga, di magpahinga ka eh. Diba, wala man it may ano, waka man it ng employer sa inyong panimagay, ikaw man aruhari, ikaw Raina. O, di ubrahan ang mga bagay nga gusto mong ubrahan. Kung hindi ka mag-ubra, iti papay eh, kay waman itang kapilit, kayo mga mag-ubra. Hambang ko din, waman mo mag-apilit ka mag-ubra ka, sigit mo trabaho, tapos ako rinreklamo ka't iba. Oo nga nito. No? Oo, oh, matagyo ba tagapilit ka magtrabaho sa sunit pa ni Magay? Tapos huwag rinreklamo. Pwede ba niya hindi ka magtrabaho para walang pagod? Oh, ganun lang naman. Pero ganun talaga eh. No? Pag nanay ka, ganun talaga eh. Agatrabaho rin ako sa tinababa, nagatinarabaho. Natagpuan kita ko sa unga kahapon. Kahapon siguro to. Kahapon or kain. Ako siyang adlaw. Nagtanong lang naman siya, may tinanong lang naman. Sabi niya, isa, nagtanong lang naman ako, may isa lang akong tinanong, isang oras na yung wakal mukha. Isa lang naman doon yung tinanong niya. Sa agad, pero ang haba-haba na yung mga sinabi ko. Ay, dugtong-dugtong. Nagsugpon-sugpon yun ba? Medyo ako manatagpuan sa ako niya. O nga, pag Uy, isa lang naman yung tinanong ko sa'yo. Ang haba-haba na ang mga sinasabi mo. Uy, saan-saan na napupunta? Ay, no. Sabi niyo, kasangag-sangag, tama na si mama. Ay, nako. Natural ko, tabi nga limog, rumabaskog, no? Nagaba man ako at mahinay. Depende sa sitwasyon, pero usually, kinanarawan niya limog. Nakaano kita ako. Naka, parang na, palagi naka-full volume. Pero katigo mo na ako mag-minimize ko ako niya voice. Sa mga sitwasyon matana nga, siyempre, di ba, ginabutang man rin mo nga sarili sa mga sitwasyon, baga nga ano, nga ilugar mo mo, ilugar din mo kaagalingan, sige ah, basta, rakon lang, ti Lunes, kumusta ka mo mga palangga, kumusta inyong adlaw it Lunes? Hopefully, nagiging maayos sa inyong bugtaw kaina, nampisa ninyo rin yung second Monday of October nga, maayos, masadya. Ilang days na lang bala partner ang mag-Christmas ang kita? Pila kita 12? 83 days na lang, 73 days na lang siguro ay. Pwede ko magkakamali, 73 days na lang at magpapasko na. But anyways, malapit na rin. Kumusta rin yung preparasyon? Haragan yung manatitelo sa amon niya pang adlaw-adlaw. Ako lang agiro ka sabat. Ako na agiro ka sabat kaysa yun ko may sabat. Makaraman o kagabanan yung sabat yung haragan yung manaramon niya pang adlaw-adlaw. Nga raman natitelo sa Raya ra amon niya ginapanikasugan nga mairaos naman adlaw-adlaw. Paano na naman ginapapando eh. Paano naman naman ginaisipa kung naro amon niya preparasyon sa Pasko. Aking buhay pa man mana to ah. Tama man. Makaroon niya anay man na ramon niya. Ramon anay man ang pang adlaw-adlaw kinahanganon do amon niya preparahan. Ran. Rumang adlaw-adlaw nga pag kinahanganon. Correct. Importante yung may jawas tawat at masakit. Okay. So sa mga nag ah, internet ah? Ano doga ang internet? Why? Walay? Ah, okay. Oo, anyway, sige ah. Sa ato niya mga suki ka mga tagpagati once again. May nagkit nga kapo na noon. Kinyo tanan-tanan. And hopefully, na maayos ka. No, ato niya pa matiyagan, by the way. Special shout-out, gid, no? Kaina. So, yung shout-out talaga. Gina-shoutout ko gitrong ato no nga mga accommodating, mga mabuot, gwapahon nga mga staff, no? Nurses, itaton nga Dr. Rafael Estambucon Memorial Hospital sa Animal Bite Center, no? Ina sa aton nga treatment center, no? Ina sa aton nga Dr. sa aton nga Provincial Hospital. Thank you so much, gid, no? Sa ano, no? Kay ano gani ra ho sa mga ano sa mga staff naton una at sa mga nurses una sa Provincial Hospital particular kay Sir Jervy iba pa may gina-refer abi Sir Humer Raimondo sir thank you so much gid ana ha sa always sa pag accommodate sa mga request every time nga may mga kinahanganon kita una sa Provincial Hospital no kay Samdilog ako sa naka sa bilog ako sa naka naka avail no kay inangkit ako it ng kuring actually buko man amo nit alaga Nagasapoy-sapo malang sa bagay ay ano Siyempre ko nagapakaon kat ibang hayop man una siyempre may mga susobra ka man ya pagkaon tik pero say bumaro mga ayam kuring nga nagawaran Mabutang ka malaman ulit pagkaon sa guwa ka pa ni Magay mo, timagapit ba lang man una karon doon mga sapat nga nagwarang-warang man. Ay, tiro nakaangkab ka ako ng nakaangkab nga kuri. Hindi man ako alaga, hindi ko man alaga. No, kay sa suod itang adlaw gita na last Sunday yata nga to, huwag ita na ako gintantan niya, sa huwag ita mo nakaangkit ka ako, hindi ko gid maintindihan kung ano na nakaakig. Iko last Sunday, mga pasado alauna siguro to ay tapon. Ano nagadayan-dayan ako sa amon niya payag-payag, hay. Gulpi yun na ako ginapitan, nag-inangkit. Oo! Ay, mayan yung ayawa na dutli sa dapa-dapa. At medyo madamu-damura ato niya kibol sa dapa-dapa. Uwata na nagduot rabangkil. Di ka syempre nakibot ako. O, tiinagas ko imaw. Wow, grabe nga gas. O, tinindugan ko imaw sinampag ko chinila sa anang ababa. Oo, tapos mga pila siguro nga mga minuto siguro mapit yung man imo kakonti may ako yung nga bit-bit nga bunal. Wani mo kagapit. Bawag ita na ako gintantan it adlaw nga ron. Gabi igon, madum ngon mga pasado alas 6:30 siguro. Nagatugutindog ako, nagasantig sa lamisa, naman sa payag. nakibutit anak ko nga. Siyempre sa likod ay maumagi, sa mo man rukuring, no? Pag rukuring, tumikang, kinababatian nyo ba? Hindi, kid. So, catwalk talaga, no? Hindi mo kita mabatian. At hasairan ko nga inangkit ako, kat gulpi ko niya sumakit, ra ako niya batiin. Paglingot ko, imogit, ana, inangkit kita na ako ang gulping dumgagan. Gulping dumgagan! Bago pagkaaga, pilang adlaw at ang araw, at anak ko niya na yung sa nakitan sa amo niya panimagay. Siguro nag-isip panimaw nga delikado pag bumalik ako. O hindi ko man masairan ko, basi ko na tigok, baga? O, since nga bukon man italaga, ha? Since nga buko manit alaga, te kay delikado, kay di mo monitor kung siin. Ag di karan ako na, ano, for ano na lang, for, para i-share ko na lang, para mas may maintindihan manit ato ng mga kegmanghuran. Nga, di ba nga, rung PhilHealth, rung tanan hagos may PhilHealth man, no? Ato nga may kegmanghuran, ato nga mabasam, iya ka sa Pilipinas, tanan yan sakop, no? Dapat tanan membro it, Philippine Health Insurance Corporation. So, PhilHealth. So, I thought all the while, nga, once nga ikaw member it PhilHealth, or automatic, nga, dumanga accredited, nga mga hospitals, di ba? Nga may, nga accredited at PhilHealth, accredited at PhilHealth, ha? Hay, ag ikaw ay member it PhilHealth, ma-avail ni morong do yun niya klase pag sa outpatient ka, sa outpatient, di, sa outpatient, ma-outpatient ka, ma-avail ni Momati, kung do yun niya ron nga mga benepisyo, particular ng vaccination sa animal bite. Okay. So, rin ako niya pagka, ano, rin ako niya pagkasayod, sa, once nga, ano, once nga, accredited at PhilHealth ng hospital. So, di ka rin ako na sa Iran, kunawa pa ako na angkit. Nga may kategorya gali. May kategory para ikaw para mabuo mo rong ginatawag nga benefits or package it PhilHealth sa animal bite or sa vaccination. Dapat gali nakakategory 3 ka. Okay? So kung category 1 or category 2 ka, hindi ka pasok sa anang hindi maisugod sa PhilHealth ni mo doon mo nga vaccination. Rung category 1 or and category 2 pertaining imaw ron sa mga hayop nga naka yung pagkakaintindi ko yung mga alaga yung mamonitor mo no makitaan mo nga kung ano raan nga magiging development it's apat was nga angkit ka. Mga ganun ba? Kung alaga mo rong kuring, alaga mo rong ayam, at least namomonitor mo una. Nakikitaan ni mo roanang estado ithayop. Once nga hangkit, abi ikaw. So, rin doon category 1 or category 2. Sa category 3, gali, kahit tingin pamangkot ko, gid. Ano gid rong category 3, ma'am? Habanagod sa mga nurse, ito sa hospital, sa animal bite. Hamba nanda, ang category 3, ma'am, pasok ka sa category 3 kung rong nakaangkit kimo gali hay buko ni mo it alaga. Buko ni talaga. Kiti what meaning kung buko ni talaga sa na malangga sapo sa inyo and then hindi mo mamonitor kung ano ra estado it hayo, kung ano ra anang naging epekto after kanana nga maangkit. Hay di pasok gid ako sa category 3. Category 3 dahil dung nakaangkit ka kunya kuring, okay? Hay bukon kot alaga. So, pasok ako sa category 3 na avail ko roana it PhilHealth. So, yun pala yun. Kasi nag-complaint ako. Hindi ba kasi nag-complaint? Actually, nag-inquire ako mismo sa PhilHealth Regional Office with regard sa runduyon niya ron niya ano. Sa runduyon niya estado. Kaya siyempre rato niya pagkaintindi once nga PhilHealth member ka and then rung hospital or clinic nga imo nga ginapa-check upan abi like halimbawa particular gid nga magpa-vaccine ikaw sa mga animal animal bite center hay kwan like lalo sa hospital no pero sa mga RHU yata wala I don't know kung may mga ganong category may mga makaron nga juwa man ha wa man pag sa RHU nya sa RHU abi sa mga rural health units kun ina ka magpa-inject kay limitado gid lang una dong ano limitado gid lang una dong vaccines no nga gina provide. So kun amat wa hindi ka kun amat madalas uwa na uubusan no kay tin ino man waabot rong stock. So sa ospital gid ako ya sa provincial hospital and then duyo na sa ira na ako nya makaron gali. So wow na ko nag-agit malasakit na direct sa PhilHealth naka-charge sa PhilHealth ro ako nya vaccination. So ro yung gali ro ana nga ro explanation ka kung pag once nakakategory 3 ka. So yun napasok ka na sa anang benepisyo from PhilHealth. And ro nya lang kasi pag nakakategory 3 ka medyo maano lang, medyo ma paldo ka sa injection. maliban sa may up-at ka nga dosage nga ang dosage nga ma-undergo kahit up-at ka session para sa imo nga magkabilaan nga braso for injection, may i-inject pa kimo nga particular gid mismo sa imo nga inangkitan. Imong inangkitan baga it mismong sapat, inagit mismo i-inject. So ang ba na ko niya sam dilog rin sa ako na actually sam dilog ita sa ako niya gina kakugmatan dong injection sa tuod lang gid may isog ako pero pag-abot sa injection matagaw gid akon pero na surpass ko ron imaw. Dong time nga nag-COVID kay kailangan torong vaccination man that time di ba. Na ano ko to, rator akon, umpisa nga nagkaedad ako, ano nung COVID 2019, di ba? So, nung vaccination, abi, pagpalagay na natin nga nag-asod-asod yung gid rong campaign for vaccination mga 2021 na, no? So, imagine, 2021, ilan ako noon? 2021 at 45 tama ba? Basta ganon, basta pala pa akong 15 noon. That was my first time nga na injectionan ako. Oo, nga may buot yung ana ako ha. So sagot it 45 anyos ako. Sipa baga. Oh. Sagot it ka ano? So sagot it 46 anyos yun ako. That was my first time nga na experience nga nagpa-inject. Oo, kay di ba? Noon abi, ito kwento ko na lang ha para medyo Lunes to ta Lunes man. di ba kato sa chimpo namon? Oh. Sa mga kaidaran ko sa chimpo naton kato. May vaccination kato sa mga eskwelahan pero dapat 7 years old ka. Ginabakunahan, di ba? Kamo may mga peklat kamo sa inyo nga mga braso. Agit bakuna. Okay. So that during that time abi, grade 1 ako, 6 years old. So pag below 7 years old, hindi pwede nga bakunahan. So nakalampas ako kato sa bakuna, kay nahadlok man ako, although nahadlok ako, pero hindi gid man ako pasok nga mabakunahan, kay 6 years old ako, kay dapat 7 years old, kid ga grade 1. So it's a happened nga, wata ako naka-inject, it grade 1. Kay nakapasa ta ako, it, grade 1, so 7 years old ako na grade 2. So noon, rung mga ginabakunahan, grade 1 malang, 7 years old. I think grade 2 na ako ka 7. So nakalampas ako sa bakuna. So, what ako, peklat? Diba ka nakita niyo yung mga braso, yung mga peklat ron, galing ng bakuna? Immunization ka to? 7 years old, baka ron, mga ano pa yung toddler, diba? Infant, ginabakunahan. So, wata ako itpeklat sa braso nga agi itbakuna. So, ruingin ako niya hambang Nag-edad ako 46 anyos. That was my first time nga naka-experience ako nga ma-incheck. Kaya makakita nga ako itago mo, nag-hilab, gitara ko ito pamatsyag. So to make the long story short. At naangkit ako it ko ring paldo, gitara ko sa injection. Pero ako niya inangkitan, tatlo gitaabi ka ngipo na nardumugot sa ako niya batiis. So gin-injectionan ako at irig. Nakalimutan ko na ibig sabihin ng irig. Pero natugit ana nga irig nga ano nga vaccine. Hay natugit ana gin inject sa may ano sa may inangkitan git mismo it ng kuring. So imagine pila ka sa sang ka sa isang setting lang an om katurok git. An om git ang atas lock sa ako niya. Batiis ra ako niya nang ko ba paldo git ama ko ako ma'am sa injection. Habang it's a milag nga nurse, kailangan mo na ma'am do moral support sa isip ko. Sino naman ang tatawagin ko for the moral support? Eh, basi ko na mag-ainan ako ginhawa kay sunod-sunod ro pag-inject ba? Pero, di ba, rung makaroon niya klase nga ano. Di ba, rung kitahabo ko nga ni nga, bow! Sa tanan mo ako niya, ginalikawan niya, ninako niya magpa-inject. Imawagin mo ito na rung na ano. So, wala man gali, no? Kainan nagpa-inject ko man ako for my third dose, di. Parang okay na rin, parang hindi na ako ano. Wow, na ano ko na nalampasan ko rin ako yung fear sa needle na ano, sa injection sa tuod ng kid. Nagahilab gitara ako niya, nagagain gitara ako niya pamatsyag once nakakita ako ng injection. Nagahilab gitara ako niya, nagagapanghugasan gitara ako it medyo hindi talaga siya maganda. But since nga kailangan kong i-comply, agkumpletuhon do ako niya bakuna, tiwa man ako i-choice, 'di ba? So, yun, naka-tatlong session yun ako, tatlong. Pangatlo ako kainan, so tatlong toslok. Anom, 1 plus anom, naka-dosi, dago muna ako. Halin ko pizza 5, hasta makaroon. Dosi ko naka-dagom, rung tumuslok sa braso ko. Sa kanya pati. Ay, naku nga naman talaga ang buhay nga naman, no? But sometimes na naisip mo na lang, may mga bagay talaga nga kung ano yung kinakatakutan mo, sa totoo lang, hindi mo man hinihingi or wa man mo gina-expectar, pero nangyayari. Totoo, di ba? Wa man mo gina-ano, wa man mo gina-pangayua, pero yung mga, bisa sa ano nga bagay ha, totoo yan, na-experience yan, yung mga bagay na kinakatakutan nyo, yun yung, wa man mo gina-pangayua, kaya nga, paano man yung pangayuin, hadlok agani, kinakadlokan mo ngani, pero nangyayari yan. And maybe siguro leksyon yan for us also to learn, no? And to, so, para ma, alam mo yun, yung parang, ginatawan ikaw at opportunity to survive, ginatawan ikaw at rason nga kung paano ni mo masurpass, di ba, magumpawasan, o makaroon niya klase nga fear ni mo, di ba, diyo ginahungod lang ganyan niya kung ano yung maginakahadlokan ni mo. Pero yun, nagkakaganabo. Kayo yung mga bagay na kinakatakutan nyo, huwag yung isipin na hindi mangyayari dahil takot kayo. Kasi kung ano pa nga pala talagang kinakatakutan mo, yun talaga yung nangyayari. Di ba ka? So, anyways, nadaanan na naman ng kwento yan dahil gin-greet ko ako rung mga ano, shout out lang gin-una and good afternoon gin. Natabuha ko sa iba nga mga ano kayo na, ma'am, paki-shoutout mo, nabi ko na kami kabala nga mga ano, mga guwapa nga mga nurses and staff at Dr. Rafael Sambuco Memorial Hospital is Animal Bite Center. may mga nag-bash ko na sa, it's normal ma lang kay, siyempre, grabe matabi na rupila sa matuod langit, pero tiyagaan ma lang eh, tanan man ay nagapila, huwag man ako nagambang kesyo sa media ako, wa man ako naghamba to kagina nga unaha ako, wa. Dahil syempre, mahuya ka man, babo nga nagapila, ang ani kun amat nga may mga makaron nga mga ano, nga mga kagagtunan, and then, may naghamba nga, ay, unaha si ano, and then, ako ta mismo nagabaliban niya, okay lang kasi, abo-abo nga nagapila, ako mismo naghuya, aliba naging siguro kung may mga importante pa ako nga paganawa, pero kung wala din naman, diba, nagapila, gatiis ganyan, or pila, itiba, aga-aga, alauna, alas dos, una usad sa provincial hospital para nga makabuo it numero, makauna sa pila kay sa lista ba nga? Diba? Makauna sa makapalista itimprano. So kapiporo mga bagayo nga lugar. Abuon karo ato nga nasa Iran. May ginapost mo sa social media. Yan nagkatugon sa mga labi, provincial hospital. Kay nagahugat nga matauan nga, di ba, nga makapalista itimprano pagbukas ito pisina, makaagtuto sa surveillance. Surveillance room para makapalista para sa pagpabakuna kay kung imo matuod nga bayaran sa private, agwa, awa kita na kay waka, mahal. Imagine ra akong galing ra akong niya itong gin-inject ako niya irig. Ngayon ito mismo sa kinangkitan itkuring. Nag-range mo sa 7,500 to 9,000. So imagine that. O, bayaran mo sa private. Pagpalagay, maximum na yung bimil. Te, siin patani mo nga savings? Nga, pila nga oras, ni mo una nga pila? Sa provincial hospital, o normal kasi pa eh. Hagos tanan niya mga pumuhoy, gusto man niya makalibre, natural. Abo nga nagapila kay, pila rong, pila, bracket ato nga sa 1,600,000 nga populasyon sa Aklan. Te, kung pilang porsyento kang karoon, kabo-abo nga naangkit man, nagkakinahanga man, it libreng servisyo, kung ato niyo gobyerno, natural. Diba? So, tiyaga-tiyaga lang, kay kung ayaw niyong magpila, ayaw niyong magtiyaga, te, ato, sa private hospitals mo niyan, or clinics, kung magpa-inject ka man, or ano, may pila man, ito, diba nga, nagapila ka man, mabayad ka pa. O, di ko sa provincial hospital, gapila ka tuod, sa kabuon, kay ti, lalo kung late ka man nakaabot na, kung adlaw ka gun man, di mapila ka gid lang. Oh, at least libre. Oh, do you know, dapat ni mo isipin, libre kay ana it, gobyerno. So, syempre, sa bilog rin sa pasagamata naton nga, nga ginatao it gobyerno katon nga, ano, no, nga bulig, no, sa mga rundin niya mga sitwasyon, ay hindi man sa tanan niya oras may kwarta kita nga pang ay bukot at hanggang makaroon niya ay ang bisan iangkit kat mga makaroon niya ano hindi niya makamumagsalig na kesyo alaga niyo or what magpa-inject it anak ka mo ay hindi niyo pagpalampas sa 2 weeks no kay dapat nag on or before 2 weeks ro kamo nga naangkit makapa-inject it anak ka mo kay importante git ano ro may rabies or uwa or alaga inyo lalo kung bukod niyo't alaga magpa-inject it anak mo kay una sa provincial hospital, sa animal bite, kung magtiyaga ang gitman ka mo itpila, libre man una rong vaccination. Libre kay may malasakit man, nga mag-provide, mag-abayad kung inyo itong bakuna, proseso nyo ang within half day lang man, makapa-inject kay proseso mo half day lang man pag-proseso, okay naman ah, madali man lang man, diba? So tiyaga-tiyaga lang, mga makaroon niya bagay, dapat na-experience naman para may sugid man kita. Eh kung totoo, totoo lang ay bukong mangit o gumanong yung experience, baga? O, di ba? Bukong mat o gumanong yung experience, nga maangkit ka, bawa. Magumungit ang pinataslokit, magumungit ang pinataslokit dagom. Di ba? Magumungit ang pina-inject, ay, aga, siyempre, kung pag-hassle man sa ato niya oras dun, eh, kay, kinahangan mo nga mag-early it ng agto sa ospital, kinawag early it ng bangon, magprepare kasi syempre, kaisip ka man niya, ikaw man itong ano, ikaw man hay, ano, bukon ka man it ng special batchoy nga, pag-abot mo to hospital, unahon ka gagi, kay mahuya ka man, may mga ito nga mga senior, may mga nauna pakimot, alas dos, ala una, itaga-aga nga nagpila, tapos mauna ka pa kanda, medyo, konsensya mo man baga. Pero kayo na mong ginawa ko katiis haman. Eh, another kwento. Kung ano ko katiis, kayo, siyempre na-notice ko man, wow, puta, mako niya na, nga nauna pa ako, pero, pata, mas nauna pa mako, nga tawagon, tiwa na ko katiis, sir. Pwede mo akong follow up ro akong una nga card. Ano nga pangalan, ma'am? Lilia de la Cruz. Nako, ano eh. Ay, check on him. Ay, ma'am, gina-process, pag gina-print, pagalima ng documents mo. Kasi, may gin ano pagali, gin-print para akong yung documents nga pormahan na at feel health. That is why nga medyo na na-delay-delay ako compare sa mga naulihi kay Santa vaccination lang mataraan daw at ibang mga documents nga. Ay, ako kali mag-infirmahan. Mag-print pataka ko nito nga mga dokumento ag infirmahan ko pata nga. That is why nga na-delay daw. Huwag magpagain siya nagpanguta na, di ba? At sa sayran po nga may makaroon gali. Hindi, nagangawa ako, wala. Kainan pa ako. Ayan, tapos may uli nga ha. May uli pa kakon, tapos nauna pa yung mga gintawag kaysa kakon. Tina-wonder ako eh. Ayan, napangutan ako, sir. May nao. Kainan ako. Ayan, tapos Rumaga ulihim ako. Nauna pa mo ko niya tawag. Tinawag kay sa kakon. Pag-check na na. May mga gina-imprinta pagkaliig to nga mga ano. Nga mga dokumento nga hinanggan ako niya. Ay, nako ka naman talaga. Ay, so, doon din eh. Basta, at least, no? Yun yung mga bagay. Nakadugang mas ato niya ihibago-baga nga next time nga may mga ganun niya mga sitwasyon, may mga informasyon ka man. Kasi yun niya nagahamba ko kinyo nga. Hindi man ni mo masairan do mga bagay-bagay once hindi mo ma-experience. Samba ko ganito pala, makararayat agalaroan nga proseso, right? Agalaro mga gakaganabo, no? Bang personal mo gid nga makitaan, ma-experiensyahan do niya mga bagay nga imagine mo, raana nga ginahi mo, araana nga ginatiis it aton niya, may kigmanghuran, gabi-gabi gidrong mga magayo, no? Nga, although, siyempre, actually, ito lang maduman, ito, raya matara ako niya na ilaan. Sa pilang adlaw na ako niya binalik-balik na sa Animal Bite Center. Although, may mga naulihi, may mga naunam, pero gina-prioritize, gidmatanhan daro mga senior, mga buntis, o what I mean, mga may mga PWD. So sandag mat agina una tawag bisan uli sa dait abot kiti maintindihan mo man kay mga dapat may andat agani nga lane gid ana ron pero since nga isa lang man rong agmadali man lang actually madali man lang rong mag-inject wa gani guro it wa gani sang minuto diba wa gani sang minuto pag inject imo then guwa ka naman na so gina prioritize rong mga ano dung mga gina priority rong mga senior yan so maano mo man, masairan mo man doon siya pero yung tao. Riba nga mga nagapila, nga reniklamo, nga kinumod. Sa isip na akong, eh, di ba, kumod ba ikaw kay... Huwag ka lang nga tawagon ka, eh, kay ito man rin. Huwag ka lang nga tawagon ka kay latanan man, gusto man niya mauna. Kaya linon mo kay may mas nauna pagigay mo. Di man mo pwede nga turuan kung ano rin ginaubright aton niya mga nurses and... staff na sa provincial kay siyempre saan dapat na nakasayod. Pero siyempre, kumbaga, may edge ka ginmat imo kung siyempre kung may kilaga ikaw, something like that, no? Normal man lang man doon, di ba? Normal man lang man. So, dapat mga amigo ka man. Tigo ka mga amigo, katigo ka makisama. Kaya, nag-gina-shoutout kagid ng mga taga, ano ah, Animal Bite Center. May last, ano pa ako? Last, inject pa ako sa November 3 pa. Ay, nako, thank you so much, kid. But anyways, yun lang naman. Gusto ko lang man doon niya i-share para may inyo man niya kwan. Nga ba si Iro ibabaga, although ibaga, siguro iba nagapanguta naman, kinangan pa namo niya mag-ano, nga mag-agit, malasakit, kay may amon man nga PhilHealth, agro-PhilHealth man, di ba? Arong provincial hospital man, accredited, di ba? Accredited man sa diet ng ano, it ng PhilHealth, haman it, hindi masabat it PhilHealth, doon amon niya ano, ng vaccination, yun pala may category. Doon ko lang dinalaman na may category. Ako, ano yung mga category na ibig sabihin ng mga category? Yung nga, pag magpatawag it another press con kararong doon PhilHealth, at least yun siguro mas i-clarify, no, rong doon yung mga bagay. Kasi kung in general lang, kung nakalamsam lang yung information, si pirong tower at ang pagkasayod nga makaroon lang ana, pero may mga kailangan pagali, may mga makaroon, nakaspecify gali rin doon yung mga binipisyo, no? Or packages nga ginatao, ginama-avail mo sa PhilHealth, kung naka-include sa rundo niya klase ng kategorya. Ay, sige ah. At this is ay sinotas ko nagtaliwan sa oras si talas dos mga pelangga. Sa at nga pagpanumbalik rato niya topic of course. Ah, okay, sige. Inyo nga mga ano, inyo nga mga greetings. At ano tanan pagpanumbalikan oras atin sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, mag Gold Eagle Beer.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapit ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

saksak na pagpangalaga at mga pelengga, may 27 minuto siyon. Nagtaliwan sa oras it alas 2. Sa ato niya mga suki nga mga tagpayamati, particular gano'n sa may mga taga-barangay bye-bye. Sa ako niya pinalangga nga barangay. Yan. Una sa ako niya mga kasimaryo, may daigid nga hapon. Una kinitinan-tinan. Well, syempre sa ato nga mga kasimanwa sa Banwa it makatugod afternoon. Nanay Chita, sorso na sa may barangay Undoy Nay. Good afternoon, Gid. Sa Bilog nga probinsya it Aklan, 327 barangay ron. Thank you so much gid sa inyo nga pagpasahilo sa amon yung programa. Itradyo todo particular gid sa program natin makaroon nga pang orason. Abugid nga sagamat sa inyo nga oras, ag chimpo o chimpo ag oras nga gintao sa ato nga pagpangalaga. Chill-chill lang kamuuna. Sagamat gid nga kami ako rin yung ginapamatian sa makaroon nga pang orason. Sa mga nag-monitor, sa itang mga radyo, sa itang mga stereo, sa itang mga telebisyon. And well, syempre, sa mga nag-monitor sa itang Facebook, sa Facebook Live. Itradyo todo, Aklan 88.5 FM. Thank you so much, Gid. Kinyo tanan-tanan sa ito nga mga kaiting mga probinsya. Hello, good afternoon, mayong hapon sa inyo datanan. And thank you so much, Gid, nga nakalabot man ang amon yung programa da sa inyo nga probinsya. Worldwide niya daan. World Wide Web. Nang dahil sa internet. Nang huwag niya salamat ha, sa mga kasi sa aton nga mga ano amigo, amiga. Diri sa party sang Visayas. Ah, sa rehiyon sa East, Panay Island, Western Visayas. Timayong hapon, kids sa inyo, tanan-tanan. Sa mga aklanon, nga nag-rapta sa bilog ng Pilipinas and all over the world. Mga OFW naton. Nga mga aklanon, sa inman niya parte kong kalibutan, may daigid nga oras. Kinyo tanan-tanan, thank you so much, gid, sa inyo. Nga pag-monitor sa pagpangalaga, dahan, gid, kamuuna sa inyo nga mga ginatrabahuhan, nga mga nasyon. Clap, clap, clap, gid, akinyo tanan-tanan, ha? And of course, sa tununa nga mga viewers, sa listeners, sa may Kalibo Shopping Center, may daigid man niya kahaponanon, sa mga taga-Kalibo Public Market. Parang may ano kayo, may partial opening ba? Ano ba? Sa darating na 30 daw? Oh, wow, basi kung nagpaasahon yung marong aton. Pasalig guman ba ano? Ro aton yung mga negosyante kay according to them. Kung pasailuhon, gidman senda. It, first, it lugar sa bagong Kalibo Public Market. Kasi nandang sabay-sabay sila, no? Pero according sa mga information of the days man sa mga na-gather ng information, itradyo todo sa mga interview, sa aton nga mga, sa aton nga LGU, nga, may partial, ano lang anay, no? Pag occupy sa first floor or ground floor, itindahan, and then the second floor, third floor, may ongoing, buko na kaya delikado ron. Diba? Nga may mga nagapanarabaho pato sa ibabaw and then may nag-ooperate yun niya sa idagom, no? I don't know, no? So hopefully nga magiging fully operated na rin itong Kalibo Public Market nga makabangon-bangon man ng pilo kung ato niya mga negosyante nga una makaroon niya nagapuasa kag nagapugait sa andang temporary nga mga pwesto sa may San Lorenzo Drive. No, sa pwesto nga di nadama rong convenience on their part, no? At the same time, pati man sa mga nagapamakag rong convenience so hindi ka timo ganahan maglibot-libot tuod lang gid, hindi ka timo ganahan magano maglibot-libot sa Kalibo Public Market kung kapanindahan ikaw. Kay hindi ka mag-enjoy. 'Di ba? Eh, una tanga market nga, di ba sa ibang mga lugar, may una tanga market nga. And hopefully nga, kasi temporary mo lang man yan, ano-ano man, Timothy Talils. Temporary nga, ni. Oh, sige. And then, I mean, kahit temporary sana man, yan, doon convenience, hindi ba makita nagpangayog, hindi yung parang sa mall ka nga, supermarket or what, yung convenience, yun, baga it mga, ilang taon na ba yan dyan sila? May 2 years na ba dyan sila? Diba? May dalawang taon na ba yung
temporary public market nga una sa ano, sa San Lorenzo. So isipa bagaro ana nga pagtiis man ko aton nga mga negosyante, yung iba nag-close nung ada nga business. Iba gid pangwasak ko niya ni ada nga mga payag-payag kay hindi di nila ma-survive, no? Rong pagpamaligya una because maliban gani sa malisodong pesto, di kay kuan gid eh, di gid nanda makup up rong anda nga mga expense, may mga gulay ro ginabaligya mo, pero gulay may expiration gid ra kabuhi karon. Di ba mga dahon-dahon niya ron? Mga 2 days, 3 days, yun, guugon do, no? Mga gulay. 2 days, 3 days, yun, guugot, ana ron. Okay lang na, kung rin mo ginabaligya mo, wat talaga, kung mga grocery, okay lang, no? Kahit pa paano, pero yung mga gabaligya, habit mga gulay, mga uga ko talaga baligya mo, bisan binugan ka pa dyan, kay, di ba? So, doon yung doon, ano man, doon, mabudlay rong, ano man, doon, masubo man sa park, at mga nagasin. But anyways, hopefully, no, nga, dong October 30 nga ron niya gintao nga petsa from the no other than the local chief executive, the honorable mayor Jory Socro nga, di ba? Pero I don't know kung masaylo dong iba, no, kay kung gusto nandang sabay-sabay sila nga magsaylo tanati paano ba kay kung hindi pa gid fully operational dong area, kung hindi pagid ma kay temporary occupancy permit pa lang man yata kay may ginatrabaho pa to sa ibabaw o paganito na kita ko sa mga nag-post sa social media nga mga video yung second floor pa hindi pa masyadong ano no o pagid na finish rong mga ano rong sagog ay nako. Anyway, sige ah, 30 pa man to, may 18 dias pa oh. At 31 pag palagi kita. O 32 pag may 18 days pa no. Nga eh dapat tun gin ano ron gin waswasan yun itrabahador para maabot gid rong 30 nga target date no. Itaton nga LGU nga mapaokupahan yon sa mga negosyante nga halin igto sa temporary public market. Rong ato nya kalibo public market nga mabuhay go nya nagahawat-hawat yun ra paginhawa. It mga negosyante nga makasaylo di karon sa lugar nga ron para makaguginhawa man sanda it magawig-gawig. Agay papana matamat man nga makabangon do anda nga mga pilok sa mabuhay go nya dinag-on man nga kabug-at bangunon dong pilok igto sa area. It ana ano, temporary public market kaya kung umugan, buhos man. Ay, nakung anaman talaga, oo. Sa aton nga mga viewers and listeners, sa mga terminals, okay, may agad nga hapon. Sir, nag-Western Side ko at nga Provincia 8, Aklan. And sa aton nga mga opisina, gobyerno man or privado. And of course, sa aton nga mga eskwelahan na kayo na speaking of school, in-invite gala ko kaina to sa eskwelahan naman to sa bye-bye regarding sa bais sa bye-bye Alibagan Integrated School kay since ako rong SPTA president at bye-bye Alibagan Integrated School, so may ginpadaga abing nga memorandum rong Department of Education sa mga schools principals, sa mga schools school principal regarding sa ano nga raho sa andang memo nga may mga dapat sa ano kaina sa andang ginpatigayan yung flag raising ceremony at school, may mga short talk nga gin ano no nga gin nga gin impart man sa mga estudyante regarding sa bullying since maabuon nga mga sitwasyon ag mga happenings or mga nagkaganabo nga bangod sa bullying, no? Nga nagkaganabo sa mga eskwela, nagiging cause it gulo gamo, o diba? Mga eskwelahan, mga involved, mga estudyante, mga minor de edad, pagpamaril, o mga shooting incident nga nagkaganabo sa mga eskwelahan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Pasagamat nga ni kita mataya sa Aklan, no? Ay bukod ito pareho sa ibang lugar, ibang probinsya, nga may mga makaroon yung insidente, yung mga nagkagamatay, ginagingani nga mga estudyante, no?
So, ro mga natumod ka to nga mga cause is because of bullying, no? Pagpang-bully it mga sa mga estudyante, kapwa estudyante, something like that. And then, do yun do.

ikaw nga ginikanan niya ni isang bilog ang ringunga, hindi mo pang badisiplina. Di ba ka? Realidad. Pero mga teachers natin, si parang dagi na atubang 40-50 ka estudyante, magkakaiba ang personalidad. Di ba ka? Magkakaiba. Kaya magkakaiba man upbringing, magkakaiba man ang pagdisiplina at mga ginikanan sa mga inunga. Oh, sinurong, grabe yung pagiging ano, no, nung dung mga teachers, nagiging ano na yan sila, dapat nagiging sponge na yan sila. Kaya sila lang absorb ng absorb sa mga kanya-kanyang personalidad, nag-attitude ito niya mga inunga. Ama ko muna dang ideal, ruduyin niya ro niya, nga ano, nga mga klase it mga inunga, adlaw-adlaw. Diba? May pasaway, may una matanang kapamati, may matino, may talagang, may ano man, may pasaway, gitana rin eh. May suplado, may suplada, may bastos. Oo. Realidad aron sa ano, sa nagkakaganabo sa eskwelahan. But, maximum tolerance man na gina-operate at ang estudyante at ang mga maestra kay hindi man nila pwedeng pagsalitaan ng masakit nga mismo sila akusahan at pambubuli. Diba? Kaya gina-advocate nga ninanda nga dapat free from bullying rung mga estudyante sa eskwelahan. Dapat rung mga estudyante, agro mga maestra, mga estudyante, rung dapat rung environment, magkakaibigan, magkakampi. Kasi kung nambuli ka, may kalaban ka, ano? May kontra ka, may kaaway ka kasi nambubuli ka. So dapat rung environment at eskwelahan, magkaapin rung mga estudyante, tanan kay... Kung hindi yan magkaapin, mag-aaway yan. Kung hindi yan magkakampi, mag-aaway-aaway yan. Hindi naman masama ang magiging matapang, pero ang tapang, yung tapang na hindi ka nang aape. Lalo-lalo sa mga estudyante. Yan ang mensahe ko sa kanila kanina. Oo, okay. Bukon it biro, bukon it hangal, ngari mo nga o nga mangin biktima it pang-bully. Okay? Okay gat aran kung nag-voice out imaw. Okay gat aran kung inyo nga mga unga nagasugid kinyo. Or nagasugid sa andang nga mga maestra, sa andang maestro or advisor, or may andang ginasugiran nga ginabuli sanda. Yung katigo mag-voice out, baga? Eh paano kung hindi? Ay may una ang mga unga nga hanggat kaya nandang tiison ginatiniis at anandero pambubuli, no? Up to the point na hindi na nila kayang tiis yung pambubuli, nag-burst out na sanda, di karon doon, rin doon mabudlay. Rin mabudlay kung rong ginabuli is mga manghipos nga hindi kantigo mag sugid. Kaya kung maakig ron, grabe. Sobra-sobra man doon akig karon nga andang mabatsagan. Bisan sinuman, gani nga rung mga ginikanan, gina-encourage gid, nga talk to your children. Tanungin nyo sila. Kumusta man? Hindi man siguro kailangan gid araw-araw. Kung pwede nga lang araw-araw mo silang kausapin regarding sa school. Ano nagkaganabo? Kumusta man rin imong performance sa school? Ano man rin imong activities? Ano rin nagkaganabo? Ito, hindi ko naman yan nagagawa sa anak ko. Ibang mata nagasugid ka ako. Diba? Oo. Oh. Kasi sa'yo gumanda ako nga, performance ka ako nga nga kay, pagkitan mani mo sana nga mga grades. O diba, wamatbagsak, matataas yung grades. Mini nga, nagapaninguha sa pag-eskwela. Ang ginamin ko is, may mga sitwasyon kong amat, ag nagasugigid arang unga nga ron niya. Rung matara akong, rung gitara ako niya, gina-ka-proud mata sa ako niya ron niya unga. Ay, kung ano takaw na anay itong na-experensyahan sa gwa, like, hindi tayo makomportable, gasugid, gitana rin imaw. Bisan may mga, like, may mga naghahambag at ang aron ka na nga. Siyempre, siguro na nagwapahan, gitmataman ka na, or may ragawa sa matabi, may dagagaw, gitmatana. Pero kung uncomfortable tayo imaw sa mga ginahambag ka, nagasugid, aron imaw ma, may naghihinambot, abaga man akakon, it makarahuwat, aman ako niila, kapamati. So meaning, feeling tanana nga na ano tabo imaw, medyo feeling tanana na babastos ta imaw. Nagasugid, gitaro.

Imaw. Doon tamat ako nag-open up at kinyur inyo mga unga with regards to that. At least, naano nyo ba, na-address nyo ng problema. Bisan wa kinyo gapangutan na, pero nag-open up kung ano raan na nga nabatsyagan. Pero kung uwagit, anaroon gita rin mabudlay. So, kung uwagit, kung uwagit aninyo rin na-experience inyo mga unga nga nag-open at makaroon yung klaseng istorya, pangutan anyo? E basi kung nagasagad, gita ka mo itsalig, makara-makara, bayawong pinta, pagabot ituras, nakibot ka unang involved na sa gulo. Involved with imauto sa kung anong klaseng mga trouble sa eskwelahan. So, wag nating hayaan na magkusa silang lumapit, eh kung hindi naman ganun ang attitude at inyong mga unga, wala kang mapapalang magulang. Maliban kung ikaw mismo nga ginikanan, do mag-initiate it ng ano, mag-initiate it, move, nga magpangutan na ka na rin eh, kung magkumusta, kumustahan nyo man inyong mga unga. Diba? Kumustahan nyo man. Kumusta man ang dangang pag-eskwela. Kumusta man ang dangang adlaw. I-congrats nyo man, i-commend nyo man kung nagtaas ang dangang grades, nakabuo sa that recognition, nakabuo sa that award. O, diba? Bisan hindi kayo sweet sa mga anak ninyo, i-applause nyo man ang dangang performance, ang dangang na-achieve. May pakita man ng support, baga. Although, sa inaintindihan ko man doon iba mga ginigana, hindi naman ganun ka-open man magpakita it andang, acknowledgement sa andang achievement ko, andang mga inunga, pero alam nyo kahit yung ganyan mga bagay, gusto mo doon yung mabatiin at yung mga inunga, ma-feel man andang proud kita nga ginikanan sa andang mga na-achieve, even sa andang mga grades, no? Yun bang ipakita kimura andang report card nga nag, hindi ka pa malipay, ikaw niya puro line of 9 dong grade sa imo nga unga. Sa first term pa nga, puro line of 9, hindi ka karon mga malipay. See? So, ano nyo man? Dayawan nyo man o inyo nga mga, hindi lang dayaw nga para ano, dayawan nyo man nga coming from your heart bilang ginikanan kay kinanggam mo din ato nyo mga unga, ma-feel man ang dangam, you're really proud of them. Nga ginapabugaw nyo man sanda, nga proud man ka mo nga may na-achieve sa dasatang eskwelahan. Huwag nating hayaan lang na ganun lang kay nakasanayan naman manang ganito. Waman, di ba? Pero kahit once in your life, grabe once in your life talaga. Kahit minsan naman, no? Nga maipa-feel man natin sa atong mga unga, nga gina-appreciate yung maro andang nga effort. Di ba? Nga gina-appreciate yung maro andang nga pagtinguha sa pag-eskwela. Ay, naku nga naman talaga, oo. Ay, Diyos gina. Alas 2:46. Rungatan nga oras-oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1. Kung naod na ano mga naganahan. Atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng kasamang masarap kasama. Tuwing kayo po'y nagkakape, walang oras yan. Walang pinipiling oras. Basta gusto niyong magpangapi ka mo, but make sure nga rin yung ginainom nga kape is More Power kay Said man kita. Nga rin More Power may mabahugid nga benepisyo sa ato ni Ikamayan Itigawas. So sa mga nagaduha-duha gihapon, sa mga nagapatiki-tiki gihapon, mabakal hindi, magbakal ka nun. Huwag kang nagpatiki-tiki kay amo man gihapon, tagpagon, bakalon kung may mga patiki-tiki ka pa. Ibig sabihin, you are interested. So, wag mo na ipadaan sa he loves me not. So, hindi mo na pag ipadaan sa sana nga petals si santan kay kwan. Santan nga bugak ba? He loves me not. Mabakal hindi. wag na ganan, magbakal ka ron kay wa madunit magain nga dugot sa aton nga gawas, kundi mayad kita karon daan ang epekto sa gawas ta. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available una sa Banwa Itnabas, sa Sinano Yaroy Dress Chicken and Frozen Foods, sa Nabas Public Market, Joy Joy Store sa Tangalan Public Market,
Bilyones Store sa Makato Public Market, Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market, sa Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, una sa Maypas Drug Store, Poblasyon naman siya, Carl's Pharmacy sa may Bulwang naman siya branch nanda. Along the highway, kunya kahalin karon sa ano, sa Kalibo, bago lampas yung Gidron Imauit, crossing, welcome to Bulwang. Yan. Di ba may arco rin imaw? Rung Bulwang, nga pasugod. Tagsa Mauro's Restaurant, pabulwang karon. Diretsyohon mo sa unahan, di karon doon Carl's Pharmacy. May una rin imaw nga, may una kita karon nga, More Power Coffee. Iya sa Banwa at Kalibo sa shopping center, pili yung kamuna sa ANC drugstore kung magapit ka muna. So, inaroon imaw ato banggit, tabok it ng cellphone nandun or kaiping. Basta tabok kang git imaw na it Pilipino Baker doon itong landmark di karon tabok kang git. And Carl's Pharmacy, inaman mismo sa may shopping center. Iya man doon imaw area sa may kaiping yata it bantingin. Di ako napasal sa may kanto and then may butika ni karon rung Carl's Pharmacy. Iya sa may Martilino, dong Trahi Pharmacy, dati ron imauna nga footstep. And sa Regalado, una sa St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, pili ang kamuna kay tatlo aton una nga partners. Sa ano, sa Mabini, rong Vitamed Pharmacy, Nia's Drugstore, ag Tia's Pharmacy. Rundoy niya tatlo ka mga butika, rundoy niya aton yung mga partners una nga pwede makabakang itkape. Sa may Pook area, sa Jaime Cardinalsin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, una sa All-in-One Convenience Store before mag Kalibo International Airport. Iya sa may Banwa Itbanga sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, sa Tesna Car Store, una sa may Madalag Public Market, Neck Store, Libaco Public Market, and of course, sa Pukid Store, sa Altavas Public Market. Yan po ro aton yung mga partners. It aton nga may una, nga baligya, nga More Power Coffee. So, meron pa bang rason para hindi ka makatikim ng More Power kay mas ginpagapit yung ginkinyo rong produkto para mas convenient on your part, mas less rong hassle sa biyahe kung magpakalibo ka pa, unless kung may paganawon man kami sa Kalibo, pero kung paano ka magkalibo para gamang mabakait kape, sa na-mention ko nga mga lugar, taga-una ka mo, tiuna lang kamo sa andang mga stores magbakal, sa andang store magbakal. Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

0: 21 minutos yung nagtaliwan sa oras na last. Rakan nyo yung prepare ka topic. Wow, manako dahil. Hinagaman man kita. Ay, pasensya ha. Ganyan din yung city tales nyo kay... Sa inyo man ako makaumpisa. Ako't istorya nga na dire-diretso. Man ako na ilang putuon. Abi nga, ano, no? Basta naganahan ako mag-istorya. Istorya kita. Ah, may mga greetings sa kita. May pa-shoutout. Pakaina pa. Aki, nagahugat rong aton. Yara nga mga... Aton nga mga palaot watchers, gusto mag say hi. Santa nga mga friendship. Hello Kaiser. Cloudy de la Vega, good afternoon. 48 minutes ago na nung ana nga message. Ma'am Betbet sa Germany, good morning, ma'am. Have a blessed Monday everyone. Ako nga hipag nga gwapa kay Ate Baby una sa may barangay ba Albasan. May dagit nga hapon te. Ako ay Tita Lil sambay ni ano. Hambay ni Ma'am Betbet. Hi, kapag pumasok ako sa supermarket, tapos ang haba ng pila, sangkiri man lang ang bitbit, nagahinyo gid ang karon sa nagapila kung pwedeng mauna ako. Ay, wala problema, basta nagahinyo. Ag kung magpasugot man lang, ma'am, hi. No worries, gid ano, basta si Inma, no? Lalo pag mga ano, no, medyo nakakatanda naman, eh, pagbigyan na yung mga ganyang, ano, gid abi, di ba ga? Yung security, iman na matuod, rogin na ba? Ay ko naman, yung una, matabi ngon, ma'am, nga, huwag kita kapasingit. Huwag kita na, di, ano mo, di, sa itsurat agagay, medyo matahap, at imo agagay mag-approach ba? Kaya, no choice ka, kundi, ante, kagid kung ikaw sa pila, di, huwag kagid sa ibang pila rin eh, no? Bisan, but there's no harm in trying naman, no? Di ba? Basi kung na misjudge mo na roan ang itsurag, pwede naman pala, okay naman para sa kanya magpasingit, or mauna ka, di ba? Kasi minsan, di ba? Parang aloof ka rin niya mag-approach kung iba yung ano, iba roan ang, ano nga ito? Iba yung anang, outright anang itsura, parang ikaw mismo nasi-sense mo na parang mahirap kausap. Yun pang papaunahin ka pero iba yung mukha, di bali na lang. Ay, naku nga naman, oo John. Kasi nag-ano kami, nag-relive kami kay, naka part 2 kay Kaina, abi naghina ro internet. Anyway, sige ah. Ma'am Rosie Iso, good afternoon Titi Lias. And God bless. Thank you so much, good Ma'am Rosie. Good afternoon, good una sa ato niya mga kasi Mario. Wow, nakakasi Mario sa barangay Andagaw sa Kalibo. Oo, nawala yung greetings mo. Kaina, nangawang ano. Kung wala mo ka na dyan yung greetings, imo pa man hauna, Kaina. But anyways, no worries dyan ah. Na, ano, taman Kaina. Said ko man niya, inakakaina na una kagin. Good afternoon, good. Pasensya, good. Hindi ko na maisingit ng ato niya topic since we are running out of time because it's already 2:55 in the afternoon. Guntong ato niya oras. May hinaga pa man, ah. Marami pa tayong araw at oras na pagsasamahan sa ato niya programa kay Dro Amon Abi nga ano, na, nag, ano kami, nag, nag part 2 ipag live rung ako niya partner kay Inabi. Nag ano gid no, nag... Naduga rong internet. Yan. Pero okay naman na. Okay. Okay naman na siya. Alright. Sige. Teka eh. Sipot-sipot. Naging man siguro nato niya greeting. So, umanit nagpag-greet. Wow, umanit nagpag-greet. And wag man kita 8 oras, mga palangga. Sa ato niya pagpangalagad sa makaroon niya adlaw. It, Lunes. Pizza 12 kon kita. Sa bugan it Oktobre dagon dismil 21 is. So until tomorrow na eh, oh yan. Until tomorrow na magahililibati. Ano ra may pahabol si Ma'am Betbet. Pero kung ako pinapauna ko ro gabitbit it sangkire. Ah, oh, makaman ako ma'am. Pero kung pareho man lang man amo niya sangkire nga ginabitbit, okay lang naman siguro nga magsunod yung man kami kay security malaman ako niya. Pero kung medyo 10 items ako and then ana mga 1 item, pwede pa man siguro nga paunahon ko. Pero kung security malaman, madali malang sa counter. hindi yun nagpa-perdi. Hindi, ano ba birthday? Sige, asa may nalipatan pa ba? Kuwang gina siguro ko talipatan. But anyways, thank you so much gid mga palangga sa inyong nga pag-ibas at nga pagpangalagad. Makaroon nga adlaw ita Lunes sa programang Palautwasan Mo. Of course, and still, with your masina jahon! May mga ulit. Your beautiful and cute Tita Liels de la Cruz. Nag-aiwan gid ako it mayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong nga pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Nagausoy baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: sa pag-retiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension.

0: sasagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Para Multi-Purpose Cooperative.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
4: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abi, roi mo sikreto, kakol.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako sulod-del. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya

0: Jewelries, Delmabel Pawn Shop and Jewelry, kun magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinilaka.

0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Maris pa, kambuon na. Nagpasalamat pa ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
3: I see.
2: Patuloy pa ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
1: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
6: Kami!
5: Meron!
6: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
7: Araw-araw.
5: For longer life.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agwide advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Rojejm Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
6: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Go! This is my radio.
14: Hit after hit.
13: I love this station.
14: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katulad.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
5: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
4: ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating malalo doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating namang paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaibigan, tawag na po. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Kwentuhan tayo sa inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po naman ng ating rice coffee. Siyempre pa ang inyong po naman mga katanungan kung meron po kayong agam-agam na nasa inyong po naman mga isipan. Ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung magkakwentuhan po mga kaibigan. And speaking of pagkakataon po pala mga kaibigan, nais ko lang pong ipabatid sa lahat po naman ng mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa gawi po naman ng Mindanao. Kasi po mga kaibigan, yung mga gusto lang ha, yung mga gusto pong maging parte ng ating po naman yung pong gustong maging distributor ano po ng ating po naman produkto. Yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao na may mga butika, may mga pharmacies, may mga drug stores, tindahan, grocery stores at gustong maging official distributor po naman ng ating po naman produkto. Yung mga kinukulit na ng ating po naman mga kababayan, eto po ha, pwede po kayong mag-contact po mga kaibigan sa 0920-929-6657 po mga kaibigan. Uulitin ko po, 0920-929-6657. Contact nyo po yan mga kaibigan para po naman maging bahagi na po kayo ng ating po namang team. Sakali man pong nais po ninyong malagyan ang inyong po namang mga butika, mga pharmacies, mga drugstores dyan po sa gawin po naman ng Mindanao. Dahil papunta po dyan ang ating po namang mga delivery team para malagyan na po dyan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy dyan po naman sa Mindanao. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Elma po. Elma po ito dito po sa Dumaguete.
0: Elma, okay, ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo, Nanay Elma?
1: Ano po, 42 po.
0: 42, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Elma?
1: Pwede po ba ako magtanong po na, pwede po ba ako makainom? Kaso lang, buntis ako po.
0: Pwede po, Nanay. Wala naman pong problema. Wala pong problema. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong nga po ito sa magandang kalusugan po ninyo, pati po ng inyo po namang baby. Wala pong problema, Nanay.
1: Ganun
0: yes.
1: Po ba?
0: Yes po. Wala pong problema. Okay?
1: Ay, salamat na boy.
0: Okay, thank you very much po, Nanay. At balitaan niyo po ako ha, sa mga susunod na araw, Nanay. God bless po.
1: Sige po, salamat po.
0: And congratulations po sa inyo po namang malusog na baby.
1: Sige po, salamat po.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Elma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat. Si Nanay Elma ng Dumaguete, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan, itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Again, uulitin ko po yung numero na pwede po ninyong tawagan doon po sa mga kababayan po natin na dyan po sa Mindanao na meron pong mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ito na yung pagkakataon na kayo po'y makapag-order. Ano po? Ah? Kasi papunta po dyan yung ating po namang delivery team. So, ngayon ay yung pagkakataon. Tama-tama. Para po naman malagyan na po dyan sa inyo. Sabi ko nga, lalo yung mga kinukulit na po ng ating mga kababayan dyan sa mga butika po ninyo. Naghahanap ng rice coffee. Ito na po yun, ha? Number 0920-929-6657. Tawag na po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Kuya Boy, si Anthony po to. Si Anthony pala, taga Delphin Albano.
0: Delphin Albano. Saan pong probinsya yon?
2: Dito po sa Isabela po.
0: Isabela, okay po. Ilang taon na po si Tatay Anthony?
2: 32 po.
0: 32, Kuya okay. Boy. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Anthony?
2: Nakikinig po kasi ako, Kuya Boy, sa kanyo. Kaya nga, nakailan na pong karton po kami.
0: Nakailang karton na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan kung meron man nung mapakinggan po ninyo yung ating rice coffee?
2: Nung kwan, Kuya Boy, tumitigas po yung sigmura ko. Nung nakailom na po ako, naka isang karton na po, medyo nag-okay-okay naman na po. Awa po ng Diyos.
0: Very good po, Tatay Anthony. Ano yon? Yung pagtigas po ng sikmura po ninyo, hindi nyo po ba yung naitanong sa doktor, napacheck up man lang?
2: Wala pa po. Hindi pa po ako nagpacheck up. Tinisting ko po itong rice coffee po. Ang ganda po.
0: Umokay naman?
2: Umokay po. Nakakaginhawa na po.
0: Very good po, Tatay. Maraming salamat po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
2: Kwan po, minsan po, hanggang gabi po, tatlo.
0: Tama yon, tama po yon. Bukod po doon sa naninigas po yung sikmura po ninyo, sumasakit ba yon? Masakit? Masakit yon?
2: Opo, sobra pong sakit ko yun, Boy. Hindi ko po matis po yung sakit niya. Kaya nga, bumili po ako dyan sa tumawini po ng rice coffee po. Sinubukan ko po, yun, hanggang nagustuhan ko po, bili na po ako ng bili.
0: Tama po. At nung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, ano po yung napansin po ninyo? Ano po ba kayo? Nagbawas kayo? Or ano po yung napansin po ninyo?
2: Hindi naman po, Kuya Boy. Ang napansin ko lang po, medyo nagbago po. Ang laki pong pagkabago niya. Hindi na po sumasakit.
0: Hindi na sumasakit. Very good po, Tatay. At least ngayon, ibsan na po yung problema po ninyo. Kapag nasakit po yung sikmura po ninyo, Tatay, yung naninigas, masakit. Hindi kayo makapagtrabaho? Opo. Hindi kayo makapagtrabaho?
2: Hindi po. Kasi pag sumasakit po yung sikmura ko po, Kuya Boy, pati po yung kamay ko tumitigas. Pero nung nakainom na po ako, nakaisang karton na po kasi ako, nag-okay po siya.
0: Very good po. Very good po. So ano yun? Apektado yung pagtulog po ninyo noon? Hindi kayo makatulog? Kasi pati ba gabi, sumasakit yung sikmura po ninyo?
2: Opo, pati po gabi. Sumasakit po, pero natesting ko po to. Kaya nga, bili po ako ng bilay. Pero, Kuya Boy.
0: Po.
2: Dapat, Kuya Boy, dito po sa Kwan, sa may Delphin Albano.
0: Oo.
2: Dito po sa medyo malayo po yung tumawi.
0: Okay. Wala pa dyan sa Delphin Albano ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay, sige. Noted. Pero may mga butika naman po dyan sa inyo.
2: Mayroon po.
0: Okay. So, malayo yung Tamawini. Pero yun yung pinakamalapit sa inyo na lugar para makabili ng ating rice coffee.
2: Opo, Kuya Boy, malapit lang po. Para bibilan ko po sila nanay tsaka tatay ko po.
0: Dapat lang. Opo. So, gusto nyo na dyan din sa Delphin Albano, malagyan din ang ating rice coffee, parang ganon?
2: Opo, Kuya Boy, sana nga po ganon para medyo malapit na po pagbili ko.
0: Pag ano, halimbawa galing dyan sa inyo sa Delphin Albano, papunta ng Tamawini, malayo po ba? Mga ilang oras yung biyahe? Hindi naman.
2: Kung po, pag Delphin tsaka Tumawini po, malapit po yun.
0: Malapit naman?
2: Opo.
0: Namamasahe ka pa para makabili ng ating rice coffee?
2: Hindi po, Kuya Boy. May sarili po akong motor.
0: Mga ilang oras yung biyahe? Motor?
2: Pag dito po, sa aga, hanggang San Antonio po, mga 30 minutes.
0: Mga 30 minutes, opo. Sige po, tatay, at papaabot po natin sa ating mga deliveries at baka po magawa ng paraan, malagyan po dyan sa inyo sa Delphine Albano para kahit po papano, mas malapit na at hindi na kayo kailangan pang mamasahe o kaya gumastos pa sa gasolina para lang makapunta doon. Pero, tatay, basta po ituloy-tuloy lang ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yung sinasabi po ninyo na pati si nanay at si tatay ay mapatikim niya na po ng ating rice coffee para po sa kanilang magandang kalusugan din.
2: Opo. Salamat po, Kuya Boy, pag may andito na po sa San Antonio.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Sir Anthony. Sir Anthony, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas nakikinig sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Ang masasabi ko lang po, Kuya Boy, ang mga nakikinig po, bumili na po kayo kasi maganda po talaga sa kalusugan po natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Boy na mayroon yung rice coffee.
0: Maraming salamat. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at tinugunan po ninyo yung ating panawagan na uminom ng ating rice coffee para po sa magandang kalusugan. Tatay Anthony, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kuya Boy. Pati rin po kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless. Mag-iingat po. Maraming salamat.
2: Opo.
0: Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Yung inaanap mo kagabi.
0: Si Tatay Inong.
1: Ay, sinamaan mo talaga, Kuya Boy. Ay, matalino talaga si Kuya Boy.
0: Tatay Inong, kasi may naghahanap sa iyo kagabi. Sino nga yun? Si ano? Nanay Winnie.
1: Oh, may itatanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: Ano ang magandang balita tungkol sa rice cookie?
0: Ano pong magandang balita?
1: Oo, tungkol sa rice cookie.
0: Ano po yun?
1: Yung kagabi nga na pinag-uusapan ninyo ni Winnie.
0: Ah, okay po. Magandang balita po, Tatay Inong, dahil gusto ka daw po
1: ano
0: kasi gusto ka daw po kasi makaka-textmate ni Nanay Winnie kagabi.
1: Oh, taga saan siya?
0: Kundi po ako nagkakamali, taga Iriga, Camarines Sur.
1: Ay, Iriga.
0: Oh, 60 years old, Tatay Inong.
1: Ah, 60 years old. Senior na.
0: Senior na din.
1: Taga Iriga pala yun, Kuya Boy.
0: Opo, pero ano daw po siya? Fighter. Parang ano po, boxing.
1: Fighter. Ako naman, palaban naman ako, Kuya Boy.
0: Tatay Inong, ang tanong lang naman ni Nanay Winnie, kung umiinom daw po kayo ng ating rice coffee.
1: Ay, oo, araw-araw.
0: Araw-araw. O ano daw po yung ano, gusto kasing mapakinggan ni Nanay Winnie kung ano daw po ang kumbaga epekto po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee.
1: Oh.
0: Ano daw po yung nagawa ng rice coffee?

0: gusto niyo daw makausap po kayo at makatext mate.
1: Oo nga. Paano makausap?
0: Oo nga. Hindi nga. Oo nga. Hindi niya nga ibinigay yung number. Hayaan niyo tatay at baka po tumawag para, di ba?
1: Mamayang gabi, Kuya Boy. Opo. Huwag nagtawag. Ingiin mo yung number.
0: Oo, okay po tatay. Sige po.
1: At saka, pag tumawag, ibigay mo itong number po.
0: Okay po tatay.
1: Oh.
0: Sige po, at papasave natin. Kuis, pasave natin daw yung number ni tatay. Bibigyan natin
1: kayo
0: ng
1: number ko.
0: Papakuha po natin, papakuha po natin tatay.
1: I-save mo itong number ko, sasabihin ko.
0: Okay, sige. Sige po tatay. Oh. Wait lang po at kukopyahin natin.
1: Hay nako. Tatay, 09.
0: Wait lang po tatay, wait lang. At papaano natin? Nako. Mukhang ako magiging ninong nyo nito. Teka lang. Zero.
1: Ano? Okay na.
0: Sige
1: po. 09.
0: 09.
1: 50.
0: 50.
1: Yes.
0: Yes.
1: 14.
0: 14.
1: 58.
0: 58. Okay po. Sige po tatay. Yes.
1: Last number 3.
0: Okay po. 09501014583.
1: Ayan, 5583.
0: Okay, Tatay Inong.
1: Okay. Oh.
0: The heart throb. Okay. Okay. Oh. Okay. Sige po.
1: Dapat makausap ko yan si Winnie.
0: Okay po Tatay, sige po. Sige po.
1: Wala naman akong problema kung gusto niya akong maka-textmate.
0: Oo.
1: Ah. All for one.
0: Okay po Tatay. Opo, Tatay Inong. Opo.
1: Kuya Boy, kagabi kasi Kuya Boy. Wala ako sa bahay.
0: Saan ka po yung... Saan po kayo pumunta?
1: May pinuntahan ako. Umuwi ako. May pinuntahan ako. Umuwi ako. 7:58.
0: Ah, okay po.
1: Pagdating ko sa bahay, bukas, binukasan ko yung radyo. Narinig ko yung pangalan ko. Nag-uusap kayo ni Winnie.
0: Okay.
1: Kaya tumawag ako sa iyo ngayon.
0: Okay po. Taga saan nga po kayo tatay?
1: Taga Uwas, Barangay Calpi.
0: Uwas, Uragon. Uwas. Okay po, Uwas.
1: Barangay Calpi, bayan ng Uwas, probinsya ng Albay.
0: Okay. Taga Albay. Mukhang malapit lang.
1: Iriga?
0: Iriga.
1: Bakit na ako ni Winnie na gusto akong maano?
0: Ewan ko po tatay.
1: Paano nalaman?
0: Ewan ko nga po tatay, hinahanap ka niya. Taga-Uwas po pala kayo.
1: Nako. Taga-Uwas. Mga rinconada.
0: Opo, amo. Okay tatay, sige po. Sige po. Sige po tatay, hayaan po ninyo at baka po tumawag si Nanay Winnie mamaya. Nako, mukhang...
1: Patawagin mo sa akin, Kuya Boy. Ibigay mo yung number ko.
0: Apo, ilang taon na po kayo Tatay Inong?
1: 71.
0: Batang bata pala kasi. Okay, sige po tatay.
1: Kayang-kaya pa Kuya Boy. basketbolista ako kasi Kuya Boy, basketbolista.
0: Basketbolista po kayo dati. Okay.
1: Nung mga kasagsagan ko pa ng mga binata pa ko, ngayon malakas pa ako.
0: Nagbabasketball pa po ba kayo ngayon?
1: Oo, yung sabing exercise.
0: Okay po. Ano po yung posisyon nyo noong mga panahon na naglalaro po kayo?
1: Guard.
0: Guardia. Ano yun? Guardia, shooting guard.
1: Oo.
0: Talaga lang ha, shooting talaga. Nilagyan pa natin ng shooting.
1: Matindi ang mga 3-point ko.
0: Okay. Matindi yung mga 3-point. Sino naman yung mga iniidolo nyo po noong mga panahon na kayo po'y naglalaro?
1: Si Adornado.
0: Yun, si Boogs. Martires.
1: Alam mo yun.
0: Opo.

0: Jaworski, opo, galing. Opo, yeah. Makakagaling talaga yun. Tama. Bugs Adornado, mukhang Bicolano rin yun.
1: Oo, mga Bicolano yun. Jaworski.
0: Oo nga, oo nga.
1: Magaling yun.
0: Magagaling.
1: Sa Toyota.
0: Opo, sa Toyota
1: kaya,
0: pa.
1: Kaya naro, sa Crispa yun.
0: Crispa, opo. Kasagsaga ng Crispa at Toyota nun, tatay. Tama?
1: Yan, oh. Tama ka, Kuya Troy.
0: Okay,
1: kuya,
0: okay.
1: Kuya,
0: opo.
1: Huwag mong kalimutan si Ate Winnie. Pag nagkatuloyan kami, ikaw ang gagawin kong ninong.
0: Sabi ko na. mukhang nalagay ako sa alanganin
1: nila. Wala naman sigurong asawa yun?
0: Ewan ko lang po, tatay. Kayo na lang po mag-usap, tatay. Ayoko po masabit sa gulo. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Ako na lang ang bahala, Kuya Boy. Ako na lang.
0: Okay po.
1: Basta patawagin mo sa akin siya. Patawagin mo.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po.
1: Ibigay mo yung number ko.
0: Okay po, tatay.
1: Maraming salamat.
0: Thank you,
1: Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Thank you.
1: Lalong gumaganda ang rice cookie, Kuya Boy. Sa mga nangyayari ngayon, lalong gumaganda talaga. Sumasarap.
0: Tatay, maraming salamat.
1: Salamat
0: po. Tatay, thank you.
1: Baka mamayang gabi, tatawag ulit ako sa'yo. Mamayang
0: gabi. Okay po, tatay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Kung sa Bicol, abunaran. Anyway, mga kaibigan, si Tatay Inong ng... hinahanap ni Nanay Winnie kagabi kasi naman mukhang magiging tulay yung ating po naman programa at yung ating rice coffee dahil dito. Nako. Anyway, mga kaibigan, kidding aside, syempre, ito po mga kaibigan, ano po, dahil po si Tatay Inong napakalakas po talaga. Malakas pa sa kalabaw, sabi niya. Talagang dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, ganun po, sabi ni Tatay Inong, lalong gumaganda ang kanya po namang kalusugan dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kaya po sa ating po namang lahat ng mga kababayan dyan na hindi pa po nakapagsisimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. At baka katulad po ni Tatay Inong at Nanay Winnie, makakuha rin po kayo ng bagong pag-ibig. Joke lang naman. Kaibigan lang naman daw yun, mga kaibigan. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
2: Ay, ako po si, sir, Medina Palomar. Dito po sa Lepanto, Quezon, Isabela.
0: Lepanto. Opo, Lepanto, Quezon. Tama po? Isabela. Tama po?
2: Yes.
0: Okay po.
2: Boy.
0: Ilang taon na po kayo, Nanay Medina?
2: 46, Kuya Boy.
0: 46? Okay po. 46 po, Nanay. 46?
2: Yes.
0: Opo.
2: Yes,
0: kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bali, hindi pa po, Kuya Boy, kasi hinahanap ko pa rin po yung product ninyo na parang maganda.
0: Opo.
2: Dahil sa naririnig ko.
0: Mm-mm.
2: Tsaka kinukulit ako ni tatay, bibili daw po ako. Gusto niya pupunta daw kami sa Kawayan. Ang mahal ng
0: krudo,
2: mas mahal pa yung krudo kaysa sa
0: pambili
2: ng coffee.
0: Opo, malayo po yung yung Lepanto sa Kawayan?
2: Malayo po, sir. Bali, 2 oras siguro balikan.
0: 2 oras yung balikan. So, medyo talaga malayo. So, 1 oras papunta doon, pabalik, 1 oras din.
2: Oo, Kuya Boy.
0: Opo. Yun po yung pinakamalapit sa inyo? Yun po yung pinakamalapit sa inyong lugar?
2: Oo, Kuya Boy.
0: Yung Kawayan.
2: Bali, di ko alam kung nandito sa, hindi ko po alam kung nandito sa Rojas na yung rice coffee ninyo, Kuya Boy.
0: Rojas Isabela.
2: Oo, Kuya.
0: Rojas Isabela. Ang mga ano po kasi, nanay, ito po ha. Babanggitin ko po yung mga lugar na nasa listahan ko pa lang po. Pero ang alam ko po kasi, meron na pong bagong listahan. Pwede po nating ipagtanong-tanong dyan sa inyo. sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, dyan po sa inyo, yung ating po namang rice coffee. Para sakali po nanay, pwede po nating malaman kung meron na o wala pa po dyan sa inyo. May mga butika po ba dyan sa inyo?
2: Marami naman po.
0: Oh, marami. So, pwede nating ipagtanong-tanong muna nanay, dyan po sa inyo kung meron na po ng ating rice coffee. Kung sakali po talagang wala pa, tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries. Ito po kasi yung mga nasa listahan ko pa lang. Pero ayun nga, sabi ko nga, ang alam ko po kasi meron na silang ibang bagong listahan na hindi pa po napapasa sa akin. Baka po isa na po yan dyang mga lugar po ninyo, baka po meron na. So kailangan niyo pong i-check. Ano po? Dyan po sa Isabela, ang mga nasa listahan ko po, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Isabela, Santiago, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo.
2: Lahat malalayo po, sa malalayo. Amin po yan, sir, kasi boundary na po kami ng Isabela, Cagayan at Tabuk.
0: Okay po. Sige po, nanay, noted po yan. Pwede po nating, sabi ko nga, pwede nating ipagtanong-tanong kung meron na po dyan sa inyo. Okay po? Tapos tawagan niyo po ako muli, nanay. Kapag wala po talaga or even po nakabili po kayo na meron na dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, nanay.
2: Bumili po kasi ako sa online, Kuya Boy, pero kamali. Iba yung nabili.
0: Iba yung nabili. Sa pagbili po sa online po, nanay, i-type po natin yung tamang spelling. R-I-S-E.
2: Yan po ang tinatype ko, Kuya Boy, pero
0: iba yung lumabas.
2: R-I-C-E ang lumalabas pa rin. Wala siya sa online.
0: Sa Lazada po saka sa TikTok meron po, nanay. Well, anyway, sige po, nanay. Okay. Sabihan po ninyo ako kung halimbawa nakapagtanong-tanong na po kayo dyan at wala po talaga. Or even po kung meron, balitaan nyo po ako, nanay. Ano po? Tawagin nyo po ako muli.
2: Boy, okay.
0: Parehong oras pa rin. Thank you, nanay. Thank you. Maraming salamat
2: po. Araw-araw
0: po
2: kasi pinukulit ni tatay na tatawagan po kayo. Ngayon po ako nakapasok.
0: Ano pong pangalan ni tatay?
2: Damaso Palomar, Kuya Boy, 85 na siya sa
0: December. Wow! Tatay Damaso, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. 85 years old. Tama po.
2: Nandito po siya, nakikinig po.
0: Hello po, tatay. Maraming salamat.
2: Sabi ko siya makikipag-usap, ayaw niya.
0: Opo. Sa sunod po, nanay, kapag umiinom na ng rice coffee si tatay, makakausapin natin.
2: Okay po.
0: Thank you po, nanay Medina. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo po ako.
2: Okay po.
0: Salamat po.
2: Kami nakikinig, Kuya Boy.
0: Thank you po, nanay. Salamat po sa inyo. Tatay Damaso, salamat. Bye-bye. Thank you po. Ah, kaibigan, yan po naman si Nanay Medina ng Lepanto, Quezon, Isabela. Ayun, at naghahanap na rin po ng ating rice coffee. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo, Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Kapoy,
7: relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer.

duwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag itang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kapoy! Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa gabi kung gabi ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
2: ng Hinebra products.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang radyo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

keeps listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Arapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: kalipensa.
1: Kamusta kamo?
0: Abay
1: pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Pero gamig, grabe gihapon. Kumwa ka ha. Batyag moro kanamiton. Nga dupoy-dupoy it gamig. Nga nagadukot, nagakupo kita sa imo karangagawas. Tagus-tagusan ha mga katudo, mula balat hanggang buto. Ayan, nagakurog-kurog paro imong atay. Sa kagamig mga katudo. Ay expected matanaton da pagkakambyo ita panyempo. Kama naman, Berman, abi makaron, Oktobre abi. Oktobre 13 kita ha. Adlaw nga Martes. Matakan ugat ano? Alos kumatunga uta kita manganangan. Ayin aga 14. Matuson nga adlaw 15-16. O, katunga unda yun. Manganangan Nobyembre yon.
0: Ang inyong mga bunga.
1: Manganangan Disyembre yon.
0: Di makapagsalita.
1: So, huyap-huyapon taabi dong kon pilang adlaw lang bago rong Pasko. Pilang adlaw lang. Mami Jo.
0: Di ka makapagsalita kahit
1: na. Good morning kay Joe White.
0: Matay-patay lang sa kanya. Batang pasaway.
1: Or kay Mami Jo Malapad.
0: Ayun na magpairal na
1: pa. Kawagid na gabugaw.
0: Sa idol na payan
1: mga. Pati si Analisa. Ag si Oliver Oliveros. Ag si Alden Tabasa. Ag si Toto Roy Buntugon. We have 73 days more to go. 73 días yun lang ha mga katodo. Sobrang daywang buwan ha. Kasi manganangan masunod sa Oktobre, Nobyembre. Pagkatapos it Nobyembre, Disyembre. Gani 73 días yun lang. 73 bago rong Paskwa mga katudo. Kamusta ro aton yung mga taga temporary public market?
0: Sa kanya mga balitang nagbabaga
1: ay ginatawag ninyo nga useless.
0: Bulitan tawanan
1: natongging patawag nga coordination meeting
0: mga seryosong usap
1: ni Mayor Joris Bautista Socro.
0: Pagpapulit lalo na
1: ang kamanaman ko aton nga legal counsel
0: kaman namin mabayaran sa
1: itabanwang kalibo
0: sino damahan ang magpalit ng mga
1: pero ratong plano baga
0: ibigay ang
1: ro opening
0: ay kahit ang isay
1: ag turnover
0: ay nakalit
1: itbagong kalibo public market ay sa October 30
0: kapalit mas na kasiya
1: ay ginatawag ang useless siyaman baga minatood baga ro balita nga i-partial partial kunoro turnover bukon at pinsan mga katudo masugot baga ro aton nga tagatindahan
2: Peruano
1: ro mga nagausoy gali dingdong ha ita gate o krematorium ag memorial park may una yun pero ro pangutana ay daya ay mga tubular malang sakto man bagarang kung pila ro nakabutang sa program of work sa imauman. Ay milyon do nakabutang. Do yung nakikita nyo makaron nga gate.
0: Walang boses.
1: Worth million doon. Adaywang ka gate. Abi sa mga umugagi ha. Punduhin nyo abi ag tanawon. Ay ako hapunduhan ko ta aging tanaw, aging buitan ko pa.
0: Makapagsalita kahit
1: daya gun makon
0: taas walang mabawa
1: katay sa kamahay-mahay ama kong gate ni San Pedro yang gabit ah sinoro kontraktor kara
0: nampayan mga pasaway sa ni
1: Engineer Danilo amigo Danny Gumban sinoro kontraktor sinoro nag-obrat gate niya na anyong kontrata na buhay naton naging Ilinosoy no ay may una tabi ko nung gate ron pagkatapos ay Abi Engineer X tanawa abirogate nga ron kung angkop man sa program of works, kung insakto man, kung bukon itaparehas doon ko aton nga arko, nga kontrobersyal iya sa puok. Aba, nag-amat-amat, mat at palamuti, mga katudo. Ginaamat-amatan mata. So aton man yani nga crematorium ag memorial park, ginaamat-amatan man. Kaya ging amat-amatan man itambak ay ging Illinois ro. Sobra pa nga mga 13,000 cubic. So ay haron ging amat-amatan man. Rogate nakita naton. Bukon yun itlata, bukon yun itiyero. Subular. Ay insakto bagaro presyo karon. Or ba si overprice ron? Anong mahambay mo, Engineer Danilo Gumbanser? Belated happy happy birthday gali ha kay Don Rizar Regalado. Don Rizar, tanawa abirogate nga ron ho. It Memorial Cemetery at Crematorium. Kung million gidman don. Grabe ha. Iyakat imo kakita itubular ay million anarubili. Parihas malang ko mga ordinary nga gate. Ay Maria kagosip Santisima sa langit oo. Ay doyon nga rong arko. Ilagun doon 1.5 yun doon o base ga 2 milyones yun. Base ko na yung sobrahat bugat doon ag magugos ha. Una pa man kita kun amat nagatugo tangda karon. May mga taga kaano tangdaan nyo abiro welcome art nga ron. Mga taga barangay Mabilo
0: kulitan tawanan.
1: Linglingan nyo abiro gate nga ron it crematorium kung tama gid man doon.
0: Titigilan pagbakulit lalo na kung may mga kasalanan.
1: Good morning ha sa mga taga Kalibo Shopping Center. Ag kama naman sa mga taga Sila Serna. From Purok 1 to Purok 13. Kay Kapitan Boy Aquino ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon do mga taga Barangay Bacau Sur. Ag kama naman do mga taga Barangay New Buswang. Nasa Pirasville kay Papang Raul ay nagpanyuwasinton kami kabii kay bahan si Kagawat. Basta maging agtunan kami ah. Good morning man sa mga taga Andagaw ha, na kay Kapitan Juliet Melgarejo. Ay sarayang Oktobre 25 adlaw nga Domingo nakatagana rong blessing ag opening si unahan paro taga Kalibo Public Market it Andagaw. At sa 1.47 million man eh. So inabot it Andagaw Public Market, no? Soro blessing ag opening ko Andagaw Market ay nakatagana sa Oktobre 25 it dayang dagon. Base sa confirmation katon kahapon ni Punong Barangay Juliet Melgarejo. Sabay, ro blessing ag opening sa pagahiwaton man nga Barangay Assembly Day. Sa maabot nga Oktobre 25, Domingo nga adlaw. 50 kastol ag 100% okupado yun. Akupado yun. 1.5 by 2 meters. O, kita mo ha. Bihamak, anang mabahol. Ikumpara sa ana ita Kalibo Public Market. Pagabukas, do tindahan, do anang operating hour. 4 a.m. to 7.30 p.m. Alas 4 aga-aga. Hasta alas 7 immediate gabi eh. hindi mapuno ay matsagina ay gawan yang kuno matsapaagaw yang ay kabaratuhon ading dongro imong inadlawan ay 87 pesos sa makon moron kon sa pagasigarilyo nga tawo ay dosang kakahay sigarilyo makaron ay sanggatos o daywang gatos pila dongro sang kakahat Malboro makaron 200 wabi kami nagasigarilyo nga rin dingdong kaya wa kami tabadwan kon pilaro sigarilyo eh. Sa 200 yata, noro sang kapakiti sang kakaha. Ita Malboro ay rumaiti nga rapila. Matsatig na pugo madusang bilog. Isang gatos man. Oh, ay barato paro presyo ita inadlawan ita stall ni Kapitan Juliet 87. Itam nagbabaga seryoso. Kamahay paro sigarilyo. Yan siya kulitan tawanan di mawawala di kompleto ang araw ko pagdigo siya na rin. Yan jackpot anaro mga andagaw nun. Ayan ay tatalakay di kanya titigilan. Pag kung halimbawa kapanindahan ka may sayakyan ka kasalanan ay pwede ka makapark sa sugod. Yung mga ay kagapadyapad mga katudo. Berwada kanikon ako ag iya ako pagtunon sa temporary public market ikto lang ako nakalipin aman ay may parkingan kating ay iya sa temporary public market ay dumuhong kaya nga ni si tahon kayon o ay ganahan ka pa nga magpanindahan iya latang magto sa andagaw ay sambilog kita sa imbitado ha sa blessing ag opening it bagong andagaw market mga katudo so saksihan taron ha sa October 25 na po at pwede yung dayon kita makapanindahan
2: may punto ang bawat komentaryo
1: good morning man sa mga taga barangay Puok sa mga taga barangay Kaano may balita kita ha sa barangay Kaano ha at sa mga taga barangay Naluok barangay Briones at sa mga taga barangay Mabilo Kalibo good morning anay ina ha sa Magno family na kanday nung nono o kanday Mr. Enriquito Rentilio Magno kay Pini Gonzales Magno ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga ina sa may sityo baybay ha sa aton niya mga mangingisda sabay pa nga tawan kamot grasya itiawod kamot malipayon man kamo nga magadungka hindo na sa aton niya mga knitting boys ag sa mga taga Tabok, Takas, Altamar, una kay Toto John Briones nga nagagihit yun ita ng kanding. Ah, nga nagamini, mi yun, mi! Ag sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sintro Proper. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay Nung Muli. Una sa Amalia Store ang kamanaman kay nung Dolpo Morado ha ang kay nung Merlin ang kay nang Julien ina sa Rilo Store ha sa Tambayan ng Bayan aga good morning man kay Ampod Daglinin Torres ha ang kay nung Lini una sa grupo ita It's TG Hard to Get good morning man kay nung Daning Sablaon ha kay Daniel Sablaon ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga kay Mr. Hel Regalado at siyempre good morning man sa mga taga barangay Istansya ha una kay Tatay Jesus aga siyempre una sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa Daddy Bert aga una man sa barangay Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha kay Kapitan Nini Lourdes Reyes at kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes Senior aga naga monitor man makaroon kay Wonder Woman ha kay Mary Ann Ratay maayad-ayad gid niya agahon kay Tupad Queen ha, kay Punong Barangay Miriam Malunusan. Ag kay SB member Jojo Malunusan ha. Ag sa akon nga kumpare nga may lahi nga pagka-Indian. May lahi tagali imong Indian. Daami ko ta Ilunggo. Indian tagali ra lahi kara. Kay paring Michael Ferrer ha sa pamilya Ferrer. Good morning ha, aga kama naman sa mga taga Briones Housing ha, ag Naluok Housing, nagasigabong kita. Maayad-ayad gid niya gaon. Welcome, welcome, welcome sa aton kara nga pag pangalagad. Adoro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton kara nga pag ililimaw. Standby ka mo ay i-check naton sa Indi Magbuhay. Si Katodong Veronica C. Torres. Aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, mga katodo. Ay i-check naton do dayagan itapanyempo ha, ro bagyo, ro LPA, ro intertropical converging zone o kon ITCC, rong Esterles, rong Amihan, rong rainfall advisory, ag kama naman rong Super El Nino.
3: Di ka makapagsalita.
1: Si Bagyong Kuguma. Uwa yun.
3: Pasaway ka ba, suspi?
1: Gumwa yun it Pilipinas. Uwa man yan eh, mo makasugod eh. Standby ka mo karon ay i-check nato sa Indi Magbuhay ha.
3: Yaan basta nandyan si Idol 66.
1: Si retired Brigadier General Orlando De Leon. Nagtao it komento nga according kana we are not drowning in flood but we are also being flooded by drugs in the Philippines. Hindi tama na kita magumos sa baha pero magumos kita sa droga. Hindi ka mayumos nga bisan tabunan ka. Ay kuwang-kuwang daywang tulinada hamakon mo taron. Bukonyak nagabungsod, nagabukid nga droga mga katudo. Ay ginabinalibaran nga bukon tamanat iyaro destinasyon karon sa Pilipinas. Ayararo aton nga narkotik ho. Agrong Philippine Drug Enforcement Agency o Konpedeya. Inkonperma mga katodo. Base sa anda nga pag-imbestiga sa mga narkotik, ha? Nga mana, drodroga nga ron ay nagapamasyar patakunta. Mahapit patakunta man at Hong Kong ron. Mapick up it mga bait nga to. Bago man nagumpad iya sa Pilipinas. Ay nano man na sa Laos pa yang. Ay ha-intercept yun, hadakpan yun mga katodo, tihamakon mo ha. Pero plano nga may kargang malimalita nga droga. Kapag pamasyar pata sa ibang lugar. Mahapit patakunta ko no itong Kong bago magpa-Pilipinas. So konpirmado ko na. King konfirma ita Philippine Drug Enforcement Agency karong destinasyon kurayang droga ay Pilipinas. Metro Manila po mga katodo. Ani tama taray retired Brigadier General De Leon nga na. Hindi tama na kita magumos sa baha, kundi magumos tama na kita sa pagbaha it droga, mga katodo iya sa Pilipinas. Iya makon mo no?
2: Komentaristang walang sinasalto.
1: Raya ko no nga nga private jet, ay nakapilang balik-balik ko ta iya sa Pilipinas. Meaning, pilagot ang katulinadang siyaburo ang nakarangaging tugpa riya sa Pilipinas. Grabe ta no? Kung imong piniinohon dosang tulinada, kaya makon mo tang adik? Kabo-abo ta nagaling adik riya sa Pilipinas? Ay, Ginoo ko. Pero dali yang ay nagasinyas yun si Katodong Veronica C. Torres. Waton nga weather specialist. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Anungod sa dayagan itapanyempo. Huwag kita't FB Live dong. Huwag kita't Facebook.
3: Di ka makapagsalita.
1: Huwag. may problema, may diferensya ro aton nga FB Live. O check taanay si Katodong Veronica si Torres.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
1: O direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica. Magandang umaga po, please go ahead.
4: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, 13th araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ito ngang bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon. At easterlies naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterlies yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas na ating park.
1: Mm.
4: Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies na condition nga at may mga chance na mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin, sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa Western Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan dulot pa rin ng easterlies. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan, pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow ay inaasahan natin na maulan pa rin sa Western Visayas at Eastern Visayas. And pagdating nga ng Thursday ay posibleng sa Eastern Visayas na lang maging maulan. Pagdating nga ng Thursday and Friday, posibleng, or Friday and Saturday, posibleng sa Visayas and Mindanao ay fair weather condition na kung saan may chance lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Muli, iyan ay sa ang ating 5-day weather outlook. Kaya posible pa itong magbago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas sa update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya salamat ha kay Katodong Veronica C. Torres.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Inyong nabatian haro aton nga imbukada nga balita direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Del Presidio. komentaristang walang sinasanto.
1: May daywa ka mga vehicular accident nga natabo. Agro mga biktima hayging pangdaya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo ha sa medical update nga igabasyada ni Katudong John Cabicilia sa rayang natabo nga vehicular accident. Ang sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply, aba ay may mga kwantaho dayang ano ra makiril, no? Ag may mga bantagaan, may mga aloy, may mga sagaingon man ho. Ag may una man nga ano ra dayang ara lukos, no? Ag may mga mamsa, bahay abo, tagalit. Pahainan ka na, may bangus man ho, no? Agro karni ay sapusinti man, no? Karnit baka, karnit anuang, karnit baboy. O, oh. Nanuro hiniwa nga nakatudong dyan, nga 280. Ay rosinabawan niya to kabiing bantagaan ni SB member Jojo Malunusan ay kampiyon katambok.
2: Berrada, berrada.
1: Anang ginamhayan it pitsay ag labanos, no? Ay una malang ay sanang palibot ay gumabot kat pitsay, gumabot kat labanos ay katambok ro anang tanom ni paring Jojo.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Mayroon akong mahugod kay, no? May hagambagunon kapag may itinanim, may aanihin at kakainin.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Standby ka mo ha, sa report ni Katudong John samtang ginahugat-hugat naton. Road widening, iya di kara ha, sa Jaime Cardinal Sin Abino. Ay do problema lang, maghalin iya sa portion it kaano, ag mabilo, no? Ag siyempre, New Washington. Going to Dumagit. Ay suno sa taga Department of Public Works and Highway, ginadalian ng dara nga matapos. Durayang road widening, ro paghimo nga 4 lanes it Jaime Cardinal Sin Abino, aman. Hay maging busy yunda sa pag-aabuton, aman. Ay bangod nga ni magabukasyon it operasyon, rong Port of Dumagit. Dapat nga ni kunta ko Septembrero na ugaling wa madayon. Makaroon yung man nga Oktubre ko no, no? Kung hindi ako mag saga, hindi matapos dubuan ito Oktubre or sa Nobyembre, no? Kasi ro ginahugat-hugat yun lang, wrong permit to operate it Starline yata, no? Unang magadungka sa munisipalidad it Banwang, New Washington. Ayan. Ah, business permit or permit ha to operate. Doon lang kunro ginahugat. Bago sanda mag-opisa ko anda karanga operation ina sa Port of Dumagit.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Nagabuo po yung sanda it permit or uwa pa sanda ma-issue it permit it LGU New Washington. Duraya nga rang operation it Starline shipping, no? Sa Port of Dumagit, mga katodo.
2: Todo berrada, berrada.
1: According kay sa aton nga district engineer kay Engineer Randolfo Melo Santos. Ay si Engineer Melo Santos, roaton nga bag-o nga district engineer, anda ko nung gina-double time ra, ginadalian. Do problema abi, iya sa may New Washington, ay kabo-abo kitang naapektuhan, abong agayuson, no? Ro iya man sa may partit mabilo, may mga agayuson man una, pero ging patawag yun, ha? Ging patawag yun sa sangkahinon anon. Nga may budget kuno karon ha. Wayang abi masiguro ni Engineer Melo Santos kung kaibahan doon sa kontrata, ha? It green builders, no? Na engineer Titoy or do DPWH ro magbayad. Kasi may mga instances ko, no, nga ginagakot at kontraktor doon saan ang kontrata. Nga kun may mga maigo, maapektuhan, ah, nga mga struktura o kung ano una, hayro, kontraktor do gabayad. Pero kung wa naging yakot kuno saan ang kontrata, ro Department of Public Works and Highway, ro DPWH, ro magabayad mga katudo. Oh. Minimal malang ro iya di kara sa may mabilo eh, no? Kalibo, no? Ikumpara sa New Washington nga abo nga hinapit, kaya madugo, no? Pero, ginatinguhaan gid, nga mahitso matapos doon. Para maligwa mana, roong karsada, ay magiging busy yun mana ro Jaime Cardinal Sin Avenue nga ra, once nga mag-pull operational na ang Dumaguit Port ag mag-abo yun dong barko.
2: Todo Berrada!
1: Ay kung mag-abo rong barko, abong roro bus, abong pasahiro nga mag-aagi sa Jaime Cardinal Sin Avenue pagto sa Banuat Kalibo.
2: Komentaristang wala.
1: So may tindinse nga ang mga negosyo mabuhi na, no? Halimbawa sa Talabahan Village, ay base makon kon may mga pasahiro tauna, may mga bus nga mag-stopover, magkaundo driver, conductor, magkaundo mga pasahiro. Gani, makatabang-tabang sa negosyo, no? Sa side it mga negosyante, ag sa ekonomiya, it banwang New Washington.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Manulang lang puno eh. Luya sa mamilong aron, manulang man nagmatapos ron eh. Kadasig man do, agi ni Engineer Titoy Rodriguez.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Luya patakuno sa New Washington, do'y numabuhay-buhayan, ay madugo ron mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: May gina... investigahan nga ra ako hoy. May gina-investigahan nga ra ako hoy. May cover court nga uwa pata mabaton, uwa pata acceptance, ay gina-turn over kunta, no? Ay ugaling,

0: Ambay ni Paring Bongbong, bumili na kayo ng maraming balde. Oh, Tindong, bumili na kayo ng maraming balde at mag-imba kayo ng tubig. Dahil mana, maapektuhan tayo ng Super El Nino. Oh, ay ako man yan, ha? Eh, siyempre, hamba ni Paring Bongbong, eh. Nagkuwokan, bas, sos Maria Kagusip. Sos at kamahayro mga balde makaroon. Nagdaya ka ng urukan, tang mayagko. Ha? Kamahay ta. Grabe na tagbuho, latamakon ako, ha? Dahil sa anunsyo ni Paring Bongbong, balde, nagsitaasan ang presyo. Ha? Dayang mga urukan. Ay, siyempre, kung halimbawa, una sa second alert level or mag-third level, Ruistado at Metro Calibo Water District, mag-aimpusar sa dat ginatawag nga rotational. Ha? Hugay-hugay yun ang tubi. Oh. Ay kuning kaso karon nga ro imong lugar apektado sa rotational, ha? Ay wa ka tubi. Oh. Ngani antes pa man halimbawa hinaga magtipon kayon. Ay kun kumutoy taring tiya nagumunon karito tawa ka timot ilimpyo sing pataw kon. Hindi ka imo kapaligos dunay. Ha? O gitara kon nagagaha ka, nagatugon ka. Oh. Ay wakat panghuga sa imong kaldero, kaya ha? Oh. Ha? Rupang tugon, pwede taron sa mineral. Rupang sabaw, pwede taron sa mineral. Ha? Yan ay mga kundubaldi man nga raisos, nagpasaka mat presyo yang. Sino ba nga abot balde rin na? Manghugam lang anay kita, bisan mga apat bilog ang ay kita man nga ay kinahangan manaton nga mag atipon itubi kaya kung inkaso gid eh haro nagapanawagan si Paring Bongbong eh. Ha? Ay Maria Kagusip, nagsimahalan ang mga balde mga katodo. Oh. Good morning anay ha sa mga taga Clean Gas Makato. Aga Clean Gas kaano nga nagapamati gali katon ha. Sa aton karaga pagpangalagad pati ina sa may Inso Gas Station. Sa may crossing at airport, nagasigabong gali ro programang Todo Birada. O i-check ane nato si Katodong John Cabisilla. Radyo Todo Live Report. Kondo Baldi Nagnay, kamusta hon taman dubaligya sa temporary public market abong isda makaron. Katodong John, pasok!
1: Kaywa ka vehicular accident Katodong Adjudil, no? Nakabalag o nakarecord sa lagbok itaton nga emergency room. Itaton provincial hospital o kanina ito masayaran dahil at ka mga individual ugin pangdala iya sa atong nga may provincial hospital no nagsiunggaban sandara okay ban sa sasakyan motor da katulong ajid no una nagabot iya sa atong provincial hospital katulong ajid no alas 8:20 prosing kabi nagabot iya sa atong provincial hospital dahil mga biktima vehicular accident nga kanday Lilian Lagasca Pakli 41 anyo sa pagidaron karano imore taga barangay Sikay sa Banwa ita Pangar kasukadungan na nariya si Jean Galindis 47 anyo sa pangidarong kara ita barangay Pulukati sa Banwa ita Pangar katulungan dyan sa nang daywara dungan sa nangindalaya sa atong provincial hospital alas 8:20 kabi kakunsiin na ipagabot niya sa atong provincial hospital katulungan dyan dahil daywa nga nga si Ililian at si Jean ay na-aksidente ka kung nga dyan sa motorsiklo, ginrespondihan rin mga taga hindi araro surat mga agrumabik ni maging pangdala iya sa atong may provincial hospital, wala itong masayari na katulong dyan. Kung saan nandang iba-iba, biranda nga doon yung address no, randang barangay, taga Sigkay Rosambilog, taga Plukati Rosambilog. Kung saan na kay iba na sa sangka motorsiklo o saan nang kayo warahay nagsunggapan sa motorsiklo na nakatulong na ginasakyan, no, ay doon na tanaw natin daro blatter o record. It banga PNP katrong Jirel no. Ang dahil si Lilian, ang dahil si Jin, haya makaroon no. Nakaago magisagarat mga nakasari-sari nga mga lastro. Sa nakasari-sari nga parte ka nagawas na kusin. Sa nang daywara, haya makaroon sa atong nga may Dr. Tiles Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:45 po ang tabi is, nag-abot man na rin daywa ka mga individual no, daywa ka persona nga na-aksidente man katulong nga dyan no, dahil ang mga biktima nga kanday, Meridian Naigan, 53 anyos sa pangidaron karano, aga Kibin, New City, 32 anyos.

0: Pangidaron no dahil sanda paresta taga barangay Oksando sa Banua ita New Washington nya kunsin sakay sanda sa andang motorsiklo katrunga dildo pagabot na di karon sa may barangay Tambak sandarahin na aksidente tumumba sa nasa motor nga nagsakyan nya kunsin sanang daywa haya ging respondian man taga MD RR Bukbanan nya Sinton ag daywa kra mabuktima haya ging pangdalaya sa ato nga may provincial hospital. Dahil dahil siya daya Meridian na naikan at siya daya nga nga si Kevin ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari man nga mga nastro sa nakasari-sari nga parte ka nagawas mo kusin sa nang daywara hiya makarong makarong sa ato nga may Dr. Kailis Tumbukon Memorial Hospital. Ganit sa nagtaliwa na ito nga nga mga Ilinoras ay daywa ka vehicular accident runag ka naburo ag apat ka pasyente ro gimpang daya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Aga madto lang kita katulungan dyan do sa mga nakakumpay mo kroniya sa ato provincial hospital. Sa surgical ward naton may 65 ka mga nakakumpay. Sa ato nga pedi wards may 58 ka mga nakakumpay. Sa ato nga ubi ward may 103 si kananay ag may 29 ka mga nakakumpay. Sa ato nga female ward dito sa may second floor may 72 kananay ag may daywa kaunga aron nakakumpain sa aton nga medical ward sa kunsin nakasari-sari nga mga bati aron nakakumpain may 122 ka mga nakakumpain so matotal no sa kabilugan katrong adyo dinho kay ban ro ICU ward agro isolation ward may sa kabilugan nga 467 ka legal age ag may 31 ka mga unga sa kabilugan nga nakakumpain makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no? Nagdiretso kita riyan sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market sa makaroon nga adlaw nga Martes. Gaya maturo isda nga nag-abutan katulong nga dyan, no? Nagulat-ulat gato nga gusto magpanindan sa makaroon nga adlaw nga Martes, no? Kung ano rin mga isda nag-abutan riyan ang kumpiya umpilar o presyo katulong nga dyan. Harar mga isda, no? May lamugan kita riyan, abo-abor lamugan nga ra. Parehas lang ng kilo, 180 ro kilo. May tilapia kita riyan, no? Baka namin ro tilapia ka na, native ka na, no? May amulintok na stintas, may sanggatos, ag may 120 ka na, sana tiyag ko ro tilapia, namin pertuho, no? May pusit kita riyan, 150 ro kilo. May sulig kita riyan, abo-abor mo sulig ka ra, alin 180 hasta 200 ro kilo. May aloy mong kita riyan, 160 hasta 180 ro kilo. Ruguraya natin riyan, 180 kilo, may marot kita rin, galing pula ito kung marot nga ra, ay 140 kilo, may salmoniti kita rin, 160 kilo, ruban talaan natin rin, kay Bradley Rimon, at kay sa atong amigo rin, parehas na nga, appreciate bantalaan, 340 kilo, unod ra, unod, ang Blue Marling, katong amigo rin, 380 kilo, may bisugo kita rin, dahil wakaklase rin, bisugo katong nga dyan, Chinese bisugo agro original tanaton nga bisugo ro Chinese bisugo 200 ro kilo pero tag original tanaton nga bisugo ta 280 ro kilo may tamban kita riya sanggatos ro kilo may karaho kita rin nga karaho nga paborito naton dai dagina tawag tiki-tiki ray 160 ro kilo may tangigi kita riya tangigi 300 hasta 400 ro kilo no may gusaw kita riya 160 ro kilo may kilo kita rin isda, 3 kilo, paborito ni Chipra, 240 kilo, may lawayan kita rin, pero bukod ito, may agko, idulawayan nga rin, 160 kilo, may matan kita rin, 200 kilo, agro pinakaman namin, ay nanay marit nga liwit, no, ba, kanami, nanay marit nga liwit, no, panamiton nga, payukan, ay nanay marit nga liwit, 200 kilo, imo malang rin, nakita natin nga, abo-abo, ra, anang tanga rin, nga ginabaligyan, ni nanay marit, siya nang latok, no, kay bansa na rin, nagabaligat sa mga bangus, no? Radri Raymond, taping sa naro, aga kay Bro Jopil, aga kay Sarudilin Bunis Bangus, atong kumpare nga naga Bunis it Bangus. Pero pagabot sa bangus, katong dyan, wakit at problema, no? Abundat at bangus, no? Magaling to kay Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, o ato runa nga nagadispilin, nagabaligat bangus, runa sa may bagsakan ni Ria, halos bangus runa, runa nga ginabaligya, hasta riya kay Ma'am Niling Tolentino. Kay Bro Jopil, makarong sige rana nga Bunis it mga first class, mga bangus, no? Sa likod na nakara, Rudilin Bunlis Bangos, na abunda na kita pangabot sa Bangos. So, depende siya ang kut Bangos, burburato, makaroon na itong Bangos. So, 140, 180, 200, 220 rukilo ito Bangos. No? Kanami, makaroon doon mo, 140 nga katulong din, no? Sarangat siya ang kutan, no? wow tangan ni katong malinto katong bangus no nakita ta natong diha ay sarangat jago katong bangus makarunya sa sulit ako nga merkado publiko katong jul pagabot sa Pasayan abo pang Pasayan ra depende siya ko Pasayan no rumaw ko tong Pasayan ra 300-350 at hasta 400 puro kilo puro miminto kang Pasayan pwede kita makalit 20 pesos ang tumpok katong nga dito no pagabot sa tahong ay 80 hasta 100 puro kilo mawag ko tartahong 100 ra abo marun tahong riya sa pinakalikod ra ito atong nga P6 randa karang mga latok no kay ban mga Pasayan di karon agro na gabaligya ita manok no to atong manok ro atong dress chicken atong backyard ay 200 puro kilo ra atong native ng manok 340 puro kilo. Pero kung motor parts si Karit Manok, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Teklon, Atay, Adidas, CK, arang nga na nga, Liog, Ulo, na iba't ibang presyo ro, no? Sa atong mga parts. Ay, tanga, oh, tanga, ay, tanga, ano, ramban ako, nai? Ah, liwit, tanga, tagali ay Nanay Marit nga, baligya nga, 200 rupilo, ginurik na kita, liwit, ako nura akong hakmit lang. Tanga, tagali ay Nanay Marit nga, ginabaligya nga, liwit, 200 rupilo. Kanami itong payukan, no? Pagabot sa ato nga karit baboy ko itong diyo, yabi kita di ka na sa pinikalikod nga porsyon, ato nga likod nga ra, dahil nga nagakuskos ang nagapuga ang mga payok, no? At pamigo rin, pagabot sa baboy, harar, ako nga suki rin, di ka na at gawas, kaya ana nga kasi purtsa paglimpo, imamatag yapon, 300-320 kilo, no? Pero kabot o parts si karit baboy nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo, no? Pili at akamo kung nung gusto nga haon sa makaroon nga adlaw nga Marte sa party tatong mga karni natong diyan nga
1: nakarin depende yun, kung may budget ka katodong yun depende kung may sugod yung bosa
0: na doon tama
1: kayo manami ka pili
0: nagatakam takam ang kutak kita at mga karni riyak katodong nga dyan no bas yun anemar thank you di kinanemar no nagatakam takam ang kutak kita at nagkadisplay na yung mga karni kanalo kita pagkakao no kapi pa mapuha-puha para nga unod ka ba kanamiton kita punta no karni natot baka ganwang na mapuha-puha randa nga unod ka no. Ito sa aton nga amigo no, sa pamilya Romero, anda ka nga doyong unod ay 420 kilo. Pero kabot o parts ni Karnet, bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamuro, ato pa tahun runa, no? Gaya gaon, pang binugwan, ha? Abo ka, nakaplastar yung tariya katrugil sa aton nga mid-section. Punong-puno riya, magaling to sa printe, pagto riya sa pinakalikod. Abo riya, oh, may mga panit riya nga nakagaagda, utangan ni katong adyul, no? Sa aton ikarang akilid, pwede yung tanimo nga, pag baka kahiwa ka pag-aaga no kunti lang imo pa bukaan raga panakutan baka na mito niyan may imo nga pata katulungan din no mga panabi kita kung pila pila presyo ka na nai o sinto o sinta katulungan din no nakalaaga o to doon kanami ra butangan mo tanga drag gisawan butangan tanga abaw
1: makaigot at sabawan nagpumaborot igop
0: sabawan oo kanami magigot yun sa pinpagaray nagawan uwan na no aga pag-abot sa mga gulay katulungan din no wakit at problema abunta na kita gulay no mga binugkos bungkos ang mga nakasari-sari ng mga gulay na di karo magkita ninyo sa bagsakan kirya no aga roaton yung mga ginasinsin ang mga inatantad ng mga gulay di karo nimo makita di karo sa kilid itatong nga mid-section ang bilog-bilog na gulay di karo kay ma'am at si Mendoza malapad no di karo kana di karo ang di karo sa akong natindugan katulungan di karo abi ako sa kilid mismo itatong nga mid-section di karo sa printi ba kay Sir Jopel ang kay ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kumpletos, Ricardos, antong kamuuna di karo nga pisto, di karo nga sa pagliko ni mo sa aton nga mid-section kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store doon. Aron, pagkabot, di karo sa katunganan kay parang mong sabalino ng drive P-section, di karo sa akong inatindugan na tumamihilig mag-gaha at pinayukan. Iya ka mo, antong Ricardo. Dahil iya, di karo nag-kuskus ang nag-puga at payok no pili magkamukha baka di karo at pangbuko salad ninyo. Ah, adi kara agromanok ina sa Lupis no. Chicken na store na aron sanda nakaplastar sa darunot anda nga mga manok katuro nga Jeril. Gani ay reading radio trato nga tindahan ri sa pag tawo it mga supply kuno nga ginabakal kita aton nga mga manok parinda niya sa sudi aton merkado publiko. Ang sa aton nga grocery section Sualog Sari-Sari Store no kay Toto Andrew Sualog Junior ag imaman sa tabok na kay Roy Buntogon restaurant pang masa rupisyo walang problema pili ako mo kung gusto yung putahiro ng pagkakan o no kanami tundula sa ang di sa pinakakuan kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katurong ang kay Ma'am Ria Runa pang Mendoza pang grocery no at doon ka mo rin pagpapos ni Rutilatilatirod abo marunong gulay abo marunong gaon tamuti saging balingka na makita ni mo di kito sa pinaka dulo tagapaliko ka ni Rutilatilatirod ina di karon doon agsa katunganan itaton San Lorenzo Road, ina di karon ka prutasan ni Papa Dance abo man sana di karon kagiliran no gabligat mga prutas ag nakasari-sari nga mga sizes mga itlog at longdidel agi na man kanong baning ng mga drive fish section agi mo man urita drive fish section katunga diyon nga ni reading radio ang dato nga mas manami ang tultimprano ka mo no agod makaabot makabot ang abutan yung mga isda ng mga bas pa dahil ginapakyaw man nga niya katulong dito sa itong mga negosyanteng baldi-baldi no, abo-abo sana na, hilira lang. Agro iba nga niya, kung naman, ubos yung tanganit, ang mga manami, matang mga klasik mga isda, ginapakyaw man nga niya mga negosyante katulong dito, ang ginadalaman, saan na mga kabaranggayan ay ito, manatang ginabaligyan katulong dito, mga manami, ang tulitin tano ka, kung madtan ito mga manami, rin ang nag-abutan ng mga isda katulong dito. Aga, bago ako mag-istro, no, ba, ginagreet yung kita.
1: Katulong, John.
0: Si paring Roger,
1: monitor abi ina no, ro mga vendors no kon sure gun gid ro turnover no. Aga a blessing opening itabag-ong tindahan sa October 30 no. Ag, ano ro estilo it pag turnover daya baga bilog or kwanyang partial.
0: Okay, katrong Angel do. Aton nga pag-interview na yan, no? Aton nga...
1: Pangunta na, Abikanday, na sa mga nakasayot,
0: no? Vice President aton, it. Meet the vendors, no? Katrong Angel.
1: Ro, guwapa nga Vice President, it. Ma'am Ribanyo.
0: Oh.
1: Si Miss Ribanyo.
0: Ma'am, no? Oh, ma'am Ribanyo, no? Ma'am, good morning, no? Live kita kay katrong Angel sa Tudubirada, no?
2: Good morning.
0: Oo.
1: Yes, ma'am. Ginapangunta na namon kung ano ro... estilo baga it pag turnover no it aton niya bagong tindahan no ay kuno sa October 30 tama?
2: Tunda ako nga pagkasayod sir October 30 na turnover ng bagong tindahan.
1: So paano ro pag turnover? Pinsan baga o partial?
2: Tanda ga formal nga ba kung pinsan tag na lipa.
1: Pero para pero para kinyo ano dapat pinsan o partial pwede man.
2: Hello sir.
1: Ano para kinyo? Okay man kinyo ro partial o dapat pinsan?
2: Kung ano kumaya dai kami manami ko ta kung pinsan kita ba di magulo. Agod kagaya sa ning dungan nga maglipat ay depende sa sitwasyon ko ano rumayad. Ito maglipat ng mimbawa o kanihan, gaysaan, ay hindi man masabilin sa mga tinuwahan, at hindi sino ka nayaga baka tumulong niya. And ito buklit niya sa tulad. Hina ang dahil. So, sitwasyon na kung grabe o kahina.
1: Grabe o kahina it negosyo?
2: Oh, grabe. Ano, sir?
1: Okay. So, dapat, kung una ro isdaan, may una manggulayan, di ba? Kung karnihan kasi, kung may karne, ag isda, kung aman dugolay, ay paalin, maagto kapati mo sa dating tindahan, agigto ka magbakay.
2: Tanda ko si kumpleto gid. Kung pagarihas kami.
1: Okay. Uwa ka makaatin kung andang coordinating meeting ito?
2: Ito sa...
1: Munsipyo?
2: Oo. Hey. Atin ako pa ito, galing ay... Do puro man tanan mo mga iba isa ra sa ng mga eskwelahan nga papag formal nga hambay nga abi malipat kami may hambay nga may parang hindi pa gid sure abi kung malipat kami pero tanawon natin dayo pa abi kung tubig tumabutan ko do ilog ang tubig pwede kami makalipat
1: tuwa pagalit iwag ang tubig
2: wa pagod nang gid ang mga tamro iwag ang tubig na pwede kami makalipat.
1: So nga ni, hay, shooting star pataro October 30 nga ron.
2: Opo. Ano yung lakay? Sabay ko siya dayon. Sabay pang madaya sa Manila. Sabay namin ang sitwasyon ito. Iyabi mo ka, hindi man sa resort.
1: Okay. Sige, thank you again, Mrs. Ribanyo, ma'am, sa aging taon ni mong reaction.
2: Thank you again.
1: Okay.
0: Patro, Jirig, no? Datoro reaksyon ni ang... Aka-aton nga Vice President, no? Ma'am Ribanyo, ita...
1: Kuha pa tagali, makabisit tubi at iwag ko, no? O bagong public market. Ay, paano nun mag-opening? Pilang adlaw lang, pitsa 30 taon.
0: Gani ka tungan dito, no? Ato naman aton tayo. Makaroon, istorya natin doon. Opis din kita, aton nga, pis, vendor, ano? Para nakita nato no akong presidente at Miss Bingor ya. Katulong ang Junior Dose, imang Roselia Tampos, nag-akon na niyo, nag-bitbit mo ka na nga doon mga first class ng mga isda nga ginabaligya, katulong ang Junior. Bago pala nga niyo mga abot katulong Junior, no?
1: Tapos sinuwang sugang mo tayagi.
0: Agot papangutana, tagiri mo, del, imaro kibahan ka rin sa sangka ang the meeting, no? Ito sa Municipio Banuat Kalibo, katulong ang
1: Junior. Paplastara,
0: Roselia, good morning.
2: Good morning.
0: Live kita kay katulong Junior sa Todo Birada.
1: Ay, nano, Maton, madayon yun kamo sa 30.
2: Katulong Junior.
1: Madayon yun kamo sa 30, iwa pa kali kunot iwa grand tubig.
2: Iwasan ka lang. Oh, hello, good morning.
1: Madayon yun git sa 30 ko, no?
2: Inya tayo ka todong Judel, siguro ro ato nga na tanaw nga pamisaga nga tawag kita natong attention ba garon ag itiron kita ato sa pagkaintindi. Kasi ro gina-award abi nga turnover hay magayo kasi ginahamba nga transfer. Turnover, as in, gina-turnover po at nakakontrakto sa ating LGAO. Kung, may kung nga, pero nagbay pero eh. Kung makapasa. Pero standard dito atong new markets. Kasi abo pa tayo, mga muyo lang kita, mga makapasa man sa pag-turnover nanda. Good. Madali lang gid man siguro kami rayon ayuson do atong market para makatransfer man dahil kami.
1: Ano ka matuod na uwa pa ka mamatak dito, tubig, ang kuryente?
2: Siyempre, pag nakaka-turnover, ano ang do pinahangan natin niya kailangan namon do ito transforme kung ano do transforme makaiwan kami makatubi kami hay so doon para atong paghugaton doon kung ano do maging ano gabo pa nga yung katulong Judel eh kung makita ni mo rato niya third floor wapat bumbungan ginabumbungan galeron hay yan eh hay kung ito ang overgid man eh ako patang alayusin doon laong kita kao sa pagnabering sa pagsiksyoning at sa pagpaubra kung yung third floor nga nabubong at ginapaobra pa kami ito eh. Ah, parang ginaobrahan pa ito XCR, lababoy at mga karinderya.
1: Okay. So, hindi patagali masiguro ro 30 nga ra, turnover pa yan ita contractor to LGAO. Depende kung batonon yes, ito LGAO, kung makonforme ro LGAO. Ay kung hindi pa makonforme, hindi pa mabaton. Ro pag turnover, so wapatagalit klaro. No, wapatagalit klaro. Kung sa 30 nga to, kaibahan ka mo ka to nga mag-transfer.
2: Hindi kita, baski sa ano tagis, klaro nga, hindi ka kami lagi ka transfer kasi turnover pa gata. Basi man doon ay kung sa low atong patihan, ag atong basihan ay, hindi man siguro no, tabo nga, turnover mo nga bukod kompleto rin mo nga, proyekto nga, king inyong nga ging bidya sa kwan, sa new market nga ron. Kailangan kompleto kong kita, fully furnished kita ron.
1: Tama. Nga na iwata ka mo kasalig sa 30 nga ra.
2: Wa na sa ligid amon doon, agwat na namon din na kung kasi sa iyo matanamon niya rin yung mataro, mahanabo kung natawag at turnover. Kung transfer ko tag natawag, kasi yung taron niya ready ko kami makasaka, ko tag transfer kumplito ko kami. Kung baga sa bagay-bagay, manamit ang pagsaka sa panimangay ni mga kupolifornis na rin mo natakaan.
1: Ay ano galero, pugos ko pagpatawag nga to coordinating meeting nga to.
2: Kami matakaan ko nagpa-receipt later kasi kaya man natong katodong Judel nga kabaabog agwa nga mga istorya, mga balita. Ay gusto namo ro ka klaruhan agro. Kung amo man doon nga masayra kung ano gino ka matuoran, agra amo yun ang pangutana, ay unya no, no, at saan yun kami dapat makasayro sa nung parte. Kaso nga lang, rato nga tabuabi nga namo pag hinunaan ng kami yun ay kabaabog patabi nga manahanabo nga mga pangutana. So wala kami katuman ka sabaton o kaya nakabuo kami kumpletong sabat halong sa ato pilang liyor at sa kontraktor kung saan o ang hinulong kami makabalik kasi abo ka ang mga pangutana abi ako yung takatukuntang punto kung ano naman nga sugat kaya nato takuta kami magtutok o kung katulat kami maghambal na kung ano gitara amal kung may problema ay istoryahan at tawa nato solusyon at suggestion kung ano rumayad kung okay. Yung mga problema nga ron.
1: Nakasaka kamot uman para i-update? Nakasaka kamot uman sa bagong tindahan para i-update dito ro pasilidad?
2: Awa pagin man siguro, awa pagin man kami kasaka at katulong si Del, pero sabi lumang kami ako na within this day, say, basically, makagaong man ako karag, kanaon na mo kung anong do-update.
1: Ay, ro, importante abi, ro, tobi, agro, kuryente, no, ro, iwag, ay, wa, patagali ko no, kamo matakdi.
2: May mga transformer, ano ba yung tawag yun? May mga anong kami hatakdan, dunin niya lang din siguro, di aliwa pa namin yung transformer eh. Kaya atas lang ngayon siguro kung unang do transformer man. Okay. Kumbaga, yun, nakaano madamo mga kuryente yun, natubi, o mga ano naman.
1: Okay. Sige, thank you, Ged, madam, sa imong oras naging tao.
2: Thank you man katodong Junior. Good morning everyone.
1: Okay, hi.
0: Nabatian natin katodong Junior. Presidente natin ita Peace Vendor ya sa Sudita ko nga Merkado Publiko katodong Junior si Ma'am Rosalia Campos.
1: Ay kita, kita moron kabuabo patagaling bakit? Ag ano ag hamaan kabuabo pata, no? Ay hindi pa masiguro. Turnover nga ron sa pitcha 30 kun batonon it LGO, di ba? Kung ikaw si LGO, dapat do imong pagbaton hay angkop sa kung ano man nga program o works or kontrata ang ging buoy itrotaplex, no? Ay kung may mga nakita nga mga problema pa, hay kung ako si LGO, di ko ta pagbatonon, tapusan nyo anay ron, tama?
0: Katong tama, katong nga dinil, no? Pero iba tariya katong dinil ng mga negosyante, no? Sa pinungutahan na katong. Randa tabi pagkaubot, ay di nga pizza 30 nga ra ay maga-transfer ito sanday ito gali turnover po
1: turnover
0: po may gani mas maliwanagan
1: san po oo ginaklaro na itong turnover pagatawa patakamok
0: itong kaibahan po pag-transfer huwag patagali sa naga-transfer dito ay iba tabi kapahao mo ta na ba salamat mo na sir maga-transfer mo na kami sa pizza 30 man nga ra ay kita huwag magtakasayod mas may gani nga naliwanagan na ito no halin sa atong na presidente riyata Peace Vendor nga turnover pa tagali ro yung pitsa 30 wa patas gali sa baga transfer ito sa bagong Kalibo public market katulong nga Jiren.
1: Sige at least klaro
0: ah. Pinamati sa dama ko rin. Mas medyo klaro no. Aga pinamati man niya.
1: Agro pangutana ro mga nagapahaom nga ron siguro ayan nga sanda ikturo ma-priority nga maibutang anay sanda baga anay rito ro magabutan no. Ano baga ro estado ito anay pag halimbawa ro pag turn over it mga stall or papag, ano, irapol o numbering?
0: Medyo numbering. Ano, pag-utanong natin, tuman sa tulong dito si Ma'am Rosalia, no? Ano, Ma'am Rosalia, gali, rupag plaster ito yung malato ko, numbering o may mga rapol? Pero sabi na, iba, bitira, gusto ka dito magali, no? Aga, huwag patagaliga, spesya 30 nga. Ano, pag-plaster nyo ko inyong itong mga latok? Numbering ron, Ma'am?
2: Ano,
0: Sige.
2: Pero ato niya na yung sa ground floor, like abimana sa fish, meat, chicken, bugasan naton, aton nga native, ang mga naiwaw ta kita rapol o draw locks nga natawag. Kasi ay nambiring o tanamon, ibutang ta sa among mga pwisto. Pero sa atong second floor, ay medyo draw locks na kasi aton abim mga gulay na atong sarisaristo eh. Iba-iba abing faction sa na nahalin eh. May isa sa guwa, may aton nga natawag yung may sasugod. So medyo draw locks na siguro, rapol siguro ang mga number. Agmaw man sa ano sa third floor ay parang ano ganun lang pero sa atong siguradong irapol pero atong nga vegetable lang sari-sari store
1: pero kamo sa isdaan gula isdaan agkarihan na numbering ta no kung anong number imo ay usoyon mo ring number kato ka pumwesto
2: yes tama kato ng del
1: bukon tarait paagaw ay ro ibangon ga pahao mo tay bukon tanganit paagaw kaya nga ginaklaro ko kon numbering ra o idro no irapol no para makabukat pwesto una no
2: dali so yun mo tay number ito kati magpwesto kon ito ring number kita mo
1: okay sige at least klaro salamat ged madam thank you ged
2: okay kato ng del
0: okay, katulungan dyan doon, naklaruhan, no? Naklaruhan kita kung ano ro da maghalin sa ito, kung maghalin din man, ay kung ano ginagang pastada, nambing o rapol. Ngayon, so man, ginsabat ito ato nga presidente, ito Peace Vendor, kay Ma'am Rosalia Campos, nga ro ibabaw ro ato nga mga gulayan, agro mga grocery, ay imaw ta na ro ginarapol. Pero pag-abot sa ato nga met agapi seksyon, ay may numbering nyo ta katulungan dyan doon, kung ano nga number ni mo, ay dato, tarain mo nga, latok katuduga Jolmas naging klaruhan natin katrong dili no agud ro hindi ubos na magasala hindi unsa na magano kun sin pa sa naman ko magalagawan dahil may numbering uta gatag gali katulong Jol nga ginapobra ro presidente eta Peace Vendor sa sudit aton nga merkado publiko katulong dili ang dai katong dili no dayang balita ginato gi kinyo eta more power kopya ang imaman ro aton nga Santon Plus katulong Jol agdirektamente nga nag-report iya sa ato may area of responsibility no? Magali ito sa may Dr. Piles Tumbukon Memorial Hospital paantor iya sa ato nga masakusako na ito nga temporary na ito nga may Kalibo public market siya po para sa Tudo Birada ako nga si Katudo nga Jun Tabisila ng Radyo Tudo kaibigan mo
3: Radyo Tudo live report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Tudo
1: abogid nga salamat ha kay katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility halin sa provincial hospital no paagto sa aton nga temporary public market. Abo nga excited ang nagapahaom. But rona sa vegetable ko no ag sa grocery ay ikuan rapol. Ay rapol. Ro isda ang nagkarnihan by numbering mga katudo, no? By numbering, halimbawa, pang number 5 ka. Oh. At ron, usuyon mo ron number 5, ito ka magpwesto. Ha? Ag ginaklaro naton, mga katudo, nga turnover pa lang. Ha? Hindi pa klaro kung may halong transfer. Huwag po kayong excited. Kasi, bukon pat sure dun eh. Kung sa 30 nga to, akseptahon yun. Ita munisipyo ro proyekto. Ay kasi ginataot kontraktor eh. Kung baga Rurotaplex, ginatao na nasa LGU. So before batunon ni LGU, inspeksyon nun nandaan na ron. Kung okay na, wala nang kulang. Ah, tapos na ba? Hitsugon. Ah, kung sa mga panday, wa kayo tigayan sa angon una. Ah, ang mga katudo. Oh. Pero kung may makita pang depekto o LGU, hindi pa tananda ron pagbatunon. Kaya, hambay ko, suntok sa buwan patarupit sa 30. Ah, pero kung white problema, ay madayon do, Juan. At turnover sa pitsa 30. Pero pangutana, turnover lang ba? Walang kasamang initial turnover man sa mga vendors naton it Kalibo Public Market? Yan po ang aking napakalaking tanong.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Sa aton niya mga taga-Kalibo Public Market, huwag po kayong sobrang excited. Eh baka masasaktan lang kayo. Oh. Kasi ang sitwasyon ng ating bagong tindahan ay parang pagmamahal na may halong laro na pinaglalaroan. Ha? Umasa ka, nagmahal, yun pala, masasaktan ka lang. Oh, kuha nyo? Ha? Ayaw anay kamo mag siguro ay according ani kay Ma'am Rosalia Tampos ay bukod pat siguro. Ay anay siguro king tawag na nga useless ta eh. Ah, useless. Oh. Ay Maria Kagosip Santissima sa langit o. Oh. Ang galing nyo naman.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Paasa. Oh, ibantayan taron. May kulang pa ron eh. May mga almost 100 million pangakuyang eh. Ha? Una di karon nga inog pul-pul pa. Ha? Sa tindahan, di ba? Magawa sa 300, may una pagit aron. Ay tao kon, madayon ang ma-implement pa rin yung 100 million.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay, Maria Kagosip Santissima sa langit, oo maluoy ka kurason. Oras sa Pilipinas, alas 6:24. Ang rudugang naton nga mga balita, recollection gali kung naman siya public market, nagnubo itsang kiri. Bangod nga apektado man gali sandarito kung mga nagtuuhaw nga matsa mga amamakol nga talipapa market sa palibot. No? Araya ay suro ra kay Mr. Tutsi Yeban sa aton karang interview. No? Rumapuslan lang it gobyerno sa mga talipapa ticket. Wala po silang business permit.
3: Todo berrada, berrada.
1: Kaya nga ni, nga royon niyang, noro income itaton nga gobyerno municipal itanuman siya. Abang ni Mr. Tutsi Yeban, no? Nagnubo-nubo ginman, bangod ko presensya it mga talipapa, no? Sa palibot, ha? Una sa municipalidad it banwang numan siya.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: O tihala, sige. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer, alas 6:25. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Kanap.
3: komentaristang walang sinasanto. Berwada!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, uwa na ako nag-ano it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: T3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Pumakal sa mga butika. T3 Bio.
4: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Seth Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southron Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. May punto ang bawat komentaryo.
15: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Ag sa gihapon, padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
15: Bangod ko panibag-uuman nga kaso ita dengue, nga nagtuhaw sa barangay Kaano, madasig nga nagpadaga itsugat, no, si Kapitan Vic Mandal sa opisina ita Municipal Health Office sa opisina ni Doktora Jocelyn Garcia, roaton nga Municipal Health Officer, no, para nga ni nga i-request ro paghimo it misting, especially sa Purok Uno, ha? Bukod ako't pamilyar, eh, kung si Inbandaro Purok Uno nga ra, no, ita barangay Kaano, no, ay una ko, no, nagtuhaw ro pangaywang bagong kaso, asa nabuo naton nga information.
2: Todo berrada, berrada.
15: Bilib matangani ako kay Kapitan Vic nga ra, mahugod, eh, no? Agkon sa mihura, makikita mo gitaruan ng mihura.
2: May punto ang bawat komentaryo.
15: Pabaya, no? Action agad, hands on kita imaw. Ah, mga katodo, kaparehas ka ra. Ay pag-report yagi ko anang BHW, no, sa ako niya pagkahituon. Pag-report yagi, anay aging pinaubrahan ni Tsugat. Ag pinasikto nga maipadaga sa opisina ni Jocelyn, Doktora Jocelyn Garcia. Para nga ni nga mag-request nga mag-hiwat it misting ro taga Municipal Health Office, no? Igto sa Barangay Kaano.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Ay hara ho. Ro kaso ko mga estudyante nga mga tinamaan it dengue sa bilog nga probinsya Taklan ay 235 cases, no? Last week. 86 ro sa hospital. Ah? Rayay base sa datos ko September 18, 2026, ang saging patawag nga press conference at DepEd ko October 6, 2026, ginakonsider tat DepEd ra nga una sa alarming stages. Ah, nasa alarming stages or alarming status, ha? Durayang numero it mga inunga nga tinamaan it dinggi ya sa probinsya Taklan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
15: Eskwela or estudyante, mga katuto.
2: Todo berrada, berrada.
15: So dapat siguro massive man dumisting sa mga eskwelahan. Kapanes kung Sabado at Domingo nga rang white klase, no? Di karon igit a dapat siguro, no? Ay destroy na, eh. Bukod niyang itabog makaroon do misting ra, iga pamatay yung takunot namok, no? Ro chemicals nga ginagamit.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
15: O, i-check ane naton si Katodong Rinald Bandiola sa anakarang na tipon niya balita. Ay may isang kasiklista, no? Sagi ita tricycle ya sa Kalibo, no? Agro akusado sa kasong robbery, no? Ay naaresto it Kalibo PNP sa may barangay Tigayon sa kompleto ng mga detalye.
2: Radyo Todo Live Report!
15: Ang duratong mga nasakuti sa bilyaran. Hain question gabaga, hapailan yun ita kaso kahapon.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
15: O i-check na ton sa report, Katodong Joe, Katodong Rinald, please go ahead.
7: Katodong Jodel, sa Tagalaga Police Report, pagalin sa Tagalaga Kalibo PNP arestado, no, ronde karaga akusado sa kaso karaga robbery, no, katodong dahil sa Banwa Karaita Kalibo kahapon, mga takna alas 12:40 Karaita hapon, no, ginarestor na sambi karaga akusado nga nagapahidaron Karaita 20 anyos, no, katodong dahil sa Barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo kay Mora Ginakabig nga tapuan, no, sa municipal level, no, sa aton sa Banwa Karaita Kalibo matapos sa ginserbi kahapon itaton karon nga Kalibo PNP sa Santa Cruz nga residensya una karon sa Barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo, no, matapos nga ginpapaguwa ro ada karon nga mandamiento di aresto, no, sa kaso nga robbery nga ginpapaguwa ni Honorable Arvil Goyod Datilgado ro nga presiding judge, no, kung Regional Trial Court sa 6 Judicial Region Branch 4 Kalibo Aklan kulag gataliwan nga October 8, no, katodong nga Judel Cousin na may gintayan na karon nga piyan sa, no, ginaga valor, no, sa 72,000 pesos nga ginrekomendar, no, itray karaga korte para sa nakaraga temporaryo karaga kahilwayan, no, kanasambi karaga akusado, no, nga ginaresto ita aton karon nga mga kapulisan, no, kay nakatagan ay morali ya turnover sa korte, no, nga tungdan nga naga issue itray karaga mandamiento di aresto, no, again sa nasambi karaga akusado nga madrigon kahapon nga ginserve, no, ita aton nga Kalibo Municipal Police Station, no, nasambit nga warad o maras sa nasabitan ka nga akusado katodong Judel. Samtang sa Piak Kabahin, may aksidente, no? Nga natabo man sa Banwa Kalaita Kalibor, day karangasang kasiklista, rong aksidente, no? Nga sinunggapan or hasagi, itay karangasang ka-tricycle, iyaman sa Banwa Kalaita Kalibor, katodong nga Jodel, no? Kung nga sa siin, nakaangko, no? Itapila ka mga kasakitan sa nakalga party Kalaita Gawas, no? Day karangasang kasiklista, matapos nga aksidente, karangasagi, itay karangasang ka-tricycle, no? Sa Banwa Kalaita Kalibor, kahapon or kabii, mga tak na alas 7 na Kalaita gabi, no, natabo ronday karang aksidente sa area Kalita Roas Avenue, iya kara sa Banwa Kalaita Kalibor, katodong nga Jodel kung sin, ronday karang biktima, no, while nga imora naga maniho itaray karang bisikleta, no, katodong Jodel hay ginatry na kunta, no, nga mag-overtake saray karang tricycle, bangod nga ni nga nakanakita nga nakasignalight, no, nga maliko sa may tuo karang part o portion, itaray karang area, dason nga imora mag-overtake, no, galing nakibot imaw, nga gulpi kara, no, nga bumalik sa nagkaroon nga lane or deka nga tricycle nga ginamaniho kita sang kasay sinta iuno anyos, no, katotong Jodel ron nasambit karang tricycle rason nga aksidente kara, no, nga masagi ron nasambit karang biktima kamangdanan nga imaura, no, nakaangkon itapila ka mga kasakitan sa nagkaroon nga party kara itagawas matapos nga aksidente imaura nga masagi, no, itaray karang tricycle nga ginamaniho itaray karang sang kasay sinta iuno anyos nga driver katodong nga Jodel. So after nga matabo or de kra nga aksidente parehas no nga gindaga sa aton kalaga Kalibo Municipal Police Station no or de kra nga mga involbado no sa nasambi kra nga insidente no ag naguistorya sa aton kalaga Kalibo Municipal Police Station no magtimbang kra nga partido matapos nga aksidente kra no nga masundaban itray kra nga tricycle ro de kra nga siklista katodong nga Jodel no sa recorded man sa aton kalaga Kalibo Municipal Police Station
15: sunod sa nang bolero bisikleta ay
7: Roger, no? O galing ay siyempre nakita abit ko, nakita itry ka lang nga siklista nga naga signalite imaw, no? Nga maliko sa tuo, no? Nga ni nag-attempt imaw nga
15: mag- yeah, imaw maagi sa waga, no? Ay siyempre mapatuoli ko, eh, no?
7: O, oh, matuoli mo. So, mabiyarte
15: ko ayaw sa galing, uwa ta madayon, kaya hanunggot imaw.
7: Uwa ta katulong Jodel, no? Bumalik imaw sa nakaroon nga original ka lang nga posisyon o basi. Basi baga makon nga wa tagagi no na pagong ruana ko nga signal light no kanto Jodel agad expecta ta ret kay siklista nga maliko ta na imaw ta son nga nag try no nga mag overtake ron day kay nga siklista akato Jodel ogaling agupi no nga bumalik sa na ko nga position ron ray kay nga tricycle rason nga aksidente kay nga masagi no ra sambi kay nga siklista no kabangdanan nga matabo ron day kay nga aksidente adik ra sa may area no it Roas Avenue no sa Banwa Kalaita Kalibor katodong nga Jodel, no? So recorded sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station na oron nasambi karang nga aksidente, no? Katodong Jodel nga natabo kabi sa aton sa Banwa Kalaita Kalibor. Samtang sa Piak Kabahin, no, kahapon na gino, ginpatigayon na gin-enquest, no, sa aton karang provincial prosecutor's office, no, ray karang nga mga gin-pang-aresto, no, sa ray karang operation na ginpatigayon, ita aton nga provincial intelligence unit, no, katodong Jodel, sa ato karang nga nagampang karang ita Villard, no, wabi kita't idea, no, what at idea, ato karang mga membro, ato nga Kalibo PNP, kumpila, no, rung naging piyansa, itray karang nga mga gin-pang-aresto, no, katodong Jodel, kayro nag-file tabi karkaso, isa ato karang provincial intelligence unit, no, nga nag-operate, no, sa Lasambi Karanga area. Pero base kahapon, no, sa pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon dong PIO, no, itatong Karanga Aklan Police Provincial Office na Roday Karanga Bilyaran ay may una tali, no, nagkakaigo Karanga permit ng Katoto Jodel lamang ro paghampang itaray Karanga pag-raid, no, itatong mga kapulisan ay uwa kat nagkakaigo, no, nga permiso abi, no, nga may una Karanga ginapatigayon ng aktibidad or may aktibidad nung no? Hindi pa din sa rin karagang bilyaran.
15: Pero bilyar ko no, hamba ni Major Ayon ay laro. Laro, no? Ang bilyar ay laro. Huwag lang salihan ng pustaan. Yang pusta is illegal.
7: Oo, huwag tagi na dumilian dung pagampang it bilyar.
15: Bilyar, kay... basta't walang pustaan.
7: Basta walang pusta, oo.
15: Ay, white money involved.
7: O, what money
15: involved. Yun malang no, simple nga pagklaro ni Major Ayon, no? Ro bilyaran, huwag ana it problema. No, ay, mas kapin ay may anat ang business permit. Diba?
7: May
15: o galing, permit, no? Yung bawal lang doon, kaya ni Red yung pustaan.
7: Oo, may pusta abi, no? Doon doon paglaro, itatong karangat ng Police Provincial Office, no? Nga,
15: agwaman manat nagkakaigo nga permiso halin sa concerned authority, pero bilyar nga, pag, nga may pusta.
7: nga may pusta or may ano di karang may maaktibidad abimana nga ginapati gayon katong dyan kasi mga may gin-invite karang nga mga player halin sa iba karang nga probinsya no katong dyan gadyo dahil pero arong paglaro ako na akong PPO na awat at problema no rong operation itre, o bilyaran operation at karang nga business kay may una takaroon no nga permits no katong dyan dahil gin-aresto lang gid no kay siyempre pag once nga may una karang nga imbulbado karang nga pusta kay ginadumilian gid no katong dyan nga dyan dahil itatoyin karang nga mga otoridad ang wagid no wagid tagi na dumilian no nga magampang abi kara ita billiard dai hambagit ato makapulisan nga ginainganyo gani ro ato nya may manghod no kay parang inakabig di mura nga sportsman kato to judel ro pagampang kara ita billiard pero dapat wa gid kara no ita involve nga pusta no or kwarta kay may mga information abi nga mga nabaton man do aton kay mga otoridad nga ginaobra naman no nga sugar baga no that's why nga may una karon nga monitoring nga gipatigayon do aton karon nga provincial intelligence unit aga na confirmar abi nga may una karon nga pusta nga involved kadto ni Dalrason nga gin raid no ita aton nga mga kapulisan no kun aga taliwan nga adlaw una karon sa area kat enrolled dan sa Banwa ita Kalibo.
15: Halimbawa katodong Rinald, kung dobilyaran matanga o white permit nga nag-operate, ay bahala o takal ng munisipyo bukod yung tarutan ng trabaho at polis.
7: Diba?
15: Bahala o tarong munisipyo karon kung nag-operate to sang kanegosyo ng white permit. Diba? Saan na yung takal ng mag-aaksyon bukod tarutan at polis? Kaso nga lang, ro-antay illegal gambling na sugod sa pustaan, so may otoridad ro-aton niya polis nga pangdakpon.
7: Roger, tama katudong nga Jodel no. Di karon lang tara nagwan ni nag-acto ito ra to kag mga otoridad kay siyempre ay na-confirmar abi nga may involved ng kwarta, may pusta no ra to kag adlaw sa pagsuod do ito kag mga kapulisan pero ro andagi karon nga pagklaro nga wala problema rung bilyaran no kay may una ta kag business permit no kato Jodel doon lamang doon naging problema kay bangod gani no nga may una nga involved ng kwarta nani nga ginakonsiderar no nga sugagot a nani nga ginatubilian gid ito nya kapulisan rason nga ginpatigayon do day kalaga operation it aton nga provincial intelligence unit katodong nga Judel.
15: Ang pwede man doon nga i-establishar no nga kung doratong nagahagampang wat at pustaan do sa guwa ro nagpusta ay tao kung ano karon dumayad
7: ay diba? Galing ay may na-recover abing nga Mark Money katodong Judel no sa during sa raya karang nga pag patigayon no itry karang nga operation base mata no sa Gimplastar no ita aton karang nga mga otoridad no kay may kabahin no sa karang nga 3,800 pesos nga na-recover no sa karang nga mga individual dong 200 pesos nga Mark Money
15: nga pero dato nga takunta nga nagpustaan do dakpon wa karo player kung sa kato na halimbawa mana no ara si ikaw mana katodong Rinald sikat kang manog bilyar sa Nabas. Ako man mana sa Kalibo. O Nald, mampang ta. Matsakwa niya nga prinsip game no. Ay ruya ta sa palibot natong katanaw nagpugustaan tay pati nakita na dagay inaristo ta kita pulis.
7: Ay hindi man mo pwede ay pwede ay pum

0: kara ita kaso katotong del no nga kasanda ta biro naga operate no bali kuno ro baro sa part ato bekan kalibo PNP hay una gatas laging custody no wagit idea kay kahapon man nabiyagi base kapon sa pagpabutsag no sa atong kalibo municipal police station niya asa kasuhon anda no randa ko nga pag piansa no kay bilabol man abi katotong del no ag naga patiga yon nga magasikaso no itapila kara ka baga dokumento no kaya nga maging pang-aresto ita aton kaya mga otoridad no particular do aton nga taga-Aklan Police Provincial Office katodong Judel sa iba na to no mga municipal police station so far matutaway no aton karon nga area no sa Premier District ato kaya probinsya wag man ma-reported nga mga madugon nga insidente nga ginrespondian do aton nga mga kapulisan
1: aton lang obrahon katodong Rinald para wat ebidensya baga kwan lang paupas itungaw.
0: Ay, kung paupas na gapon, masang paupas
1: mo itong paupas nga ni tungaw.
0: Ay, kung ito stop, gapon, dakpon, gaman gapon.
1: Paano mo, dakpon, usuya kung sino gaupas doon ay sa kaysot na si tungaw nga ron.
0: Ay, kung gaupas na ni-inbol na kwarta, pero bukod matatukan, bukod matatutungaw rin mo dakpon, erong pusta matay.
1: Ay, hindi, ay amon tanging utang, tara mako na, nagisokot ko, kita mo rin paupas di ka to.
0: Ay, hindi kito, kaya muro. Sa natundo ato ng mga otoridad, siyempre ay expect mas andara pag-abot sa mga makarangarang bagay na may una man mga ginakuan, may ina man yung andakaroon na ginatanong man yung mga...
1: Daya kuan. Paruway, may paupas damang, di ba? May paupas itbangang.
0: May una uta.
1: Ha? Rotungaw, uwa pa. Kita rin madiskubre.
0: Ay, buda rin kung sin ka makuan. Kung paano ka makapaupas itungaw.
1: Turag ka na sa tayo, no? Kasi sugod ka bugon mo to singkuan, singit-singitan.
0: Ang mga anak ko mag-upas kita. Ay, roan ang paborito ta upaso ng itlog ka.
1: Nagkasakikinit singitan tag mga bibig ka rin roan. Tama na ta padwan do. Wa tama na ta padwan do dayo tag mga imposible tama na ko na mata na ginaistoryahan.
0: Tag hindi kita matabo ay dito naisipan.
1: Anong malay mo?
0: Malay.
1: May una ang damang eh. Kung bawa yung madudamang, di ato lang ubrahon, kwan? Tungaw.
0: Wa kanit bawal ka to. Dahil basta magpaupasin mo damang, basta matapusta. Wa di na bawal, bukot bawal, rumbag ang pangit billiard, basta wa it pusta. Doon do, pagklaro.
1: Tanan yan eh, patayog-tayog ihigan, iginapustaan.
0: Oo. Ay, aman yan, makundo, peryahan. Piriyahan nga ako nga rin may pusta man, iwa mandak pa.
1: Ay, okay, oh, piriyahan nga rin, iwa pa nga ni Testaya, una mong di hapon nun. Arong oh, singita si Nino Pirit, piriyahan nga rin.
0: Hayagan man doon,
1: hayagan.
0: Pusta man.
1: Oh, may nag-itsa kwarta, may nag doon yung pula sa puti nga rin, naman wag ginadak pa rin, di ba?
0: Ay, kung amat kanya
1: yung... It's unfair.
0: Kung amat kanya yung rubilyad, pangarap ka doon, hindi pa rin masaya nga may pusta, patago pa na biro na kung karoon, kaya basa naging pagawa kwarta pero rin ka nga piriyahan, makita mo kita nga
1: ula ka mismo. Itsa kwarta, itsa.
0: It's may kwarta tayo aging involved.
1: Ay, pero aton niya Provincial Intelligence Unit, pasikat, abe ka mo, ay haron matuod o piryahan niya ron. Wamat permit pa ron. Ay, wamat piyesta, oh, buhay paro ati-atihan. Tapos yung piyesta at kalibo, tapos yung piyesta at andagaw.
0: Sige, abe,
1: mapilip ako. Sin yan ni Bandaron?
0: Sa may kuan sa may krusimbanga pa to.
1: Katuting Reyes.
0: Ako ma mabilib ako katuso del kon o i-operate
1: ato dagiti. Challenge mo abi sino nga ni rubagong hipeng aron?
0: Si Colonel Lawrence no.
1: Colonel Lawrence, puntahan mo yung piryahan daw sabi ni Katodong Rinald.
0: Mabilib ako kung ma-operate nanda katuso del no ro piryahan. Kasi do yun hayagan tarong sugar mga minor nagapusta naga sa kwarta hayagan dito ron nga. Doon ay sugar
1: din akadong na bata daw no? Ng arto itong si Kwan eh, Lawrence na ito eh, no? Kaya pinalitan na lang lahat dito sa Aklan eh. Siya eh, no? Abi, pasikati abi ro piryahan nga ron. Sino nga ni taga-anak ka ron?
0: Sa pangani? Masa kilayo mo ba ka ron?
1: Ha? Sino nga ni taga-anak ka ron? Matood, no? Wa matpiesta, matuna ka ni Karin.
0: Actually, kahapon, kabo nga nagpadagat mensahe ka tayo dahil nga hamaan niya ni nga kumat niya naman na rong billiard ay hindi pa harap-harapan niya may una nga makita nga kwarta nga pusta, no? Kaya nagkaintindihan na yung player. Haruman na rong periyahan nga nagbarak lang man na mga unga pa man nga pusta niya manwana wag nabang nakpat ato nga mga kapulisan kun once gali nga may permits aga may involve ka nga kwarta ay ginabawal, no?
1: Yan ang itatanong natin sa pulis.
0: Do you do
1: pagdating mga... ba

0: dyan, reaction. Eh, bulag kayo o nasisilaw? Nasisilawan kayo.
1: Ay, kung nabi, mahawan na mahawan na birong area, kaya masilaw rong to fight adlaw.
0: Ha? Abe, Colonel Vargas! Eh, dama yun talang si Colonel Vargas. Kaya yung mga pizza o saranit, kalibo, PNP. Oo. Colonel Vargas! Ano atong amigo nga si Halin Salibakaw, sino nga ni? Si...
1: Si Sir Vidal.
0: Vidal! Oo, be! Pakita, be, pasikat. Bika mo! Ayan ron sa inyo kong sara, no?
1: Oh, mabilib din ako kung masampo
0: lang. May permit ba yan? Ay, wala namang piyesta eh.
1: Ay, imutang, di ba? Ambagin ni Kwan, ambagin ni PNP, bisan may permit, pero yung permit karon is recreation at akadong general, no? Doon ito, pero wak tanaga keep doon nga may
0: una ka rin nga. Ay, may pusta, ho? May pusta.
1: Oh. Ay, yun, raparapan eh. May, ang problema ko, mga unga para naghampang, no? Wag, nataya. Kung baga, nag-enganyo, gito mo karon mga sugaro. No, unlike sa billiard nga, kung bukod rin mo hili kayo, hindi ka timuro makuan, mainggan nyo. Pero kung sa mga, kuan nyo ron, mga peryahan, no, katunodel, ay sigurado kita ron, no, nga may una kita, no, nga involved, no, nga kwarta kayo, matapili, eh, no, minor di edad, mga magugang, katunodel, nga una gid no, nagpadugong sa rekra nga area, no, raya ay mga komento lang matakahapon.
0: Huwag ko tama panuhin ron, huwag ko takunta madumdumi, kuwa mo kong gingrimine, eh, sige, adlaw-adlawon ta si... Hey. Clarence nga lang.
1: Huwag iwa
0: si Lawrence gali. Lawrence!
1: Oh, siyempre, huwag mantagin na madumduman doon kung huwag mantagin kwan. Huwag mantagin pa nag-apabot o mamensahe kapon do aton nga mga igmanghod. No? Kung doon yung galiman na rung hambat atong karang nga PNP nga ginabawal, hiyaman man na ginapasungtan, ginapamayan man doon ay karang nga...
0: Wala tayo man ang question sa permit.
1: Mm.
0: Pero pag sinalihan ng posta at may money involved, bawal.
1: Bawal.
0: Matuod o peryahan, bisan umagto inarupulis. Ay may money involved, bawal din.
1: Bawal, oh. Bawal gitu.
0: Mas exempted, mas exempted dito ro mga piryahan nga ra.
1: Tawo nga ni.
0: Ha? Ay, mas exempted na sisilawan na sila.
1: O aeropolis bata nagambag abi nga basta kumisa may permit pero pag basta may involved nga pusta, may sugar, ay bawal gid no. Katong dili gina aresto gid atong baka pulis anay din abi mas tanawon binaton kun kwan ya ma.
0: Kung masitan nyo ron makaron mabilib ako pero kung hastahin agag uwa pa hindi tang magbilib sa bagong gipin. Provincial intelligence unit ni ron. Hindi ta kung bilib ka na.
1: Ginaaresto. Ginaaresto na ako may sugar sa baryo nga tingkan na palipas
0: toras. Piso-piso yung, 5 peso. Asam taga po, panotpik si Lolo at si Angkol ay ginadakop. Hayo yun haron, sabi ni Karsada, hayagan mato.
1: Hayagan, gitag. Mga unga, may mainod.
0: Mabilib ang kay Sir Lawrence karon ko. Ana ron ni Agto na nagdakpo. Papundohon na.
1: Ituro mo ron, hiba siwa pagkasayod si Sir Lawrence ay mag-opal imaw.
0: So ay tana. So ay tana ng waksay. Kasi Agto niya na imauna ka ron.
1: Ha? Oo yan, watang sayo.
0: Kasi Agto niya na imaw ka ron.
1: Ay, siyempre, ako malaki, siyempre, di mo tabi roast
0: tayo. Ikaw, kita rin lang, lagi na dagahig mo ako eh.
1: Pa, matahay,
0: abo dagahig. Abo kagilid, matuduman eh.
1: Ay, matuod matabi, di ba? Ay, doon maturo statement atong being PNP ka doon. Gimbasi naman atong sa dakong statement, no? Nga,
0: Dong, pakikuan na bidong, ay, kuan paki Osoy Abero, portion niya tanga to ni Major Ayon, ha? Nga, walang bawal sa mga laro kung walang money involved.
1: Money involved, oo.
0: Basketball kung may, may pustaan man, oo.
1: Kasi rumah...
0: May hadumduman ka nga nag-basketball nga gipang dakop?
1: Basketball, majawa pa? Majawa pa ko na kwa niya nag-basketball gin dakop?
0: Kapin kon may mga liga-liga nga, rabay ka basbaskog na ruputan?
1: Paro tayo. Championship? Eh, di man binin masayaran nga pusta. Sanday, sabi, may kwan tabi, may andatwing kontrasin niya, si, may kwan din, naka-private missiles tabi eh. Ay, paano ni Murma?
0: Ay, mabudlay mo establisar do sa basketbolan nga rin.
1: No? Budlay mo ta, budlay mo ta. Pero
0: sa kariyan nga rin kung hitsambahan matakotat pulis, eh, may unang shooting-shooting o, kapatak-patak, itig 5 piso. Shoot, kung mag-shoot ay imo, kabi. Doon, bawaw man doon.
1: Ay, bawaw.
0: Pinguhan nga rin, garang inabawaw man sa namat yan, no?
1: Oo, ay.
0: May kwarta man, abi?
1: Ay, konsiderasyon mo na taro sa namatsyan. Ikaw matay mo nga, tanawon mo, testigan mo ba na nga may manamatsyan nga guwata ng mga karoyan. Ay, watan ka puwa.
0: Ay, mga sakla. Nga na, mabaw takot na mabulig sakla. Nga na, saktong tiyagi hay may igastos taro tag-anat na matyan. Diba?
1: Oo, oh, sigurado kita. Bulig kung taas ako na galing ay wala na matabi ay ginadayo.
0: Diba may mga saklaan, tangarang nag-provide sa natlamisa, sa namatyan, provide itrapal,
1: sandat pagamit. Oo, oh, sandat mismo. Oh.
0: Ay, matood, dosak na abing ara ay nag-double o triple your money. Kaya kung amat, ginagubat at mga kwandon, mga sugarol. Ay, doon malang manyan ero. Kwan sa namatyan nga kung abong suga, abong tong. Diba? Makatipon-tipon doon na matyan, it kwarta pang bayad sa kwanto, pagubong. Diba?
1: Doon do, mga circumstance kung na matkat tungdel, no? Sa mga
0: scenario. Kung mga yun lang si Major Andrade, ito si Bahay ay. O tayo mo yung interest kalimbo, bahala man ako muna. Pinagupad yung mana ako it what this oras mana pa antike tapos iya mana pinabili nyo ko sa ibay.
1: basta ang mahambag ay no hard feelings ta may nag may nagmuno ito kay kahapon ay kaya naupin to
0: mga ako watang inosintit ang makaroon na si Rinal kita dapat basugon.
1: Ay ido yung maturo hambag yung mga tao ay yaman man ang ginda ko panuro bilyar
0: daya ratang nagbutang ato ikto sa may kwan ho sa may GT port.
1: Oo po
0: daya ra. Siguro. Baka ni Noman Garsada, buta ka dyan perya. Panghimos man galisan at what the oras pagkakita ko to ah. Ano makonda? Sirkos? Si Rinald, takararosala rin. Good morning, Anay, ha? Sa taga... Kwan? Small town itiri kana miton gitaroy na ga ina sa small town itiri
1: kita ko mo kapon sa CCTV dib kamo adto ay
0: ay ginamit nga ni kontanamo do presidente at mga manog bilyar ay uwa nga ni magabot ay ginaasikaso nan daro pagpiansa sabay sa pagpile it kaso no kahapon ay tao makaron kon available do presidente at the billiard association iya sa Aklan no iya sa Kalibo no nga gusto man siguro na daro niya magtauman din ang statement no sa rayang arang natabo kasi apektado ro tanan niya mga bilyaran kara kon magmaura no katodong Rinal naglulaylo-laylo anero din, mga manog bilyar do ani kamo sa pilyahan ang to
1: ginose ko ni Juan
0: katodong Rinal sa pilyahan anay matul kamo ang to
1: ginose ko ni Juan ang post na to galing
0: na-delete pa sa akin pag-post na night gabi na-delete man yagi.
1: Why, wako may maskin siya tayo na wala wako ga-expect ng Irish man eh.
0: Oo.
1: Katunod dahil noong sentimento man ita mga bilyarista na no, sa Kalibo, no, kay may gimpang imbitar abi no, ng mga player halin sa ibang probinsya like sa Iloilo na naging kagakip no, nga
0: gin-arist may Manila, na, pamaton! May Manila, puno?
1: May Manila, Sambilog o. Oh. May Sambilog ito nga na aresto no, halin sa Metro Manila. Aga Iloilo no nga kaya kip sa na resto itaton kay mga kapulisan no kun lagi taliwan nga adlaw ita Domingo katodong gadyo
0: ina lang kita kun ga susungkit-sungkit kita may bilyaran man ina si Ampod Paul mahugam lang kita libre
1: ay
0: matakot-takot lang kita ha
1: di tabi kan tigo magampang ko kun puro kun iba
0: ang ayang-ayang gali kataas tabi ka lamisa tagaduhan mo tiyagi kanaba katinggali taas tara lamisa nga to dugan mo tiyagi paano yung pag sargotako ka to eh manaba ka
1: iba tiyagi takong ginagamit magsargo
0: ha imo tabi iba sargo tako. Permi ay tag manaba tang sa garguhan niya ay, lukulo. Sige yun, ayala si Iti, ano ah. Si Katodong Rulli, nagkatangis yun.
1: So, na kita tunnel, na rato matang kinagay, di sila kinagay report, no? Direkta sa Tugay Kalibo Municipal Police Station, sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report.
0: Abugid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Tama matano, observation ni Katodong Reynald. Sa mga namatyan niya ni, ay nag-react ka to mga tao nga rumakabulig-bulig na nakunta mana sa namatyan, hera yung mga sugay-sugay ba yung nga may tong. Kasi traditional doon eh. Ha? Ayaw galing, rutumbuan bawal, baraha bawal, saklaan bawal. Pero may una matagihapon ha. Ginaano lang ba ya? ginatolerar, bahala na kung strike at pulis. Ha? Kung hindi mata, di swerte, makabulig-bulig, no? Pero hampang ko, no, pag interhat kwarta, bawal. Ay, matuod man, iwa tangani isang piniino nga harun matuod doon, nagabalik katang ro, piryahan niya ron. Agabuo ng mga minor di edad, no, nga nagahilinampang. Gaitsa man sa andang tao, no, tawag ko, pula sa puti nga ron. O, agsabulan nanda nga ron, no? Ay, ron matuod, kwarta man doon ginapusta. Di ka, ron, man matuod, wata ginabawa nga ron. Waman ginadakpat pulis ron. Abi, pasikat man doon aton nga intel, abi nga bago.
2: Komentaristang walang
0: sinasanto. Pagitang gilas ka man, Sarge. Ha? Di ba nga Sarhinto Romel Morato, sir?
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning, ha? Kay amigo Sarhinto Romel Morato nga nagapamati sa aton karanga programa, no? Kay Toto Roger Lucero Nagales. Ang kama naman kay Karin Amara. Aga, siyempre, good morning man kay Nang Hilda De Leon Igos, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ika todong Rolly Boy, balikan ta? Or una yun? O tisige ah. Balikan ta siguro si Katodong Rolly Boy Herrera, no? Sa dugang pang mga balita, no? Hinaga, ro committee hearing. Pagkatapos itandang atongging patawag nga public hearing, ay matsawa magkasugot, ay gina-identify makaroon do zone map kung siin kutob ro sakop it dayang Lagatik River Conservation and arayang Lagatik River Conservation, no? Mga katudo, no? Ay, hindi, tako no pag iakot do Mabilo, New Washington, Agro Barangay Dumagit. Ay haron nga ni ro Barangay Dumagit ina ro oil depot. Doon si sambilog ron sa mga sensitibo, no? Ag thousands of liter man doona sa tangke. Oh. Ro industrial man ro rayang arang Miran planta, ha? Ag haron may mga may bag-o pang manog bukas, no? May planta man una it LPG. Oh. Hayraya hay ikwanta kunura, ihiwalay wa tara. Eh haman duroyon nga ron nya Metallica shipyard. Ay matsaruyon nya taro ginahingabot. Oh. Ay nagsangkrut nag-abot nga ni sa boses kara si SB member Christian Peralta. Ag si SB member Hazel Bautista. Ha? Ah? Nga kung sa katon pa, hayamat ginapabuhay pa, tama na. Kabuhay-buhay, tama na ordinansa ra, watigapon man na gina-aprobahe ra. At sa rutuno baga ni Christian, ay ano man na gina-politika ra ay? Ay tumindog takono si SB Hazel, haman man na, bukon itklarong politika ra ay? O, ay bagod nga rin gina-single out is the Metallica shipyard.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: O, ay, bukon at part it New Washington ay, Lagatik Rudumagit, Agro Mabilo, New Washington, ha? Kung gusto nyong duaon do mga ginatawag nyong hazardous, ha? Ay, ruyon nyo rin nga dipo. Una sa Dumagit. Oh. Ha? Hayamat hindi nyo ta igakot. Ginaobra nyo ta exempted por dahil do target ay makahuyuya ta kamo.
2: Todo Berrada. Target
0: ninyo ay ro Metallica shipyard daw hinaga ko no pitsa 14. May una nga committee hearing. Ewan sa na makakasugot eh. O. Oh. Ay, istoryahan nyo mat committee. Ay, kunakot na sa mga ibang SB member. Ha, mat hindi iyakot. Iyakot tanan para patas.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Ha,
0: para mahambagin nga wat pamulitika, wag kamot may ginasingle out una. Diba?
3: Kabatika.
0: O. Oh.
3: Kabatika.
0: O, oh, diba? Ay. Ah, SB, mga SB nyo Washington. Ayaw kamot masugot. Nga dugaon ta sa mapa, ha? Kurayang arang pagsakop, no? Ita rayang area, no, nga hindi pag iyakot do dumagit, eh, kaparte mo na sa lagatik ron. Ayaw, takamot pasugot. O, i-check na natin sa katodong Rolly Boy Herrera.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, direkta sa may Banwa Karaita Numansia, ang mga katodo ay may isang ka-52 anyos nga nag-report sa kapulisan, nagreklamo matapos imaw nga pagagon nga pagapatyon.
2: Radyo Todo Live Report,
0: O, i-check na ton do, kompleto nga mga detalye katodong Rolly, pasok.
4: Yes, katotoo nga Judy, ano, saan ka aligasyon na yung pagpamagag na tabo ka kapon, alas 7.50. Tagawin, nakusinong kong tigreklamo ka lagi kinakay Roger Nama, si Kulero sa Anglios. Nakusin sa ginaligar, nga saan ka kung nangyay kapang utod, ito mga sanga, it kahoy, nga ginapanaganahan ni Acertin Makistasis, parang kagpukasyon. Kagapit man ko anak ka nga bagay, no? Adjacent na yung anak ka nga bagay. Siyan sila yung nasampit ng mga branches or mga sanga, ay nagatuga baga ang nagalayday sa anak karang atop sa anak karang bagay ang nagkakawobro anak karang mga dahon na kusin nagataot ng kalitan sa anak karang atop na kusin ana lang kina atunan nung tag-ana ang kinambay pipo na nang mag-premo at pagpag-uton ay kumpro sa ana nung tag-ana no? Pinagabay mga pagbuo na ng mga branches na nagatuga it ikko sa nang atop ag kalitan. Dahilan niya ana matanggin obra, but katinaon ni Mao, nga nagpangputuon ni Mao, ay gikumpulsa ni Mao, itasambit niya taga-ana. No, nga si Maki Sanchez, nga kung siya nag-atunga na, gikumpulsa ni Mao, ang nagkampang nga tukot, no? Aman, tinapas mo do kahoy, ay tinamaan tando manok, no? Anang sabat, in a nice way, tukot man, kwa kumanong ginapatamaan ing manok, sa kilid kuman din patupa do piloto nga sanga. Pero rin siya, certain makisasis ko, no, ay nahangit, ana, at yung dating ginabayan niya, pagapatsyunta, o patsyunta, angkot, no. So, kasambit ka, pero tagambay ka na, ang nasugit, na anak ang ginahakwatro, anak ka rin nga bisiklita, ka rin ni makisasis, nga anak kung taiyang post sa rin, nagreklamo, galing nakaiwas yung mga galing nakabatsyang yung mga tablok, ang nervyos, dahilan, nagtuhod ka na para nga anang ay pa-record iya sa aton nga ka, naman siya pulis no agrong aksyon ko aton naman siya pulis ay gari pero nang sa barangay,
0: justice eh, para ito sa nausayo ni kapitan
4: oh para ito tulak na mag-usay sa barangay publasyon no yun na po natin yung information ano niya sa aton nga naman siya pulis samtang bilang follow up natin sa natapong nga rubber ray sa bahay ni El Progreso sa Banuay Boruanga so hindi pagkita i-disclose kung nga details kung aton nga mga otoridad kung natabo nga rin nga robbery sa Sangka Baraka po dahil nga ako na further investigation pa po dahil wapas sa dahil ginatumpok po siya nung itong suspect but according sa ako nga Buruan Kapiti may cast nga nabuo ang mga items sa nasambit nga Baraka no? But according man sa kay Staff Sergeant Agapito at Buruan Municipal Police Station nga may sambato sa dahil nga person of interest kung aning dimaro development saraya nga person of interest kaginasugit ko ato nga Buruan Kapiti may saran niya po sa mga news and public affairs program at Radyo Todo Aklan.
0: Katodong Rule, ay excited kayo sa blessing ag opening it Andagaw Market?
4: Ayos, oh, madali.
0: Mayad, parayang huwa, tagi na huna-huna, anatawo, ag harun, buksan yuta sa pizza 25. Ay, masa hindi ko matamada yun niya, Nero. Ay tao na ano ta dapat makon basbasan yun no public market nga rang bago agon magupad mga panugay una
4: paano na transfer dong aton yung mga vendors kung it proper turnover from contractor to LGU
0: ay wapa nga ano problema wapa nga ni makita ro transformer nga to ay hindi man makabitat kuryente kuwa transformer
4: amo gani dito transformer nga to napausay ka ako ni engineer ano Dave Ignacio
0: ay man matot ako tanong sugoon.
4: Ay man, nasa masikilayan ko na kunurong nagtago ka to, nagbuo.
0: Abi, pahingadli, abi ka ako, na ako taro ka panawagan. Hingadli, abi ka ako, na ako ka panawagan. Hindo na, hutikan, abi ka ako, katodong Rolly ako ka panawagan sa programa.
4: Ay, parang natin, timbre, malata ka na. Si Inge, ako ano, nga matikilan sila ako buta rong tatlo ka to ka mga transformer nga to, hanin sa ato nga public market, sinyong to na ato.
0: Basi na-rewind na, basi gina-rewind.
4: Engineer M, sinto.
0: Oh, ang gina-declare na na nga branyo. Sino si Engineer M?
4: M? Mama,
0: Oh. Lalaki ba yan? Lalaki ba yan?
4: Oh.
0: Ha?
4: Oh.
0: Engineer ba yan?
4: Engineer.
0: Ah. Saan nakita? Kamis tigayon ko, ne? Ah, Mr. Pablo Beltran, kilala mo, tagalira. Kilala ta ni Engineer June Beltran, da? Kilala man ni Kapitan Hill Morandante ra. Ha? Ay, na, no. Engineer M! Engineer M! Ay, loko ta si Rolly nga. Inosintit ako sa mga bagay ngayon, katutong Rolly Boy, ha? Pangayuwa ka kay katutong Rinald.
5: Ay,
4: amore, ginotik ako ni Engineer Derek. Pumunta naman na si Engineer M.
0: Anay ka.
4: Manmagoy ka, anak na uto yun.
0: Sino ba garo mga... Sino ba garo mga M nga rauna sa engineering office o ay? Anay ka. O, sige ha. Ay, ako na anay nga ipang sugat, ipang lista ko hindi na, katutong Rolly Boy.
4: Oo. So, may event tayang ganit kita nga sa ka-event siya sa Banua at Kalibo by November 6, 7, and 8, tatlong adlaw ra.
0: 7 and 8.
4: Oh, 7, 6, 7, 8, no?
0: 6, 7, 8.
4: Tatlong adlaw. Mm. Oo. Ay, sambato sa kanyang mga facilitator is no other than the board member or gentleman from First District, board member Mark Bautista.
0: Mm.
4: Rayang kapatigaw nga drug rest nga ipatigaw sa diversion route kaano going to ka tigayon katutong Judel.
0: Mm, bay kahaba tagali kagapad ta.
4: Oh. Ag posible nga magkapapanaw kara it extra order ng aton nga alcalde para may temporary close for the meantime para magamit with this particular event. Ay kabahin na gapon katutong Judel sa aton nga celebration ko aton nga pagabutong at Atiyan Festival 2027 katutong Judel. As information nga nabuo naton sa aton nga office of the mayor kung nagkataliwan niya daw.
0: Nga niyo mga kaskasiro ka rin, karan na ipakita rin ang kwan yun, iya ka mo ka rin intrahong, ipakita rin inyong abilidad. Ha? Mga kaskasiro, iyan nyo ipakita inyong abilidad. Di ka na sa race nga rin, naging organized ni board member Mark Kimpo, ah, Mark Kimpo, Mark Bautista?
4: Oo, ang sabato sa kina-expectar nga mangin dinapit nga bisita, ang spectator is no other than the son of the presidential congressman, Papa Jess Marquez. Moreno po natin yung information. So, rin malang katodong Judel, nung atin nga nabuo nga mga information, halin niya sa atin nga municipal police station sa segundo distrito at the same time, so atin nga nabuo nga mga information or local news, halin sa atin nga local government unit in Banua in Kalibo. Sa atin nga mga balita, police ng balita ng lokal, sinatod ka atin it, more power pro by you, take it in one, coffee mix live na nag-report. Iyan sa naman siya, municipal police station, para sa Tudo Brada. Ako naman siya, Tudo Broly Boy, Herrera Radio Tudo, kaibigan mo.
2: Radio Tudo, live, report, report.
0: Abugid nga salamat kay Katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anak nga area of responsibility sa may segundo distrito Kuaton nga probinsya Taklan. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Bear, oras sa Pilipinas, alas 7:19. Balikan taro aton nga ibang mga isyu ha, pagkatapos hindi man Kuaton nga pang bugas-bugas.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada, berwada.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: For power.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakalon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
9: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapag yung Yuki ka makaroon na. Ihotik mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
13: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Si Ma'am Annabel, nag-drive si ha.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Morning. At saka kami sa pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, so, tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
18: Good morning, Anay, ha? Kay Evelyn Reyes. Ginapatamyaw na ro Rentillo Family ag Reyes Family sa Puok. Gauna man kuno sa Puok. At GT Port. Kay Bingay Almano na, good morning, no? Ag kay Jam Bonifacio, ag kay Ramon Salido, no? Ag kay Hamlin Kunanan kay Rami Garcia, no, nga naga monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Hinagaro committee hearing ita committee of the whole ita sangguniang bayan ita New Washington ay ma-observe man kita rito ro, no, kon paano nanda talakayon ag himay-himayon kasi abong amendmento nakita ko ro bag-o nga inogsalang hinaga agrayaro andago man nga pag-istoryahan ag pag-adibatihan para klaro mga katuro. Ay tauro anat i-try ka na kung hinuno. Ay sa sunod nga Domingo kuno ay hindi pa pwede bukod available si Mr. Kwan. Why kahit ang isang inabay nakalit Yowie Orkeola ay sa masunod yung mga Domingo ron. Huwag kita't oras banwa sa aton karanga pag ililimaw. Karon nga adlaw kara ita Martes no Oktubre 13. Aguman kita nga magakililita magahilibati hinaga. Oktubre 14 sa aton karang programang Todo Birana. Naging katuwang ka partner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo komentaryo with Katodong Junjet na Jet Reyes. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, pagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo ginasyaman at magandang umaga, bayan.
3: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Komentaryo.

0: magasa madanlog. Bangod kabi nagbo-bo na naman ang ugan. Pero sa gihapon mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre sa 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw uman. Ag natawat pribiliho nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Dios nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes. Pizza 13 kita sa buwan ito Oktubre. O Agos, nagatunga-tunga na kita sa buwan Oktubre. 73 Diaz, Pasko na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Romaganog bit-bit it pato. Saka na miton nga pato. Inilabas inihapon, pinamahaw pa. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kinalas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot pantel ko kami nuna kamo sa mga puntat bukid magayong asityo or baryo. What pantel ko? Basta importante ah. May cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, at gobyerno mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, magsundan nyo kami sa amon nga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, makarong magagom ag magamig nga adlaw it Martes. Unahon tapan niyem po update alin sa pag-asa ay may bagyo sa Guwat, Pilipinas, mga kasimanwa. Suno sa pag-asa, Easterlies nagapekto sa Bicol Region, Western Visayas, kaibahan kita, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental ag Occidental Mindoro, Marinduque, Ebanong Romblon, Metro Manila, Ilocos Region, Car, nabiling nga Cagayan Valley ag Central Luzon, ag nabiling nga Calabar Zone, maka-experyensya at magugay-umon nga kaangitan nga may unang magakagaka nga pag-uwanugan or pagdugdugdug epektot Easterlies or mainit nga hangin halit sa dagat Pasipiko. Samtang magamig nga hangin, apektado matarong Batanes ag Baboyan Group of Islands. May mga magakagaka man pero mahina nga mga pag-uwan-uwan. Sa nabiling nga partit pungsod, apektado't localized thunderstorm, may unaman nga mga pag-uwan-uwan, pagpanginat, pagdugdugdug. Except sa Batanes ag Baboyan Group of Islands, doon nabiling nga partit Pilipinas, posibleng maka-experience at mga plus-plus or landslide, Bakod kong pagbuboit kasaragan, kunamat mabas kong gabo situgan. Kaping katuliya sa Kalibo, Western Visayas, sa Aklan. Pag-hapon-hapon, gabi-e, or early morning, nagatugpa ang ugan. I-okay lang. Importante pag-adlaw, masilak.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, Central Luzon, Eastern part, at Southern Luzon, ag Visayas, kasarangan. Sa labilin nga partit pungsod, maka-experience siya man, it mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman baybayon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, gahanot sa 31.5 degrees Celsius, kasaragat init. Update sa bagyo, Sagwa it Pilipinas, dayang mahina gihapon nga bagyo sa distansyang 2,790 kilometros este kong Northern Luzon. Wagi daga bagura na nga hangin nga bitbit 55 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Doon ang hugag pa west north westward gihapon 15 kilometros kada oras. Tuman pa man kagayo, ha? 2,790 kilometers pa sa northern part ita Luzon. Samtang dong panyempo yakaton sa Aklan, kapin sa kabisirang Banwat, Kaliborato ni temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius, kasaragat init. Dong pinakamanaba nga temperatura hindo ng gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45 aton nga temperatura 26 degrees Celsius. Ruhangin sa Kalibo nagahuyop pawiste 5 kilometros kada oras. Ruhang dagagan agbugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality okay, okay paman. Alas 8, alas 9 mainit pa. Pag-abot alas 10, alas 11 madudamu-damu nagagom. Pag alas 12 magagumo nagid. Pag-abot alauna alas 2 magagumon may mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga nagapakalibo, o bit-bit yak payong, or magdagat kapote, ay kunamat gulping na nagabubo, rong uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita lokal. Hindi na makamanumano ta dong spokesman ag sambilog sa mga legal counsel ko aton nga local government unit it Banwang Kalibo at Attorney Aaron Molina. Natuhoy Banwa ko raya gihapon nga ginasugid gyara nga partial turnover or acceptance ko no ita Kalibo Public Market sa mabot ng Oktubre. Istoryahan tarong kamatuuran sa likod kara agroan ng legalidad ko na ginatawag nga partial turnover or partial acceptance. Iba matarong partial occupancy ginatawag Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, generally, ha? Ginahambay ngarong partial acceptance or partial turnover ginadisallow. Even though ngarong Republic Act 1984, Government Procurement Reform Act, agroan ng IRR, haywa it ginatawag nga blanket closed, nga stricto, nga nagaban sa talaga forma, it modular handover. O galing. Doon lay nag-imposar it stringent parameters. May mga sukatan nga stricto that make the unilateral or informal partial turnover and final acceptance of locally funded infra project from a contractor to a municipality illegal or unauthorized.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Indo na, mapaidukar kita ha, sa abogado. Aga designated niya spokesman pag-abot sa isyong raet kalibo public market, Attorney Aaron Molina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita't mubo. Kahapon, watamabot si Engineer Valentin Chodosyo. Ay imorong nagrepresentar kay Engineer John Kenneth Almalbes, Rato niya Kenro, sa ginpatawag na public hearing sa barangay Mubo. Daiga po natuhoy sa quarry operation Banwa. Quarry operation. Ngarong mga operator, haya expired o mga permit, pero sige gapon kuwari.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrayang pag-sharing-sharing na ginatawag nga na mga kasimanwa, nga hindi lang sa Mubo nagkakatabo. Hindi lang sa Mubo gali nagkakatabo ra. Kundi nagkakatabo man Banwa sa iba pa nga mga kabaranggayan. Ha? Dayang sharing nga ginatawag ngarong sangka permite nagapasugot ngarong iba nga mga quarry operator nga what permit or expired ng permit mag-extract itbagas sa site designated para kanda or magbaligya sa itbagas di karon man sa site designated site nga gidesignar ito to niya provincial government nga may sole authority nga mag-aproba it quarry operation permit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay konsuyuron ta rong ato niya Clan River halin sa Kalibo pasaka sa Libakaw kabuhabo ganisandara.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes. Masaway sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Karon sa kabinugan ko aton nga pag ililiba. Samtang sa pihak kaparte. Istoryahan taman hupuli available si District

0: nga illegal nga nagatindog ng saktura sa Kilidit National Highway. Bakod kaparte imaw, it National Highway, public property. Di may gana pa kamumanukot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kangukoy man do mga kontraktor. Ah, nga ginapinahan. Pero iba ginaabandon na lang. Nakita niyo ro mga highway naton utod-utod dong road widening. Pero iba karon dong rason, hindi magpasugot. Ah? Pero iba nga nag-claim, banwa, kurin nga inaiwan yung mga portionate highway. Nakita niyo ron bisan humalin ka sa Altabas. Pagtot kalibo, kalibo pagtok kaman, it katiklan. Makita mo kabuabong utod-utod nga porsyon. Sambilog sa rason doon haman it, nauutod rong road widening. What yabot yung mga poste pa? Ha? Nga nakahambalang una man sa Kilidit National Highway. Dayang matigaan natin yung mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kanguoy man ng mga kontraktor. Pero iba kara, ginaaywanan lang. Ha? So bingaw. Bingaw rong road widening. Siyempre kung hindi mo pag-aywan, ag maghugat ka timo, nga sumugot, ha? Dung nag-claim, nga mga pumoy naton, abot-abutan ka tiyam. Ag kanguoy ka mga kontraktor. Ay dong nga GPBB, ha? Dong Government Procurement Policy Board, ginapinahan ng mga kontraktor sa project delay. Pinagi sa mandatory imposition, it ginatawag na nangarang liquidity damages and provision for contract termination. Agday nga nga, sugundan ang gina-apply na sa tanang government procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services. May ginatawag nga ng liquidity damages kung doon contractor o supplier pumalya to satisfactorily complete the project sa specified contract time. Ag sambilog ka mo sa rason ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaibahan pa ka ra, ha? Doong bisanano nga duly granted time extension, arong liquidated damages automatically gina-impose suno sa NPM number 001-2018 panganira.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo.
0: Ang mga ko mo ginapas at mga kontraktor, ha? Doong computation rate, ha? Sa liquidation damages, 1/10 of 1% it cost it unperformed portion every day of delay. Ang maximum deduction is 10% of total contract amount. Once this 10% threshold maabot, dong procuring entity, may discretion yung i-terminate dong kontrata, ag i-forfeit dong performance securities, ag i-take over do proyekto halin sa kontraktor. Di, kaguoy man kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hay, ano kararo ginaobra banwa itatong nga Department of Public Works and Highways? Saray nga mga pribadong individual nga hindi tara magsugot? Ha? Nga bisan public property na gina-widen dong highway, ana it national government, isan dapat tama isog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipaklong, sa pihak kaparte, ay total na umpisan tarong Department of Public Works and Highways. Kung maabot naman doong alinya ni engineer yata si Ilo Tipura nga raw. Engineer ba si Ilo Tipura? Ba si may nagpamati nga taga Department of Public Works and Highways? Ora yang si George, una sa Department of Public Works and Highways Aklan. Sandari yata, rung una sa MCQ. Materials Quality Control. Kuring ginakulikta nga rabanwa, ha? Ginakulikta nga ranga testing fee. Ha? Quality testing charges. Kuha ito niya Department of Public Works and Highways.

0: nga ginaangal man. Ginaangal man banwa it mga kontraktor. Ah, Mr. Tipura, ah, Mr. Yords, aga D.E. Melo Santos. Eksakto ba rinyo nga nang ginakolekta nga 2% kung total project cost nga testing fee, materials quality control section it Department of Public Works and Highways ay kung nagtaliwan pang mga dinag-on kapilago na involved ng MCQ nga ra sa pagpinangulikta nga ra, ah, it kataas-taas, ah, nga quality testing fee or testing charges.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Hamakin mo banwa. May isang kakontraktor iya sa Aklan. Dung project malang, araw project malang 4.2 million. Hamakon mo. Rung binayad na para sa quality testing ang abot-abot banwa 80 mil pesos. Mariones de Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah? Ora MQC, Materials Quality Control. Aba, kumuhan ng binayaran. No project malang 4.2 million. Bayad ka sa MQC. Ita, gaabot-abot 80 mil, almost 2%. It total project cost nasa akon nga pa natabuon da tanda nyo na dati gintalakay ko man da nagka-stress ginero iba kara nag early retire ginero iba kara ha dati may 1.5% ha umabot man na 2% abo man umangal ka to well in total impact dapat nag-range sa ngimora sa mga 0.6% yang ha may ginabayaran ginata mga 0.6% yang. Pero, hamanit nag-aabot ito 2%. Aghaman, wa it resibo. Bakit po walang resibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agkada billing, D. Emilio Santos, sir, pakiusisa rin mo ng MQC, Materials Quality Control Section, nga, every billing, nagasukot man kung saan da, dong MQC, it testing fee. Nga ba't sa ginaobrat ang pagabugasan yun, ah, ninyo na sa MQC, o mga kahuhuoy man yung mga kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Animal tang klaseng pagpangabuhi aton nga ra. Dumdum ko, nagbag-on ka muna, MQC. Ah, nagbalik na naman kita sa dating kalakaran.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agwa, tapamatrisibo. What OR, what OP. Order payment, now. May ginabuitan ako nga ra. Agpagikorek ako. Kung nagapamati ka mo, kung namin daw nda. Ha? Ah? Kung namin daw nda yung Department Order 97. Series of 1991, dated 22 March 1991. The subject, Korea, Department Order 97, guidelines in the submission of samples, payment of testing fees and charges, and remittance of income derived from testing of construction materials, laboratory equipment, rental, and other related services in the central, regional, and district offices kung Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang ginabuitan ko man, ha? Dahil yung pinakalites na ginabuitan ko, unless ha, may una nga bag-o kamong laying nga ginabuitan, nga nagasukot it 2%. In so far as my understanding is concerned, dapat mga 0.6% yang ang ginakulikta para sa quality testing. Ang ginarimit anin nyo ron sa National Treasury, may OR taron or may OP, may Order of Payment, alin sunod? Ha? Sa Department Order 97, Series of 1991, dated March 22, 1991, gagin pag-uwa kong Department of Public Works and Highways.